0: Daryl Kultura, 10 million ra ba to, ingon? Ah, sa budget sa Dumbumbiro? 10 million? Wee, wee, wee, wee, wee, wee. Ha? O, at least, ay, kamo ba? Ay mo sigig panaway? At least na ay bumbiro. Wee, wee, wee, wee, wee, wee. Good morning, Katropang Arnel. Naka-line na for Ventable sa si BBM. Si Glenn Kudiman, dali lang. Frank Bali, sabi ni Rimulya, sa ito'y nga fire emotor, hindi yan truck, nakasave daw sila ng 9M. Pero sa totoo lang, hindi natin alam yan kung... One thing I know, brato gud na. Mupalag jud ko megala kung kanang wee wee wee wee wee wee. Ha? Mupalag jud ta kung kana may galang ilang fire truck, wala tay problema ana kung ang ilang palungon may ngaygala haling sa imong silingan, okay kaayo na.
1: Awara. Pinawa.
0: Oh. Kung imong palungon may ngaygala kadtong haling bunot, okay ra na. Pero makatunong kasimbakog pariya ato mga igalang dito sa katong sa pantukan lang o katong bag ulang mga igalang kuan di ba sudo mantoy kuan way makasulod po dito mga igalang kuan dapat nanay fire truck sunod nga sadam ang kargahan. Oh kana yun kay di basta basta na. Oh kay yoga ingato no kana wi wi wi wi wi. Okay lang to ka nang nagsugba tagi ka niya. Palungo ninyo, Pfizer kain na siya, my God. Oh. Sige, mag-commercial sa kuha.
1: Wee, wee, wee, wee. Hawa! Ay,
0: Elizabeth Navarez, Ringo's TV, Maying Buntag. Kadali lang, Ramir ni Cesario. Sa una, naakang nograles sa Astang Gamaya.
1: Pinawa!
0: Damay. Ah, gamay di ay.
1: Wee, wee, wee, wee, wee.
0: Pinawa! Tres minutos, mga katropa, pasado alas 8 buntag. Kajot lang, balik ko man lamang nini. Kajot lang yun.

0: Bagong Adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Jackpot!

0: exciting!
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Best in news and music.
3: Katropomo Nationwide XFM.
2: Exciting.
4: Bullseye!
5: Oras may gala doon tayo 9 minutos na pasado alas 8 sa buntag. Balik may gala sa itong pagpanagumanuban. Kini may galang oras ato ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix Maga Kaigsunan. Nga kanon kuana hurot na ko ang kuano wanay wanay sulod hurot na akong isa ka baso may galang itimpla. Timpla na po taod-taod mga katropa niya. Kamo diha nakakapi na mo. So Mir Ramada may buntag shout out doll kay Paul Ramirez nga naminaw karon samtang galimuyo sa iyang motor diri sa karkar. Mayong buntag diha. Good morning.
6: Good morning boys and girls.
5: Si Jonix Aguanta lang gihapon diri sa Labangon, Cebu City, may buntag. Oh, si Jonas Di Guzman, good morning.
6: Good morning, boys and girls.
5: Si Rosalie Tinibro mayong buntag sa Ranel. Katawanan yun yung pinasubra pa man ang ila pagbangag. Oy. Oh, sige lang, God. Ginagmayang bangag man na. Ano pang tawag, ana? Alas 8:10 na. Di ana akong partner. Ready na ka, partner. Mayong buntag. Good morning, katropang Bricks, ha?
6: Good morning, boys and girls.
7: Good morning, boys. Good morning, girls.
5: Muna itong greetings.
7: Sige, makatawa ko ning kuan greetings ni President Bongbong Marcos. Oh. Mag-inumdum ko sa kuang kuan katong grade 1, grade 2. Mm. Inigsulod sa teacher ba?
5: Mm.
7: Good morning.
5: Good morning, boys and girls.
6: Good morning, boys and
7: girls. Remember pa kita niya? Ang gibuhat sa iyong teacher jury sa iyong elementary time.
5: At least na sa iyong nanunduman katropang break.
7: Oh, mani yung pinakanindot.
5: Mano yung pinakadabes niya.
8: Makita, oh. Maya, yung ano, kayo ay mag-alaman.
7: Na, wala na gininumdumi. Nalimta na gininumdumi.
5: Nalimta naman, kinaalaman no. Sige, katropang break,
7: palimbaya. Sa tanan na ito, ang mga kaigsunan, diri ka rin sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo, ha? Sa tuwang nga mga kaigsunan, tulo ka mga distrito nga sakop sa syudad. Good morning, may muntag o gaingon man usab sa itong mga igsoon nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region.
5: Live ta karoon, kaya Trobang Bricks, there is of course XFM Tagum. Live punta there is 99.1 XFM Mati. O live punta karoon there is 101.7 XFM Bukidnon karong oras.
7: Oy, may muntag ha, sa tuwang mga kaigsunan, there dapita sa may Mati sa Davao Oriental.
5: Mm.
7: Og ang ato mga kuan diha no mga kalumon kalumon nato diri dapita sa may Davao Oriental. Og ingon man sab sa tuang mga katrupa diri dapita sa may Davao no sa may Bukidnon area. May buntag, welcome sa tubaraguban sa programang Bullseye.
5: Sige, alas 8:12 na ang takna bagaygala sa atong pagpanagumanuban. Patayo na to gab unsay sunod na to nga tirada diha. No katong ikaupat no si Attorney Divina Gracia nga gipalingkod mga higala ni eto ni Jesus Cudero kay paghulat diha. Giingnan nga lingkod siya no. Huwag kang masyadong excited no. Kaya mura ba og medyo init mangod mga higala ilahang pagtinubagay kagahapong adlaw labi na sa iskutanan mga katropa nga sa AMLAC. Katropang
7: Bricks. Masukor ba si kuan ani si Kuya Trillianis?
5: Masuko.
7: Masuko si ani katropang Alan kan katropang Arnel kanang magsigi bitaw ga unsa ni kini bang
5: object.
7: Masuko siya.
5: Mao di ito katropang
7: Bricks. Kay wala na sa rule dito sa ihang court.
5: Lahi man to ihang court.
7: Kangaroo court man tong iya.
5: Basketball court man tong iya.
7: Oh. Kangaroo court ug basketball court.
5: Oh. Ang iyang court katropang Briggs, ang kining rule di, ang rule dito is Paul Sunggo.
0: Hawa.
5: Oh, Paul Sunggo.
7: Pag wa kay Sunggo, way Paul.
5: Oh, samtang wa kay mga bukol, wa kay mga pangus diha, wa kay mga Sunggo, walay Paul. Muna kang Trianis. Paminaw na to si Attorney Divina Gracia o kining ilang panagtubag kagahapong adlaw mga katropa.
1: XFM Katropa.
5: Sige daw.
4: Now, based on this provision, Attorney Benaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
9: Irrelevant, Your Honor, and already bordering on badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
5: Wapagani?
10: He's not yet there.
5: No.
10: I don't believe he's there.
9: We submit, Your Honor.
10: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for the meeting.
5: Gipalingkod.
7: Lingkod sa kanina, Attorney May?
5: Attorney, sagwan, Attorney. Lingkod sa?
7: Asa to yung term? Encroaching?
5: You seem to be crouching. You may sit down. Ayos, sa kanina nag-cross man ng, sa defense, sagdisa na. Sige daw ka, padayo na.
4: Can you repeat? Penalties involve administrative and criminal sanctions, correct? Doon sa binas, based dalawang binasa natin.
11: Based on what you've read, Your Honor.
4: Okay, finally, last paragraph of Section 9C provides, when reporting covered or suspicious transactions to the AMLC, covered persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media, the fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of

0: diha karon sa iyang mga allegations.
1: Kani daw katudong gahapon mo daw to ebidensya niya gahapon.
0: Di man sa pwede god. Katong ginaingon niya katrupang Arnel nga dunay transfer of 319
1: million.
0: Oh. Million oh. From Hong Kong China Hong Kong oh. To KL 88.
1: Kali oh, KL 88 man, KL 88 man.
0: KL
1: 88 or KL 88 no. Dito daw to 300 million at 319
0: million. 319 million. Yes. Now, do na ba siya ang suporta nga pangayon sa korte of course ni anak katrupang Arnel. Mm. Kini manggo dili ni sa judicial kwan eh, judicial sanction eh. Puro sa ni tabi ning iya katrupang Arnel. Mo ni napasagad ra sa giyawit. Gumikan kay wala sa gibalandra dito sa huwis nga you present your evidence. Paunsa man ang istorya nimo diha gadaghan, galiundok ng imuhang mga istorya diha, tapos wala nimo gisuportahan og ebidensya by way of pagkuha sa pag-trace, no? Kung ang katong kwarta nga allegedly from China, Hong Kong to Kale or Kalye, 88, nipunta ba gina sa bulsa ni Man Scarpio o nakabinipisyo ba din napita si Vice President Sara Duterte?
1: Correct.
0: There you are. Kung yun na naman o galing katrupang Arnel, nga medyo nakita niya dito karun o gina presenta o wala ay daghang istorya.
1: Pero wala man, nagulat man siya ane, nagulat siya aning presentation sa AMLAC, kaya mo daw ni ebidensya. Pwede na.
0: Kaya kini mananggod ka katrupang Arnel, di man po pwede nga ikapagula ni karon sa AMLA ang tanan nga ma-recourse o giunsa na niya. Giunsa niya pag magic, ipatay niya, gituok niya, gigitik niya. Katong insert sa record sa AMLC, eh grabe na sila ka-stricto.
1: Correct.
0: Considering, doon na po'y question rin karon ang AMLC o giunsa na pagpasod. Gumikan kay, based on our knowledge sa katrupang Arnel, nga pag once nga ang kani ginatawag nila offshore bitaw nga fans.
1: Nga fans.
0: Musod diri sa Pilipinas, doon na pa kay seminar diha nga himuon diha karon sa AMLC. Doon na pa'y daghang kay mga attorneys diha, daghang kay magpaila nga kunuhay sila engineer, mag-middle katrupang Arnel niya. Doon na pa'y muingon nga, 30% ako ani, de okay na.
1: Uy, nagyo na yung mga ingana, no?
0: 30% ang amuan ni apil si kuanan si gobernur. Idamay pang
1: gobernur.
0: Idamay pang gobernur sa PNP kinibang Central Bank.
1: Central Bank.
0: So, inguna na sa katrupang di modo may baluan diri karon ang record og do na bay seminar bago gipasulod kining nahisgutan nga kwarta. Because ang mandato sa EMLC katrupang Arnel, pag once nga doon ay masulod din na even 500 pesos, gikan sa kung offshore fund na siya, questionon gina siya sa AMLC.
1: So, mauni ang kuan kahapon. Okay na to si bakit niya? Okay, paminaw na to ning bakit katrupang bricks na. Ganong wadaan magana in tawag kaon si attorney?
2: XFM Katrupa!
3: Attorney. Hindi ka daw kumain, Attorney Ronel?
4: Hindi po, Your Honor.
5: Bakit?
4: Hindi po makakain, Your Honor.
5: Bakit?
4: Kinakabahan po, Your Honor.
5: Uy. Bakit?
3: Trial is resumed.
0: Na himong katawaan na dito karon ang impeachment court.
1: Pero yung kolbaan ka si Attorney Katrupang Briggs nga. Wa makay gidugang o gibawas niya anang mga presentasyon niya katrupang Briggs.
0: Doon ako na-remember sa katrupang Arnel ba nga gisalang, I think, one of the attorney po to. Attorney po to nga kulbaan ko no siya. Sa lihang giatubang niya si, na-remember niya mo to, si Lorna Kapunan.
1: Lorna Kapunan.
0: Ako ay nag-question nga, abogado po to. Nakabahan ko no siya. Ingon siya nga, ayaw kulba niya. Pero kini kang
1: kini
0: kay
1: Attorney
0: Ronel Bintora, gihimong kuan ba, at least dunay sense of humor nga nahitabo da karon sa floor sa impeachment court. Kaya seryoso ra kay sila diha katrupang Arnel, lisod po kayo ga
1: kansawan gani si kuan, kansawan gani si Attorney Mark Binluan, kasi sige na lang kunog pangihi. Ikansawan si Attorney Binluan nga, sige naman lang kag pangihi nga tong niagi ni nangayo kag 10 minutes nga mental health break sa Kuan, karon ngayon na pugka o kuan. Uy, gab na buhi na ning kuan gab o. Katong si Raimundo Ribucas. Buhi pa din ng kanahan ni. Nag-comment na diri o. Nakadaghan lagi mga trolls karon mga igala nagtapon o ganito programa. Bakit? Tanaw ni mga trolls please. Kaya nung nakulbaan man, kung ang iyang gipresentar, siyempre taga-asa na siya, taga...
0: Taga... Amla. Director.
1: Director pa yun. Oh, iahagid ng... Iahan ng, kumbaga...
0: Iahan ng forte.
1: Iahan ng forte. Iahan ng tiritoryo. Iahan ng
0: record. Iahata na si How dito.
1: Ano makulbaan man kung siya gikuha, gidugang, gibawas, o sabadi ha? Sa maong mga record.
0: Well, experience ka diya sa pagpanguykoy o pagbulgar sa mga dokumento nga bawal. Ha? Ganun, mahadlok bang ka? Doon na kay saktong rason, doon na kay bala sa mga katarungan. Diha karon sa pagpadayag. Kining maong mga dokumento is real. Tinood ni, dili ni fake. Ganun, mahadlok siya. Wamang kayo sila nahadlok nga dito, kikwestiyon ka doon Arnel, based on the statement sa abogado sa depensa, nag-ingon nga, naibalaan man mo nga diri sa provision, pag once na ma-air ni siya, publicly using televisions diakaroon sa media media entities nga pwedeng mapagkasuhan ang mga media appeal. Nangala kasuhin niyo tong niaging sakuan katong dito sa impeachment dito sa ginibang House of the Representative nga committee nga dito ilang gi
1: human naman ilan naman yagyag na dito katrabang bricks
0: dito diba? Na siya money siyang unsa nagsugod ang question sa depensa kay gipakita nila na siya dito sa House of Representatives
1: sa kining committee hearing
0: nga kibalo man unta ni dapat iyan ni tamparos ang ulo ni unsa ni
1: Luistro
0: kay basi nakalimot sa balaod kay kwan man do ni lawyer do ni way dog daw sa mga kaso unya din nga wa mahibaw. Ay din man dito ni siya sa kali suplo.
1: Ina sila katrobang bricks ka. Chilling effects ko no kay kining ang ginahimo ko no sa defense panel pagpanghadlok daw sa media og sa mga senator judge. I think nabay threat nga gihimo or merely invoking what is written. Diba? Na may balaod.
0: Dito mga panahon na no.
1: Nakasulat man.
0: Of course, na cover kay ikaw pa na may bayaran katropang Arne.
1: Mo lagi pod, no?
0: Diba? Bullseye. Ingnon niya dito karon na ABS-CBN, TV, unsa ni nga TV? Cover mo kay bayad mo. Moingon ka karon, invoke ka dito karon nga. Di mi pwede anak kay narabay balaod na sa email singa. Pag i-publicize na ninyo in public, nationwide naman ito
1: coverage,
0: pailan may kaso. Ayaw kabala ka sa kaso. Ato ang korte.
1: Di ba? So, kana ba, mga katropa, no? Dili, sa akong patanawa, dili man na mga galawat, di na ito na makonstru as pagpanghadlok sa media o pagpanghadlok ni bisan kinsa ang gihimo sa defense no merely invoking na amang koy balaod na kasulat no na ibalaod na kasulat mauna nga pag kaningani nga mga sensitive nga mga informations no labi na diya sa akong AMLA records dili basta i-air katrobang bricks niya nationwide pagyud makayud kag worldwide kay ina ano na may internet karong mga panahuna. Kuan ba na? Matawag ba ni mo na? Makonclude ba ni mo na? Isip usa kapag panghadlok o? Na may balaod nga nagsulti niya na.
2: Bullseye!
1: Anong mahadlok sila pugnan sa balaod, Katrobang Briggs?
0: Now, ang ato ang tanaw diri karong Katrobang Arnel nga nung mabalaka sila, gumikan kay... parang gipugo sila. Meaning, gining ilahang pagbarog diha karon sa witness stand, sa impeachment trial possible nga gi-pressure na lang gid sila todo ba otherwise tanggal ka diha or mo anhi ka diri
1: sige alas 8:31 na magaygalan tag nas buntag may buntag diha ni Alfredo Lirasan no dias kanukutan Tagum City si Jonas D. Guzman og si Relina Navarro no mga commercial no mga bendalo ang mag mga bendalo maglagot sa law. Ba upod no mga katropa. Oras alas 8:31.

0: kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Boss, Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang kandong itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahit po lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahit
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Kape nga healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
9: Sa una, maglisod ko og tulog kung makainom ko kape nga ordinary. Pero pag inom na ko premium D3 coffee mix, lami, nakiako ang tulog. Ako rin si Lara Sanyol, taga Parangela, Filipina, Tagum City.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ivermectin, adunay malunggay, adunay kining turmeric, o adunay glutathione o collagen, mga kaigsoon. Dili ka kayo ka mahiligon gani o kuan, kining dili ka mahiligon o capsule, kaya uban nga malimot sila Megalas pag inumog capsule, pero di ka malimot pag kape. No? So adto tas kape kay maorder si Megala og kining resulta no og kaayuhan nga hatod mga igala sa tung lawas no. In fact, nakakape na ka, nakapanambal pagyug ka mga kaigsoonan. Ingos Kuya Malmon, okay na ang volume katropang Arnel o katropang Gab. Okay na ingos Kuya Malmon Gab sa kuan katong commercial kaganina no. Siya dito nagreklamo. Judeline Camora, supalpalon sab nato ang comment nila kadita mo angay kam birahin ninyo na diha. No, kay nag-uban ni sila ron, upat ni ang present karon mga igala kabaga trolls. Di adre si Badong Batilis, no? Di a mga igala si Dessert Rose.
1: Hawa!
0: No? Di asa diri si katong si Chabrilis.
1: Hawa! Aya!
0: No? Di asa diri si Raimundo Ribukas.
1: Hawa na!
0: Oh, naani diri karon mga igala ang mga trolls ni BBM. Ga tapunog mga katropa no nga sutyo na puro unprofessional ug arrogant ang defense panel ikumpara sa prosecution panel nga magalang at sumusunod sa rule of law, magalang gud. Giyon sa demo ng defense nga naghimo ra man na sa ilang trabaho mga katropa. Panalitan maingon na sila nga kaninga mga record di siya ni dapat unta, di ni dapat unta nga isa publiko o i-air sa media, wala man na sila, di pa nagikan may galas sa ilang kaugalingong panghuna-huna, kundi ligikan man na mga galas balaod. No, mama na isultis balaod mga kaigsuna. Gikilala mga galang gikuan, no, gi-invoke la nila, o sa'y nahimutang mga galang, o sa'y nahisulat, no, diha sa anti-money laundering law or AMLA mga kaigsuna. Mga, o anti-money laundering act mga katropa. Oh, ang i-construct gid ani muna nga gihadlok ang media, i-construct gid ani muna nga gihurat ang media nga usa kuno ka chilling effect, no? Kamura may naguna-huna ana. No? Wala man na may gala sa una-huna tingali sa depensa when they invoke that provision mga kaigsuuna. Na sa ilaha mga katropa nga mo ni ingos balaod no. Now, na naa ni karon mga igala sa court kung sundon ba ng balaura o i-bend ng balaura mga katropa. Alas 8:38 na pangapi na mo. Yes katropa ang Bricks
2: oh, tosang taganog gamayin ko ang panahon kining inahan in taon katropang Arnel.
0: Yes.
2: Katong nabanggaan in taon dihan napita sa may Matina. Nga to sudad sa Labaw kung mahinumduman ninyo ato na yung September 27 panahitabo kining bangga.
0: Oo. Hit and run.
2: Oh. Hit and run kining usa ka batan-on nga namasahiro din ni. Di napita sa kuan ba? Di napita sa may UM Matina.
0: Oo.
2: Okay. Now gibanggaan ni siya og private nga sakyanan service ni.
0: Oo.
2: Pero gibiyaan
0: po.
2: Nanakaw sa tuling niya ang inahan ani katropang Arnel na itong mahinabi ni si Manang para nga ito mahibaluan og unsa ni status ba sa kahimtang karon sa iyang anak. Manang, mayong buntag, welcome sa XFM Davao sa Bullseye Program. Kauban nimo si katropang Arnel Cortez o si katropang Bricks Flores, ma'am.
3: Ma'am, buntag po siya. Salamat po siya. Salamat siya. Nagkipagani pagtagal ako ang press. Salamat tayo.
0: Sige.
3: Hello?
0: Yes, Nay. Oh. Nay, mayong buntag nimo si katropang Arnel Cortez ni. Unsa ni pagkahitabo ganong nabanggaan asa nang prestada asa ay mo ang anak ani nga time.
3: Ako nang natse, makaay ra man ito ko magabuhi.
0: Oo.
3: Ba, dito yang tugnohan na dito ka maiuga, di pa ka mabot sa mayo nga mapina nang
0: nag.
3: Na man dito lang din, sa nagaparking kay nagkulapot pa sa hero. Nga, ni Kalitara man nagbangga itong kuha sa kyanan, nabot ko itong sa kyanan, kaya dito maklaro, ayun ang puli, kaya vlog na tayo. Mabot ko nagatindog-tindog ang sa kaya ang kuha, kaya ang motor, ito sa nagbangga. Naman na tayo, pagkakabuha tayo, ito na isa, naman sa pulis, wala may kuha, klaro yung lagot, naman ni vlog, di makita ang number, mano ng himo na ako nagpost na lang ko kamasin at maabot sa kung nagkita na sa akong bata ba hindi tayo matabangan ni sa mga problema.
0: Okay. Walay plate number yun nakuha na ay color sa sakyanan o klase sa sakyanan?
3: Dili daw lagi siya, hindi daw maklaro. Masang sakyanan, masang isa plate number.
0: Nasa matina, nasa, asa man paingon ang wang sakyanan? Pasulod siya ang Davao o pagawas siya sa Maa?
3: Padong man dati sa Mapua, sir.
0: Padong sa?
2: Mapua.
0: Mapua. Padong sa Mapua ng eskwilahan. Okay. So, na may mga CCTV siguro di ang mga area. Anyway,
2: daghan CCTV diha. Ma'am, human sa ko ano, kini bang asa man nga police station mo nagduol?
3: Sa Ikulan.
2: Kaya, under man na sa Ikulan, no? Ang Ikulan police station, kanang matina na karon. Di naman na siya sa San Pedro Police. Now, unsa may gipangatarungan sa tong police dito sa diha nga imuhaning gidangop nga to, ma'am?
3: Ang nagkato dito, nagkati makamakas akong pasyente, hindi sa espirite. Ang ako kapunang po, yung mga kumbana. Nga, ipakita daw itong CCTV dito. Blind man daw tayo, di maklaro ang service kung unsa. Wala maklaro ang number.
2: Blood gining daan o gituyo lang pa blood? Unsa ba?
3: Mugani sir no. Nagpuso lang dito sa akong kuwarta para malay. Dili pa ma-sumat akong problema ba?
2: Silang. Di sa ta mag-suspect di karon sa itong polis no. Ang ato adri karon ma'am, unsay pasalig sa ato ang kapulisan gikan sa may Ikulan police station dito karon sa inyong hangyo nga kung pwede imbestigahan ang hitabo nga hit and run sa imong anak.
3: Ano naman, hulat-hulat nang sir, kahit trabahoon na mo na.
2: Unsa mga mata nga trabaho ko no ang ilang ginapasalig? Mga lap sila o dugang nga mga CCTV footages o unsa ba?
3: Mawadaw na yung gingon, sa kung ba nagpapumangkon.
2: Unsang adlaw itong nag-adto mo una nga nag-adto mo sa police station, ma'am?
3: Itong September 27, yun, pagka anang gabi, alao naman na nahitabo sa kadlaon.
2: Oo.
3: Tapos pa-blatter mi agad. Niya. Moto pagkaugma gibalitan sa akong pagkuman ko na kung bana.
2: Pizza size na ta karon sa Oktubre. Nahitabo September 27. Wala mo nakabalik dito sa Ikulan Police Station.
3: Ibalik ko tong pagkaugma ma blatter sa akong pagkuman ko. Balik ko sir, ako nagpalo ako. Ingo mo siya, ma'am. Kung trabaho man na mo, ma'am, gitrabaho na mo, ma'am, gitrabaho na mo. Kung sa kumapulatan na, sir, ano ngayon lang magugog financial, magugog, sir, kay, kung saan naman lang ang pangailangan sa ad-adlaw. Lagi na sa kanto mo, wala may kwarta, kung saan may, inapakaon na ako, ano,
0: nakagawas na, na-hospital man imong anak, nakagawas na, nai?
3: Oh, nakagawas na ito yung buwan, sir. Nga karoon, namin sa experience, kaya palwak sir up na. Pero ang sitwasyon niya, sir, dili pa, okay, kay magpangyaw iya, pamagusang di mao.
0: Kumbaga doon ay, kuan, doon ay posibilidad niya na bagok yung ulo?
3: Oh, kay, di, nakaloy ang mga sa Ginoo, sir, kay, di, kung ang tanig, schedule na napupirahan. Nga kay, sige man, dagamat ko daw ito'y lagi turo, kung naman nahilip na, nawawa daw itong pangturok nila yung kinduktor sa surgery. Pero karon makatindog-tindog na mga pusya, pero sa isterile ginawa, okay, klaro.
0: So ang ay mong kuan karon panawagan ni mo, nga kung si Kinsa man ang naka-hit and run sa imong anak, usaba, inyo ba ning kasuhan or ang inyo lang nga matabangan siya sa kahintang karon?
3: O gani sir, ang kahintang lang naman patabang, kumakasok-kasok tayo sir, dagdags, dagdang gasto. Ang tapos, pinansya na lang naman sa pangadlaw niya ba? Nabata ni Dua Paanap.
0: Pila edad ini mong bata, Nay?
3: 22.
0: O saan, minyo na ni siya o ultao pa?
3: Minyo. Minyo. Anak.
0: Pila kabuk anak niya?
3: Dua.
0: Dua. Unya ang iyang asawa, unsa man po yung trabaho?
3: Naras sa balay.
0: So, but pasabot, ikaw nagsagubang anan ilatanan ron?
3: O gani, sir.
0: Uy, kaluoy sa din tao, no? O saan, panghidabuhi ni mo, Nay?
3: Kung ba, Nay, nag-drive po baubao?
0: Kana lang po ang kahinguhaan sa panghinabuhi matag-adlaw?
3: Magani sir, utang pa ba dyan, magani labad ako ulo, kahit hindi na ako ba kumbawa, na kita sa kumbana, ulang pa dyan, supporta siya kung anak nga, ang kalit tagtambal.
0: Sige, katropang Briggs, kasi gusto na manawagan si nanay nga to sa kuan kay ato ko ning
2: tabangan. Isa pangalan aning imong anak Manang?
3: Si Kuang Daniel Cipuentes.
2: Daniel Cipuentes? Cipuentes. Cipuentes. Ikaw si Maria Cipuentes.
3: Oo.
2: Okay. Naka-adto na po kaglingap.
3: Ang wala mo kato paglingap, sir?
2: Na may lingap diha sa may kuan, sa may SPMC gani, madam, kanang green ang color sa ilang building?
3: Pero mo resita naman yata ilang
0: resita. Ang concern magod ang nanay, isang ilang inadlaw-adlaw.
2: Inadlaw-adlaw ninyo nga kuan, no?
0: Pamugas, pamugas na lang, no?
2: So, panawagan na to kakaroon daw nanay, be. Atong kuan, atong tao nga nakabangga aning imong anak, palihog daw, madam?
3: Yes, sir. Kasi kung minta makakaroon, sir, kung babae ka ba ganati, kung tamalay ka sa situation, kailangan din ang financial karong ba? Lisod kayo mong kinabuhi, dapat din sa mga utang, kung magkasalubang ka pag inundi, banggaan. Kung ta, sir, yung mga mga kong inang buwan, obligasyon sa kapag anak, di naman lang pa na makasura, nangamu lang, nakabama minyong sipang sa ano ang problema. Maloyin ka ang kasir, maloyin ka sa mga kasir, kaya walang-wala din yung kiba. Yung mga ayaw kong anak, kung siya gusto, ako'y kakakad, kaya wala mo sure pa. Ito ba mo naman mo itala sa mga ba, di naman yung kasunin mo, among tuyo sa mga nga, matabangan lang naman yung ano ang kanaitangan ba, huwag ka nang inadlo sa akong anak, inuhang ko, para ito.
0: Basig bahadlok po ni siya, nay, ngayon yung kasuhan, nay?
3: Dili gani na, dili na ganyan kaso tayo niyo. Huwag gani pag kayong pagbubas, makaso ka, basta tayo ng kaso. Hindi lang yung kaso tayo, gawa ni kwarta.
0: So pwede lang makikistorya lang ganyan sa inyo, ha?
3: Huwag gani, di tagandani na ako sa blambi na pagbapawas na kuwa kay ang kailangan lang yung nasa uya, ha? Tabangan nyo dito, pangadlaw na mong problema ba, makapalit ni Busik doon sa akong anak. Kung makuha niya ang inatak ko sa akong anak ba, mabayaran niya kay iba ya, basta ako nakatrabaho dayon. Kay wala pa baya sa tama ang ginaangkuan sitwasyon.
0: Pero makatindog siya na yung makabarog imuhang anak?
3: Oo, makatindog siya sir, pero kanang magulutok ba, kailangan kalalay.
0: Asa ganit dapat inyo hanay?
3: Naman, sa pagkakaroon sa ilang kasindangan, kanagpapat ko sa akong apong isa.
0: Oo.
3: Pero ang akong bana, nadya sa isa yan, nabasahiro, diha yung turpuhan sa may bangkaan.
2: Diha po kapuyo sa may isa yan sa may bangkaan.
3: Oo. Dahil nagpuyo sa akong inaan.
0: Sige, nay.
3: Amang balay sa kulang, gidingulit naman po.
0: Naiingani, ha? Nay mga naminaw na to ron sa XFM Davao Region, natin mga tigpaminaw ron sa YouTube, gikan sa laing nasod, kung okay lang nimo nga manawagan ta nila og pinaagi dinhi sa amua, kung unsa man ugaling ang matunol, ihatod na mo nga naha sa inyo, ha? Okay lang na sa imo, ha?
3: Okay lang gyud na, sir. Dapuna na sabang sa kuwas, sir.
0: Sige, pwede pud ka manawagan, ay duna tay mga 500 kabuok kabaga naminaw ron gikan sa laing mga lugar, no? Kung kini sila muhatag bisag ginagmay pinaagi sa XFM nya pa amo ning ihatod, no, dia sa inyuhang area. Sige na, go ahead, nay.
3: Salamat kay sa inyong tao, di tagal ko nung bigayon, ha, magbubuga ko tingin ko sa tahaginan ba, hanta, o kaysa'y mga malumok kasi kasing di, ha, hanta, nalangan mo po, financial ko rin pa na muna ba, kay, wala mo ilaat yung pinagma na, o sa'y mga kailangan niya ba, di na kumulat, wala man dito.
2: Wala
3: kita. Mga ayo ganit, mga baku. Mga ayo, mga rikmang baku yun. Huwag makapag, kayo wala ko isapalit.
0: Pila pagkabuok imong, pila pagkabuok imong anak, nay, nga kanang imong gikuan karon.
3: Upat mo niya kung anak, nga minyo na ang kuan.
0: Ikapila man ni si, unsa pangalan gani, ano niya si?
3: Daniel.
0: Oh, ikapila man ni si Daniel.
3: Kamanghuran na ako, sir.
0: Kamanghuran ni mo ni. So, yung iyong mga apo po ka ron, yung mga apo, imong mga apo, yung anak, ikaw po'y gaati man ron.
3: Ako gaati man, sir. Ang uban.
0: Hmm, sige sige. So kining imong number, number ba ni katrabang Brex?
2: Mm, number niya, no? Number.
0: Kining imong number, contact minimum na kay kami sad manawagan mismo mga namina ron nga mo paabot og tabang and then among ihatag among ikuan diha nimo. Okay nay?
3: Sige, salamat, salamat kan ko sa tabang na ko. Sige, salamat, salamat tayo.
0: Sige nay, no. Sige, so may buntag og okay kinagab ato nang kuan.
2: Salamat kayo.
0: Sige.
2: Luoy po din taong kayong kahimtangan ni Katropang Arnileo eh. Kay ang gisaligan di ani niya pamasahiro kanang itong habal-habal. Oh, kanang motor usa ba ni ba? Kanang
0: bao-bao ba?
2: Bao-bao. Angkas man siguro ang trabaho
0: padjak, niya. Padjak, padjak,
2: padjak. Padjak.
0: Oh, padjak no. Oh. Pidikab, magine pidikab Katropang Brex.
2: So panawagan na to sa mga kaigsoonan na to karon kung dunay kisay mga malumo nga kasing-kasing di karon hala palihog inform dami bidiribe parang unsa may inyo ang ikahatag diha Gcash na lang siguro bisag ginagmay lang
0: pwede no? Man gani pwede man kasi na Gcash diha ay lang daw ako Gcash kay kuan to na ato yung mga subscription nga kuan madeductionan ta o na ato yung mga autodidact mga subscription ako sa kuan sa Luskul no mga app
2: maapil maapil
0: maapil no yung taong kaluoy po dahil na ngayon mga kudrin si Ma'am Iris pwede ba yung mangayo sa iyang Gcash number katropang Arnel kung meron nabaka to sila ay pwede ba pong idiretso na to dito pero mas okay sad kung hindi rin magikan sa to kay usahon na lang o palit no?
2: Imuha na lang siguro katropang Gab
0: naimu diya nabaka Gcash no naa pero walay walay deduction na wala aw mas maayo nang imuha kay deduction ayaw tong ako akay na ato yung mga autodidact katropang Gab i kuan na lang siguro no i flash na lang diri ang Gcash
2: number, number. Or, i-type na lang nato sa kuan sa tuang comment section parang makita sa mga igso na to nga kuan no nagapanginanglan ang naginhanlan og tabang diri karon na mga katropa si Maria magsikap magsingkap si Puentes si Puentes taga Matina Isayar okay kuan ni taon ni na hit and run ang iyang anak nahit andan na gani, gibiyaan gini sa katong nakabangga niya. Oh. So, ingon pa niya nga, mangayo gani, intawag mangga yung anak, huwag in taon sa ikahata, kiwag ikwarta.
0: Sige, palitan na to. Ako yung mapalit yung mangga, katropang Brex, no? Oh. Bali, 500 yung mangga. Pwede na siguro na. Kung pila bang kilos mga, daghan na po kayo, balaot na niya.
2: Daghan na po kayo. Basig, kung ano niya, maka-acid na po
0: hinoon. Maka-acid na po hinoon, no? Basig hubako na hinoon, katropang Brex, no? Makahubak ba yun ang mangga?
2: Kung siguro, isa ka sa akong bugas.
0: Pwede no? Ako na bahala sa 10 kilos nga rice.
2: Isa kasako kay
0: isa kasako nga 10 kilos.
2: Na may isa kasako nga 5 kilos pod.
0: Naapod. Oh. Pwede na. Pero magpaabot pa ko sa imo ha.
2: Oh. nadiri karon ang Gcash number.
0: Para ko kasagang si Katropang Brex ha. Oh, ako bahala. Ako bahala sa bugas ha.
2: Natumbling ko na.
0: Ako bahala sa bugas. Atagan ako bugas si nanay niya. Basta magpaabot pa ko nimo. Bugas yung
2: na. Na yung Gcash number diri o. Gcash number 0975-800-7727. Okay.
0: Gab Alas ang nakabutangan na, Gab, no?
2: Oo. Gcash number ni Katropang Gab Alas. Pero ay mo kabalaka kay i-inform na niya. Nga to kang Katropang Arnel Cortez.
0: 0975-800-7727. No? 0975-800-7727 no ang nakabutang ana is kinsa name sa Gcash katropa Gab Alas no G A B unya A
2: si Ma'am Den Luna
0: mura gaba kanayan mura gaba gaba pagkabutang no pero walay gaba diha no
2: ha sala
0: Gab sala
2: oh Gab sala
0: ay but i-type ragud ya biki
2: pagumangkon man ni
0: tata sala
2: tata sala ni si Ma'am Diluna, Den Luna, good morning sir.
0: Gala, di ay.
2: Gala?
0: Anong gala man? Muna ikuan sa ni? Ay, butang i-type ka pilya kay para makakita nila. Isumpay sa imong kuan ba? Gcash number, Katropang Gab, no?
2: Yan pangalan.
0: Sa amo ng kuan katropa ha, dali na sa XFM na, basig matinga mo. Kinsay name sa Gcash katropa, nangunta naman ko si John 1028 diri. Ikaw ba dong batilis, ayaw pag-apil-apil diri sa amo ang kuan ha? Og mutabang ka, tabang, og di ka pag hawa diha. Hawa! Ayaw! Rantado ka man tingali. kuan daw no, tanawa daw ang Dabaw. Kuan kuno kasi yung comment niya diri nga daghan kuno mga road accident nya ipanghinambog daw nato diri sa Davao ang basta dabawin niyo disiplinado, no? Oo. Eh pag kung wa kay ikatabang ani nga sitwasyon, no? Kung kay katabang ani nga sitwasyon, hawa di ay sige comment.
2: Hawa.
0: Ay. Lagi po ni
2: ano lang 100 si Ma'am Den Luna, no? Papadala siya og
0: Sir Den, si kuno laki na Sir Den Luna. Kuan ato ning kuan ning kabalo ka katrobang brakes, driver in town ning motorsiklo sa ato diri sa Tagum katrobang brakes. No, inga ni atong mga
2: buntag mga taga Tagum, labi na kay Sir Den Luna.
0: Inga ni ka abdi ko atong mga tigpaminawan diri sa XFM Tagum katrobang brakes.
2: Ay una na lang katrobang adil mo place sila putani. Hatag-tag ginagmay katrobang Arnel.
0: Mo ganito ako aga ni isa ka muna siya o gala mga katropa nakita ninyo sa kwan gala
2: gab,
0: siya, no?
2: Gab niya tapos sala
0: gabs dili ala sa muna na ikuan sa muna ikuan sa Gcash mga katropa
2: gala muna siya pangalan dito sa Gcash number nga pwede ninyong padalhan no sa inyong Gcash nga hinabang kay tawagan na mo tugbalik si Manang para nga i-forward na lang pod ngadto sa iya ang kining Gcash
0: dili ikuan na to no ipa
2: paniyo na to diretso station.
0: Atuon na to dito.
2: Sunduon na to dito.
0: Atuon na to dito. Kaya para makasulod ba ditong patrol?
2: Na may Land Cruiser si attorney na pugkay kuandihan na pugkay Hammer.
0: Kuan ako.
2: Napud si katropang Gab na man siya ambulance da nga na batoy kwanto kining battery. Na. Mandar na dito.
0: Mandar na. Oy, paliog lang ko o kuan ha. Screenshot sa inyohang na-send.
2: Para sa itong documentation, ha?
0: Tapos, asa nila i-send, Gab? Asa nila i-send? Sa
2: ako,
0: ha?
2: Dari lang.
0: Pwede sa ako, ha?
2: Sa comment section.
0: Comment section. Or, maulaw sila, pwede po sa ako. Kaya, uban mag-una, maka-message man sila na ako. It's either sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page o kaha sa ako ang personal page, Arnel Cortez. Ayan lang sa YouTube, kaya di man mo ka-message diha mga kaigsunan. Again, no, ang mutabang, tabang lang. No? Wala man ipinog siya, Nay. No? Ha? Nay, 1,000? Nag-send? O, nanay 1,000, ina si nanay. Nanakay 1,000 din rin, Nay. Nanakay bugas ako. Si Katropang Briggs, magbalit doon isa ka kilo nga mangga. No? Bila na isa ka kilo.
2: Isa kilo mangga? So, lima ka kilo mangga? di po pwede kay di po pwede no kay basing mag-acid no.
0: Sobra rapod. Mga 2 ka kilo siguro.
2: 2 kilo lang.
0: Bugas ako ah. Unya katong kwarta, sini bahala atong kuan unsaon niya.
2: Pero magpaabot saka kay ako may imong ginapaabot pod.
0: Maghulat gyud ko sa imo ha. Ana gina siya katropang Briggs no. Sige mga katropa do na tay ko Andre no nanawagan kay na hit and run in town ng iyang ina ang anak.
2: Ang anak.
0: Oh na hit and run so
2: si Daniel no Daniel ang iyang pangalan si Daniel
0: Puente.
2: Si Puente.
0: Oh.
2: Si Puentes.
0: Sa nature pa lang sa insidente mga igsoon wa sila gibalikan gyud no
2: ako
0: sa
2: ako dapat nga ma-concern ani katropang Arnel ba no kay napablatter siya sa iyang comment magudiri ni Manang Maria Masingkap si Puentes ingon siya nga napablatter man dayon mi paghitabo gitan-aw daw sa pulis ang CCTV dili daw maklaro ang number og kasabot na mi unsa na unsay dagan basta pobre walay resulta mao na nga nagpost na lang ko basin kamo na kamo pa nga concern sa akong problema ang makasulbad nini pinaagi sa inyong share. Share lang yang gi pangayo ani para mapaabot ning akong post.
0: I-share ang post lang do di ba no?
2: Ogi, magaling gi-share na ko ni kagahapon adlaw katropang Arnel kining iyang ano ba kay murag na touch ang akong heart.
0: Oo. Nanatay ko ang katropang Briggs 1600 gani abot nga fans.
2: Oh, 1600
0: atong mga tigpaminawan. Salamat kay inyo mga katropa.
2: Ang katunang kuan dabi, ang kanang last digit number bitaw niya katropang
0: si ko Andre.
2: Acknowledge na tong last digit number ba.
0: Gikan sa Hong Kong si Ma'am si YouTube user Iris E99 mag-send ako ng 1K katropang Arnel sa Gcash ni Gab. Loading pa akong CP watching here from Hong Kong. Sorry, konti lang maibigay ko kay maoray bilin sa akong sahod pero heartily give. Ma'am, salamat yud kaayo, ma'am. Salamat yud kaayo. Dili gina siya kuan. Tabukay ba muna nga nga palakpak, no? Noong saan naman yung tao ni Gab? Pilisin niya itong mga palakpak na ni Gab. Katong mubo lang, Gab. Salamat kayo, Ma'am Iris, no? Dako na kayo nakatrupang Briggs.
2: Sa kalibo? Oh, dako na na sa kalibo. No? Magkatabang na ni nila ni Manang. No?
0: Gikan sa Hong Kong. Oh. Robert Clau, sensya na si Robert Clau. Sensya na, may 100 rajud ang nahatag ako from Nanay from Santa Cruz. I-shout out
2: Santa siya. Cruz sa Davao del Sur.
0: Santa Cruz Davao del Sur.
2: Good morning, Nay.
0: Si Mama Berms and avid fans nimo watching from Santa Cruz Davao del Sur. Salamat kayo Mama Berms og atong mga kaubanan, mga inyong mga kaubans balay no diha sa may Santa Cruz Davao del Sur. Dako na kayo ning tabang ni Nanay no kansang anak in town may gala karon di pa kapanarbaho gumikan mga higala ni ining
2: na napaygibati sa lawas kay maglisod pa og tul-id sa iyang punto sa istorya katropang
0: natin. Yes. So, so na natay
2: 1600, no? 1600 plus sa dili lang siguro mangga ang ato ang ihatag ani katropang natin.
0: Ang bugas ako ana.
2: Bugas na kay bugas sa do na po koy kuan ani. Una-unao na ko karon og unsay dapat na kong ihatag kay Manang.
0: Pwede man gud ato na i-grocery, no? Kanang madawat niya ang atong ihatag sa iha. Mga katropa.
2: Pa niyo na to sa stasyon para nga dili na to ihatag. Ang katong kinibang assistance nga gihatag sa to mga tigpaminaw.
0: Adili, hatun na to ugma, katropang Briggs, pinaagi sa mga kaubanan. So, kining inyong gihatag mga kaigsuunan, ay, gabsala ang name? Error name daw, doesn't match. Sus man, Gab? Gab Alas? Sa A?
2: Gala. Gala ang pero, pangalan.
0: Duda ko kuan maguni sila, Gab, kining nag-send by... True Bank. Nag-send sila True Bank. Kung ano lang, spell out na lang, Gab Alas, kay para naamang ko'y, para sa kuha ng, Gabriel Roquero Alas. Kompleto na yun mo sa imong, kuan? Kompleto, abantog raghimo niyang gala, kay taas man day kayo. Ipaliwag na lang ko kompleto sa kuan, sa kanang sa atong ay sumitawa ka na katrobang ikumpleto na lang siya Gab no butang na lang diha Gab Gabriel Roquero Alas mo na siya no chance 1028 no kay error kuan daw
2: may error
0: error daw name doesn't match kuan magud
2: sa bangko kung bangko kay kailangan magud ang complete yes, name complete account ta name
0: ngamay ako pala nitan kanang sana go time.
2: Oh,
0: ginahanglan man sig pangan yon so ikumpleto nimo kay kung dili dispute siya mo send kay strict pod na. Nanatay 1800. Salamat kayo mga katropa. Di ba katropang Briggs no? Yan ara ka kuan ba no? Ato ang pagpanawagan and then nainisanong na to. Salamat kay ni atong mga YouTube subscriber na to naasa gawas kining mga OFW nga luyo pa man in town sila kini mga miyembro po niya katropang Briggs agwanta party list ni sila in town
2: pero dugay na po ning nagantos ni pero wagin mi surrender
0: mo
2: nang nagi sila ikapanghatag
0: update nanatay 2K nanatay
2: 2000 pesos salamat kayo sa mga hatag nagdonate okay
0: kumusta sa ta no kay nanama kay 2000 diha no pero mga katropa katong mga naghatag amo ning ugma atangin ninyo ugma ihatod na mo ni dito kang nanay o karon baka hang adlaw mga katropa with all the documentation no problem amo nang ipakuan ninyo bids M6K katropa Arnel Lagsen ko GCash sorry po ma'am sir no do not be sorry sa inyong gihatag hatag kag G's 50 100 the mere fact magika na sa inyong kasing-kasing
2: dako na na
0: do not feel sorry about it salamat kaayo ni anang inyong dakong tabang di ba katropang Briggs
2: dino na kaysa so, bisan unsa ang amount no nga inyong ikuana inyong ihatag inyong i-donate kung gikan sa kasing-kasing ninyo kinisingkasing ang inyong paghatag dako na kay na pasalamat na to o pasalamat sa pamilya nga naghinhanglan na katropang
0: di asay nagingon diri nga good morning sir basin makapadala ko unya gamay unya dili na lang ko pa-mention sa kungan walay problema sir no problem alas 9:05 komersyal sa ta mga katropa sa tubagbalik dugang pa mga katikaran o katong iskutan na to tong fire truck
2: ambulance fire truck
0: wee wee wee wee alas 9:05
2: Kusa ka kaltik ang tubig nga sod ato.
0: Oo. Ura ka tong sudalag tuba sa una kaltik. Kaltik. Alas 9:05.

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong ablido. Mangihi ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nga, pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilbili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus.

0: Oras may gala doon tayo, 12 minutos na pasado, alas 9, katropang Bricks. Si Arlene Villafuerte, Sir Arnel, nagpadala ko og 200 pasensya na. Ma'am, di ayaw ko nag-ipasensya ng 200 ka. Dako na ang tabang, katropang Bricks, no?
1: Dako na kayo na, eh.
0: Dako na kayo na ang tabang. Ang umanili lang magpa-mention, no? Kini sila, padayon lang daw sila sa pag-agwanta. Sige, kay tanan man taga-agwanta, pero na ay mas bugat ang sitwasyon karon, katropang Bricks, sa ilang kinabuhi. Pero sa ani, no? Nga nahitan ran niya, gibiyaan ra mga katropa. Pastilan. Fire truck patrol daw. O, sige. Report sa ta, report. O, sige. Si katropang Marvin. Mura mag minion, sir. Pati patrol, bao-bao. Ang fire truck. Hawa! Ayaw! John Bert, Dait, Tapgos. Good morning, katropang Arnel. As lang ko, unsa man jud ang tinuod. Mudayon pa ba ang barangay election o dili na? Alisod na kayo, mga katropa. Ispilingon. No, kay Diris Amo, daghan naglalis. Mudayon ba daw? Naunaan na lang ninyo nga dili para madali ang istorya.
1: Ano tana ni? Kinibang kandidato o unsa ba?
0: Astilan. Dawas sa tag-report, katropang Bricks, kay palihog ko na ang makikita ni mo na, paklaro ni mo na. Oo.
1: Siya, tuwan sa nato ni Bec, ining report, gikan karon sa tuwang mga kaubanan ni katropang Marvin Ibanos, shop sa GSIS Matina, gisulayan og tulis.
0: Astilan.
1: Oo. Usa na po silan.
0: Agay
1: ka. Di, tugpay no kag-hospital ron.
0: Oo.
1: Atong kumplito ng detalye sa report niya karon si katropang Marvin Ibanos. Katropang Marvin Ibanos, good morning, please kami. FM Report.
2: Nabulabog ang sayong kabuntagon sa usa ka shop owner dinhi partikular sa may GSIS Heights Matina ning syudad. Human kini giingong gisulayan og tulis bandang alauna 37 kana kaganinang kadlawon. Sumala sa FB post ni Mar Israel Torre Franca, usa ka tigulang matudpang nga naka Honda Click ang maong nga holdapper. Kinsa nikalit lang og sulod sa ilahang sa pahinungdan nga ila kining gikakurat. Abi matud pa nila nga kaila lang nila kini nga nagyaga-yaga. Dihang kalit na lamang kining nanutok sa ila o baril. Gumikan usab niini sa mong pagitabo sa kakulba o resulta usab sa reflexes ni maong tag-iya. Iyang gitulak ang maong suspect dayon dagan kini. Ni actually kini sibat mga katropa sa kahadlok lagi sa maong panghitabo o apan na pusilan gyapon kini sa maong suspetsado o naigo siya sa iyahang bukton. Kansang bala nila huspa sa iyang bukton o miigo sa baligyang motor park. Inoon, giingong walay natangag nga salapi ang maong tulisan kinsa daling miikyas. Human sa maong nga pagitabo kinsa ilalom karon sa hot pursuit operation sa tuang kapulisan ilabi na sa Talumo Police Station. Din sa kasamtangan, nagpaalim sa ospital ang biktima. Kung sumala niini, wala ra naapektuhan sa pinusilaan ang bukog sa iyang bukton. Sa pikasbahin, gipaningkamutan pa nato sa XFM Davao nga makuha ang dugang detalye sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan labot sa naisigtang insidente. Samtang sa pikasbahin na tulad pong ilakbita katropang Arnelog at katropang Bricks kaya karong buntaga ikatakdang magpaygayon o press conference ang atuang Vice Presidente, Vice President Sara Duterte nga sa kasamtang ato palang ipaabot alang sa tukma nga oras nga ipahigayon kini alang usab sa iyang dugang pa mga komento labot ilabi na partikular sa nagpadayon niya mga impeachment proceedings nga gipahigayon nga mga katropa bato ka kaniya ugun sa iyang mahimong magkomento sa mga uban pang mga isgutanan nga nagtumbok sa iyahang mismo nga sitwasyon ug sa pamilya nga Duterte. Kanato tong update dinhi sa Apaw City, katropa mo sa balita, Marvin Ibanos, XFM News.
0: Salamat katropang Marvin Ibanos sa detalye sa report. XFM Report. Alas 9:16 na magaygalandag na sa buntag. O kining oras sa to, ganinyo may gala sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ma'am Iris, naa ang ato ang GCash.

0: katropa. Imagine na ng 100 kung napulo mo muhatag anang 100, 1,000 na nakatropang bricks. Kung 20 mo kabuok muhatag anang 100, 2,000 na mga kaigsuuna, no? Dili kinahanglan ang dinagko nga amount mga katropa. Kita lang sa ato alam, may galabi sa ginagmay na ito ka kapasidad magtambayayong makatabang tag mga kaigsuuna na ito nga kinimas na ginahanglan. Wala na yung balita. Sige. Alas 9.17 naman, may galandag na sa atong bag, panagumunuban na ito sa ninyo hatagang pagtagat. Kini mga higalang gipanghinambog nila nga dako daw kayo o savings. No, may galang kuan? Fire truck?
1: Hawa!
0: Sige kuno, katropang gabi. Raunda na ito na gabi.
2: XFM Katropa.
3: The BFT used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck.
0: Uh-huh.
3: Today, when we sign our agreement, in 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over...
4: Money fire trucks! Di na ko isa na video nga, na ko isa ka video dito nga gi-kuan niya.
0: Asa man ato, na kay gi-send dito?
4: Oh, na ko gi-send dito tem pagkadali kay tanaw na ko ha akong ipadala ni katropang. Mama ko daw ni.
0: Asa man, sa porma di ay.
4: Ginaklaro na to ba kung mao ba ni fire truck ni?
0: Di siguro na oo oi.
4: Basig dili ni mao.
0: Pinuang man ang istorya ha oi, mo di na.
4: Mama ni iyang gipasilip dito sa kwan. Mama ni iyang gipasilip dito sa kinibang tanawa ra gud
0: ka kwan ka nang salida sa mga bata nga Paw Patrol.
5: Pinawa.
4: Tinunduman na ako na katubang ani. Kanang binuang sa mga bata.
0: Oh, okay. Paw Patrol. Sige na, padayon na daw ka. Tanggalin lang ko kwan siguro. Tanggalin lang siguro audio. Tanggalin lang audio ng ilahang kwan. Sige da.
3: The BFT used to purchase fire trucks at
0: 16. Dahil lang ha, pamapakita mga katropa ka, ang ilahang fire truck na, ay mo kuan na oy. Siguro na tinuod na nga kuan, no? Be, pamugawas. Ay, kawaw kaayo sa fire truck. Uy,
4: dako. Oh, 3 times.
0: Ay, kawaw kaayo.
4: Uy, ma. Fire truck ron, kaning tulo ka bukligid. Dili ba ni, truck ba ni katrobang Arnel o si, kinibang fire sikad?
0: Ninot man ni kahipos-hipos, pwede ra ituwad katrobang presyo ni gamiton.
4: Ako na, abin ni mo katrobang Arnel, nabalaka ko ani ba? Nga, o kinimang gani, amoy mo daghan karon ng mga fire truck sa Pilipinas, mas daghang sunog.
0: Mas daghan.
4: Oh. Kaya nasipiat sila gapalitan ni katrobang Arnel, pang bisbis man ni bulak.
0: Base, no?
4: Pang bisbis o kanang kuano, kanang ampalaya.
0: Ay, kusok man ang yung sirit ni ay.
4: Tama-tama gid nga kuan mabasa ang kining mga tinanom na patuna.
0: Sa gitis singan. Ay tana, ay ka cute kaayo sa kuano, ay kawaw kaayo na plus lang itong source ato katropang gab, no? Ana oh, ay kawaw kaayo sa fire truck. Oy, sa kabaldi ang suod.
4: Nya kining sa katropang Arnel. I-forward na ko ni Hakay. Di ni siya mo andar o dili ni mo bunluton.
0: Unsa man na?
4: Kinahanglan kusnuton sa nimo ni.
0: Mao na to?
4: Imo sa ning kusion para nga mo andar siya.
0: Unsa man na nganong kusion?
4: Ra, tanaw katrobang katrobang gab. Tanaw diha,
0: katrobang. Kawaw kaayo murag po patrol, oy.
4: Tanaw ha. Kay kinahanglan man ning bunluton ni kay ang makina ni kubuta na ra o.
0: Asa man ni Municipality of Alcantara. Asa man ang Alcantara, ha? Dili na Alcantara nga diri sa may kuan sa sige nang Alcantara guys, kauna katropang si delivery nang kahoy.
4: Dili na sa Alcantara sa kuan.
0: Plywoodan.
4: Plywood diri sa may dili na ni siya diri sa kuan, dili na ni sa Alcantara.
0: Sa Lasang ba na, Lanang ba nang area? Katropang
4: Lanang man tong Alcantara, wa naman to sirado na to.
0: Sirado na to, dugay na to. Tiguwang na gid ko.
4: Sirado na to.
0: Ika-deliver mo yung kahoy di asona sa Alcantara.
4: Kuan na to, napalit ng mga makina gani ato sa kuan.
0: Maugid na ini siya, no? Ay, kawaw kaayo. Ay, pangbisbis siya bulak yun. Kusok mampun, no? Tikay ang mga langaw anak maigo.
4: Siya rin di mapalong kalayo ani.
0: Palong ay kanang mga.
4: Ano nori ani katrobang Arnel nga instead nga magpalong o kalayo maugdaw na hinon. Kito kay kabot.
0: 16 million na katrobang bricks. Na Mabutang nimo tong audio ni Kuan Jagab, audio ni
4: ang ligid ay sa

0: motor. Tapilang ligid sa motor ani niya, tapos sa bisig mo ingon siya nga dili na siya kuan kanang ang ligid sa motor ana.
1: Nay audio na. Nay audio katong audio ni secretary. Secretary John Bick.
0: No. 16 million gud ato niya, tapos gipabarato og 10 million.
2: Wee wee wee.
3: 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each.
1: Ay!
3: A savings of 9 billion pesos over... We refuse to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over... The BFE... Hey!
1: So, yaga-yaga man ang inyo. Sige na, maoy! Mao ba na katrobang bridge? Tanani mao, Jud, dahil pasabot nila.
0: Hey! Mamay gitupad yun dito sa kining kuano kining video sa statement ni kuan di LG secretary Rimulya.
1: Yung di na maoy. Pero na may lugo good.
0: 10 million man good. Magkag 19 million gipaila maganito nila kaso tong taga gitanggal pag ito katong taga Bureau of Fire Protection katong pang Arne. Kaya kuan lagi. Ang namalitog fire truck ambulance ba to nga overpriced.
1: Overpriced ko, no?
0: Karon, kung maoning ilahang fire truck nga gipakita o maoning, wata masipyat ha, kay mao ba ni gipakita karon sa tuang source nga fire sikad. Di ba ni fire truck, fire sikad? Asa ka mangitag fire truck anang magulang trasikat kito ba yun?
1: Po patrol.
0: Tara na lang, 4 tire. Nya, 3 tires lang ni. Kanang motor nga nakita nyo ng motor. Nga kanang kining bao-bao. Nguna na porma.
1: Di ba ka ni overpriced, undersized?
0: Sariyot. Dari na karoon ng istorya. So gila nun kato pang Arnel. 19 million na.
1: 10 million.
0: Okay, gigihan nyo manila nga 10 lang siguro na kay motor ang magunagot.
1: Ah, tama. Naka-savings ta og 9 million. Kumbaga.
0: Naka-savings ta og 9 million. Gikan sa 19 million. Mo nang ingon karon si ang ato ang pinangga nga honorable na to nga secretary sa Department of Interior and Local Government, honorable John Vic Rimulya nga walay corruption din eh.
1: Wala, no?
0: Walay corruption. Kaya kaniya ito, nakapalit ang mga taga-Bureau of Fire Protection o sobra kamahal ng mga fire trucks, karon barato na lang.
1: Barato na lang. Tag-5 na lang.
0: Kaya kini nga ito, mga fire trucks nga palito nila, gipang sulod kini o silopane.
1: May pag-swater na lang dahil kumaohan.
0: Kaya gibita na sa bangkiran, kadaghan anak diha. Ang mga fire trucks, doon ay kuan diha, doon ay ambulance, doon ay daghan kayo. Di pang bitay.
1: Amin ni mo katrobang Brick. So, agyo ko mo kagat ana nga video itong ni Agi. Kita na ko, ana. Noong nga binuangan siya sa video nga naka-sirin siya. Niya, wee. Cute man ko siya. Wee. Ana.
0: Na-remember na ko katrobang Arnel ba?
1: Ni-trending man. Tinood ay na.
0: Di ba, doon ay fire truck nga gipalit ang ato ang former speaker sa House of the Representative gikan sa Davao ko kanina ito. Kana bitong na sa mga barangay god nga mga fire trucks nga katong mga kuan na siya mga bunggo. Tapos sa iya ginagi kampanya nga sa tibok Davao gipalitan niya og mga dump truck ang mga fire trucks ang mga barangays. Pasalamat ang mayor kay giamigo man to kadali ni Mayor Duterte. Kaniadto.
1: Si Tamba?
0: Si dili si former na to nga speaker
1: former na Davao. Former na.
0: Si binago si A. Si former speaker boy.
1: Okay.
0: Insa nga boy isa ka drum raman ang imuhang
1: ang sulod sa imong fire truck.
0: Sulod sa imong fire truck isa ka drum raman. Makapaong ka nang kalayo. Anang mamalit og fire truck.
1: Pero mas dako to katropang Brex kaysa ani.
0: Ang ilaha ko nung ang capacity ko nung ni Ani karon na katropang Arnel based on statement 1,800 liters 1,800.
1: Duara ka drum.
0: Oh. Dali. Oh! Sa isa ka drum is
1: 1,000 liters man.
0: 200.
1: Ah, 200?
0: 200 ang isa ka drum. So 1,005 plus 4, 9.
1: Musto okay pa so dito ang 1,800 liters? Di siguro eh.
0: Ha?
1: Di pero dili. Gamay ra man to kayo.
0: Aw. Ingon gani ko nga isa ka balde ra isul ani.
1: Kani kani ko no. Napa may bag napa isa diri gab. Send ako nimo. Lahi pud siya na tirada. Kani ha iko na ko. Kay ako duda ko ba nga matay binuangan man ta ani oy. Kung maumang galing ni mga katropa kay abi nimo mga kaigsuonan no. Uy, naay nag send dog 3k katropa ang gab. Gi-check na nimo update na to karon no pila ang kuan kining atong tabang dito sa kang nanay mga katropa. Anyway no sa tagom kabalo ba mo mga igala sa tagom no kining tigbisbis aning mga kuan gani mga palm trees katropang bricks
0: o kining sa may Tagum City.
1: Oh, dito sa Tagum no. Kining
0: mga chariot nga motor o sa ba?
1: Dili ay pagkadako kayo stigbisbis diri sa kaning
0: kuan gyud kanang tawag kaniya.
1: Oy, dako kay fire truck gyud no. Iya sa city government
0: fire,
1: no.
0: Fire truck.
1: Oh, iya sa city government katropang bricks. Naa diri sa kani ganing flyover gani karon katropang bricks. Gipakatayan man ni nigpis gani nga murag tanom karon para mo green siya katropang bricks. Ya ilan ang gina-maintain, gina-sprayhan nila na panahon sa kanang init jud kayo. Maka ingon lagi ka nga actually na yung mga practices diri sa Tagum kayo ka nga even sa diri sa Davao wala pa na makuan. Ya tighintig
0: wala pa na practice.
1: Wala pa na practice. Kanang tigsilhig tighinlos kasada. Na ay truck katrobang bricks nga magguyod-guyod og silhig nga usana murag magtuyok-tuyok ba nga dagko kaayo. Perting hawana ng kuan perting hawana ng Center Island kada adlaw na magbahis-bahis da no.
0: Oh, so murag vacuum murag suyupon na niya mga abog
1: suyupon
0: na
1: mga
0: sagbot
1: suyupon na mga abog sagbot so di kayo mahago ang ato mga
0: wala pa na sa Davao eh.
1: Wala pa na sa Davao
0: kay address sa Davao is manual para nga mga tao makatrabaho
1: lahat po na siya nga okay po na siya nga plastada
0: mga po ni konsepto
1: pero kanina ay bag-oron kini
0: o di
1: man ni sa tago lahat ni abot asa ni gikan ay bag-o nga pala track na wadaw katrabang bisina ay odyo ni mo di agab odyo hay doon odyo hay
0: mani ha doon na siya kung ano ipasabot na niya mani siya ang motor.
1: Diba ba?
0: Onya tapos sa kulay
4: nara. Meron din siyang horn.
1: Mhm.
4: Switch siya.
1: Switch siya, andar na.
0: Tangke.
4: Gas yung ating
1: oh, basta-basta.
4: Separate yung pump niya.
1: Separate ang tangke, lahat ng makina niya. Ang makina niya
0: ang pump niya sa
4: electric pa na.
1: Kubuta.
0: Bulutan pa nimo.
1: Bot. Pura magbaw-bao yung vehicle-inan eh.
0: Di ba ni kargahanan o kuhan mo ni kargahanan kuli kining chariot mo ni?
1: Oh, chariot din eh. Fire response. Usa ko na to, Gab? Fire response chariot. Dini siya truck. Di ba na truck?
0: Dini truck.
4: Ito
0: gani.
4: Ulan. Ito ulan.
0: Chariot. Fire sickle ni siya katrupang
4: arin. Ito?
0: With the one balde capacity.
4: High and low gear. May high and low gear.
1: Oh, bago man siya under katrabang bricks.
0: Ay, siyempre, bago pa man. Oh, bago.
1: Ano na? Under na?
0: Duda ko ani. Ano ni siya karon ang kanang nag-kuan og tubig, no?
1: Kuan na di siya, kanang pambisbis ra siya para ready sa El Nino.
0: Dili na ni siya ingon gid nga pangpalong og kalayo.
1: Dili, pambisbis ra siya, pang ready sa El Nino di ay. Ibalik lang gab, natanggali lang audio gab, no?
0: Sipiat na sipiat taga kuan na ni, analyze katropang Arnel, no? Analyze, pangbisbis ra gid ini siya og
1: panahon ni
0: panahon nga kuan uga giingnan bitaw mo nga magtigo og tubig ingon ni president si magamit na panahon sa ting init bigyo din nagpalit na hinunta karon og tag 19 milyones nga
1: uy 10 million ra kay naka-less ta
0: naka-less man nakahangyo man gipahangyo man ta sa mga Koreano
1: daghan man tag binalit ani
0: kay sa Korea man daw ni
1: Korea na siya
0: Korea man daw ni kay do na daw sign agreement ani ang Korea
1: kargahan naman ang pam-oil dito sa Trento
0: uling din dito sa kuan Bukidnon
1: uling din sa kuan pag na mag-uling diri sa Bukidnon ug sa
0: Pero gwapo sa siya katrabang anil, kaya na siya electric fan.
1: Mm.
0: Di ba? Doon ay electric fan rin ang kinikinin ko ano, nasa
1: kilid. Auxiliary fan ang tawag ang katrabang Blix, auxiliary.
0: Para ang driver ba, dili igangon, bisag open ang kining fire truck, kinibang fire motor, open man siya, oh, ablik ayo, oh.
1: Di kasaka diri sa, kung ano, sa Barakatan, di kasaka na.
0: Bisag diri sa Shrine Hills, di kasaka. naglison, maganin ang Tauray karga, kinipang tubig. Ilami ng tubig o kaning
1: bugat
0: katrupang
1: yes. Alitin.
0: Inigkibo, ana, bunlot ang driver.
1: 1 liter, 1 kilo, katrupang bricks.
0: Oh, one liter, one kilo.
1: Muna siya so, ratio niya.
0: Sa ito pa, 1.8 tons.
1: Bugat ka na.
0: Kung 18 liters ang ka, no, 1,800 liters man.
1: Mabito na tanaw ni mo ito, mga dagkong truck, ito, mga Rosenbauer, ganing mga fire truck. Katunaan ay kaugaling kung kuan mga mo, tanawa katropang bricks perting dali ah. Naanatay pila katropang bricks basaha. Para kang nanay no sa tora katropang bricks to. Para kang
0: Daniel. Naanatay 8,000 pesos.
1: Pastilan. Salamat kaayo kaninyong tanan mga
0: katropang. Yeah! 8,000 pesos.
1: Yeah! No?
0: Salamat kaayo gyud. Mm-hmm. So kini murag pasalamat sulbad gyud siguro ang problema ani ni Manang.
1: Mm.
0: Di na siguro na ito ni Pabuto Gugma, katropang Arnel.
1: Itabang na ito ni.
0: Karoon naging siguro na ihatag, no? Tawagan na ito, tusman ng unya.
1: Sige.
0: Pero mas maayo ito, malive gid siya katropang Arnel.
1: Ugma, pwede na ito ugma.
0: Parang makita po sa mga nag-donate ba, no? Nga, ni Amo, ni si Manang, inyong itagaan.
1: Sige, para mang ilahang kuan. Nga ni atong style siguro, palitan na ito o grocery packs and then cash. Para sa ilahang kuan. Sila na bahala na ang sao nila katropang bricks. Okay, wa mo po ipanginaboy. Sige, balikan natin yung fire truck mga katropa kay. Ako na intrigo. Okay ra mo ani? Pilipinas ang ganda ng ano natin ah.
0: Only the Philippines ra. Nga do na tay fire cycle. Di man ni. Matawag pa di mo ning fire truck ning magulang ra man ni tricycle,
1: fire chariot.
0: Ha?
1: Chariot.
0: Medyo disinti pag jutay.
1: Ang chariot
0: no. Wala ni katropang Arnelo. Kaya na remember nimo kaniadtong naitig bagting sa una sa kinibang fire truck ug naitig tuyok sa kanang dimano tanan. Mubalik ta na dito katropang Arnel. Imo bang may balik man ta kagamay ni karon nga karon padako na unta tag dapat kay high rise building na karon ang mahita ang kinibang
1: basig syudad. Basig makurat kag mulupad na.
0: Wala pa man ipako, wa pa man di tawrad pako nila ni.
1: Sige, komersyal sa takadali. Mga katropa, alas 9.35 na, kadyot.
5: Oras habod ka rin sa Windsor.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw, Jubert Tennyson, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas, nga may VCO og moringa, mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sakit ng katawan, mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Na siya. Delikado ni sa mga kuani, mga junk shop ni tikalbong makina ni katropang Arnel. Kinahanglan gini bagkuan ba kana bang kadina. Kinala kadinahan ni makina ni kay kalkal ni dito sa kuan lagi sa junk shop. Gumahon ni nga mga fire trucks ni una ni nga gipanghambog karon sa tuang DLG nga mo ni makatabang, makapalong sa kalayo, dala kini nga chariot fire truck. Fire cycle.
2: No?
1: Nga nagdala og sa kabalding tubig para nga palong ang kalayo.
2: Ay, ako trobang brakes ako okay man eh. Practical naman siya. Kining kuan labi na sa mga
1: ako dili
2: iskinita.
1: Dili ni siya practical sa kuha katrobang Arnel.
2: Pero overpriced lang para na kuha. Mahal ra ka 10 million ani.
1: Kaya ngano ha? Ngano mo palit man ka ani nga ingon ani nga tong usaron karon imbis nga magpalong ka kalayo maog daw na hinon ang nasunog. Dugay bang gini maabot sigurado ta ka tropang Arnel kay hinay man imo dagan
2: di pwede ka pangurbada og tamantaman kay basi matikangkang pud ata
1: tigala man kag di ni mayabo lagi ka tropang Arnel nga giunsa pud ni ilang utok karon ka tropang Arnel pagpaandar
2: pero magamit siya magamit
1: siya man ang ilang ginapalit
2: magamit siya sa negosyo kargahan natong mantika.
1: Kung kargana ino nato ni gamantika, pwede kayo. Pero ang purpose is, ang tuyo daw niya is pagpalong magkalayo. Siguro walay mo apply og taga Bureau of Fire Protection ani
2: mga barangay ra man pud ni okay ra man
1: oh mapuspusan ang mapuspusan ang mga
2: actually makansawan gyud ka ani sarag ayaw gyud ninyo ni gamit kun naa man ta ani diretso Davao Tagum Bukidnon og naa ta ani tanan na Mindoro ron mga Eagles XFM ayaw ninyo gamit ani sa mga dagkong sunog tingali
1: okay og diretso Davao magud na naanatay high rise building na ni diri nakinala na gani ta diri og kanang mga
2: drone helicopter
1: mga drone helicopter na dapat kay tag-as ta kay mga building din na maabot sa kinibang fire truck. Ang uban gani nagamit na og kanang mga boom no boom fire trucks
2: boom fire truck
1: para nga isaka sila dito sa ibabaw magdala og taas kay nga hose. Kung mayon kag mga suot-suot katubang Arnel magod, hose ra magod imong paliton. Kaysa magusik-usik ani karon og 10 million kung mao man gani ni ha. Wata nagsulti nga mao na ni siya. Duda lang ta kay mo may gipakita karon sa video. Diha karon sa statement ni Secretary John Vic Rinulia.
2: Mao gani siya tanawahan ako ibgab na ako ihatag sa imo gab. Kay kani sa bumbiro sa BFP ingani sa dagagmay sa DI dili lang dai sa bumbiro katropang bricks kundi li apil ato kapulisan apil ato pulis ay awa na ipakita ninyo gikan ni Davao region eh sa Davao region ba ang KTL no mga kalumunan tamadayon na timprano kamayo buslomon kumusta da kamo tanawon tayo ni kamayo police patrol si pangalan ni
1: okay ra kung police patrol
2: tanawa
1: ang kalaban mag sa police patrol kadto bang Arnel kining magdagan ang tao na mas kusog pa man ni kaysa tao nga magdagan
2: correct so, tanaw na to kadto bang okay sad no gamay lang no sige balikan na to ning fire truck. O sa inyo masulti ani mga katropa sa 10 million okay ni siya pero sa 10 million dili ba makaya ra siguro ning mga 10 million ni sawa ni 5 katropang plus dako pila raman ang chariot mo nag-abot 200,000 na kabot na 200,000
1: na naroon ni sa mga 40,000 katropang Arnel kaning chariot
2: as mga
1: kaso lang kay na may tanke niya tapos may pressure. Di man po siguro yung anak ito pang Arnel kay sa online makapalit matakaroon og tag 2,000
2: ngaon sa?
1: Nga kinibang pressure
2: na oo
1: 2,000 kapino kanang pila ba na i-power na ha kanang pang washing gani pang washing car washing
2: pang
1: ba?
2: Pang car wash
1: tag 2,000 kapino naman na kundi nang kusuga kayo so, ang kuan
2: bisan siguro 1 million ang usahan
1: na kung tanang atong itao dito sa battery repaliton niya kinalan doon na kay supply nga sakto battery para nga makaandar ang katong kuan no katong motor
2: kini bang makina ba niya kanang sa compressor tawagan na compressor pang pressure niya ba no makapalit naman address Davao no mga kanang pang power pang pump gani katropang bris pang water pump
1: ang kini gani mga power spray gani karong katropang ani wala na nagamit in town ani mga kubota oy wala na nagamit silang unang makina katubang Arnel.
2: Mm.
1: Pareha na yung mga karwas gagmay na kayo katubang Arnel ng motor. Nga mo na sa karon ang mo hatag og pressure sa tubig. Oh. So sige lang kay back to the future man kani. Maabot na po ng panahon nga mo improve na punta. Balik na punta dito sa katong tuyok-tuyokon og tao nga kinibang kinibang sirino, kinibang sirino. Siren.
2: So nakita na to ni sa Bureau of Fire. Tanawon po nato ni sa police. Police, ana. Police patrol, no?
3: Police patrol.
2: Tanawon sa nato ni. Napoy ila. Dito ni sa atong mga kalumunan Dres Katiil, no? Area ni Katropang Kinit Tagupa. Sige. Palihog ko, Gab. Oy, ay tanggalan ang kuan, Gab. Tanggalan na kay Impastas YouTube diha.
1: Kini. Oy, guwapo.
2: Nindot kaayo.
1: Oh, nindot kaayo.
2: Kinay sa karga. Uno, tulo-tulo. Matag mo pugi lang gyud ninyo ang dakponon nga magsige og limbag-limbag kay basin unya mga delikado.
1: Delikado matumba ni kay tulo ra ka bukligid oh.
2: Murag magbaghaton og labada. Murag magganang tigkuha sa laundry shop, no. Pick and wash and dry.
1: Tig deliver og tubig kanang kuan ba? Tig deliver og tubig mga
2: may pa man tong tubig
1: ani. Distilled water ba?
2: May pa man tong tubig ani Inday Marie kay multi ka pa may gamit. Kani oh, di ba sa pagsaway ha? Oh, the best. Cute eh. Oh, cute san siya. Okay san. Okay man san, no? Tulo-tulo ang karga, ika-unom ang dinakpan.
1: Dito sa likod, tulo. Karga gupat na yun. Okay. So mo karga gwalo.
2: Nanay polis. Nanay polis. Nay polis. Ay, asan biyahe doy?
1: Di, mag-deliver mig kuan kanang mag-deliver mig laundry. Asa? Dito sa ilan ni Katropang Arnel Cortez. Dito sa Trinto. Oh, dito na mag-deliver sa Trinto ni.
2: Kana pila, kana siya. Kana wa ko kabalo og pila na sa pulis ha. Pero siguro kaya na mga 1 million. Oo. Pero kung 10 million gani na binuang ginang presyo habay.
1: Ah, wala ra po ni 1 million Katropang Arnel?
2: Wala ra. Yun kag dako karon nga kuan Katropang Bris kaning mga tri-wheel man ni siya. No mga tri-wheel. Siguro butanda lang. Pinaka kuan na naasa appeal modification.
1: Ako na lang
2: naasa mga 500,000 siguro.
1: Ako pa lang ani Katropang Arnel kay mo palit tag motor, mamalit na lang ko kanang kuan oi kaning kini bitong tawag ani ha kaning van gani Katropang Arnel nga usoron?
2: Minivan?
1: Kana minivan ba nga Suzuki or Mazda or di ba? Kanang usabay tawag ana nila ha kanang kanang usong nga van karon
2: usaban sa
1: kanang mga murag loop bread may paingunan na kaysa ingunan ni kay balaka po din taon ta katupang ani basing matikwang in taon ning ato mga pulis ani nya pag matikwang ra ba ni delikado kay mapakong gid ang ulo sa mga pulis ani ba mapakong dito sa semento okay abli man. Siguro ano makita nga mo takingking ni pag ikalit ni Kurbada Katropang Arnel kay tulor ang makabukligid?
2: Ako Katropang Brex member mag ko sa kining ila ko palabig kansaw ani ba kay no di ba ni amo ang probinsya. Member mag ko sa Advisory Council sa Davao del Norte Police Provincial Office ka Katropang Brex no sa kining tawag og PAGPTD no Police Provincial Advisory Group sa kuan. Isa sa mga notable nga negosyante diri sa Davao region no kining si Rubinos. Okay lang man jud ana.
1: Rubinos
2: si classmate. No?
1: Si classmate.
2: Actually gapanghatag ni siya og naga-donate ni siya Katropang Brex og mga patrol car no sa mga police station. No dili na to ipangat pero naga mo ni ihang tanaw ni mga patrol car. Kinahanglan tag patrol car nga og sa laktod yung pagkasturya, mugukod yun po kriminal. Kini, di man sa pag-unsa, di man sa pag underestimate sa effort alis gobyerno, mga higala, well, dili siya inga na ka-efisyente, ay naibutang niyo din sa syudad. Kaya kansawan mo ana ang mga kuan ang mga dakponon karon naka sports car. Maglison magukod ang
1: maglison ang maganigukod ani mga patrol karon nga gigamit nga kuan na
2: mga
1: 10 speed na ning uban.
2: Yes.
1: Eh kuan ni gina pa remap na ning uban aning mga kriminal, gipag remap na ning makina silang sakyanan.
2: Mulang, no?
1: Oo. Oh. So,
2: Muraraga.
1: Wala na to ni, wala na to gina kuan no, gina gina saway ang effort sa tong gobyerno, at least nakipakita sila karon og effort nga dunay visible lang atong police using this type of vehicle.
2: Oh.
1: Pero ang essence bitaw, ang essence ba kay ang purpose mong gudani is to arrest sa criminals. Now, ugmaw na yung panggukod na itong mga kriminal, ayaw na lang siguro niyo padagana na.
2: Ako, katrabang
1: base. Kasigurado kita, pilde kita, lose kita, kuhang kita diri, loser kita diri karon sa kanang-kanang kriminal katrabang arne.
2: Ututan rata sa kuhang na.
1: Ay.
2: Ako ang...
1: Tawaan lagi ka.
2: Ako ang paghinaot katrabang Briggs ha, nga kung 10 million tong fire truck, hopefully, hinaot lang, nga dili makaabot og 5 million na kanang baubao. Kaya kung kang 5 million ang, kung tag 5 million ang baubao, bininyo, mga tulo ka inuba na mapalit ninyo ana.
1: Hawa!
2: Ayaw! mga duha, buduha lang, so kay. Ibag-o, sige, duha. Duha ka inuba o duha ka, tapila ba ng kanang kuan? Pick up?
1: Ang 2 million na ba siguro? Ang pick up, 2 million na lang. 2 million, 2.8, 2.1, ana.
2: So magkapalit tag duha, kung natin 5 million, magkapalit tag duha.
1: Oo, palit tag duha.
2: Pwede di ay.
1: So, ang ato mang godiri karon no, while ginarespeto na to ning kuan, pero ay taon yung bugal-bugali ang mga Pilipino. Ginasubra naman ninyo, gi-downgrade naman ninyo karon mga Pilipino, gudani. Kung yun ani magkaroon ng sistema, good kay dunay return ang buhi sa mga tao, but unsa may servisyo ninyo ihatag ani ngadto sa mga tao, ngadto sa mga Pilipino? Masiguro ba ninyo do na ba moy assurance nga 100% nga ma-perform ninyo gusto, makuha ninyo gusto ang inyong kagustuhan nga serbisyuhan ng mga Pilipino using this type of vehicles?
2: Ay nako.
1: Ang mura mag gipakaulawan na hinon ninyo karon ang
2: baba sa standard na to.
1: Oh, standard sa mga pulis. Oh, mas may pa pabaiko lagi ninyo mga pulis, medyo disinti pagdating.
2: No, actually mo na style ni kuan katrobang Briggs no, Police Colonel Glenn Cristines dari sa Davao del Norte Police Provincial Office. Naay mga bike naay mga nagabike patrol gina. Well, even siya ang nagapanguna, mga magtuyok na siya sa kuan Tagum City sa Davao del Norte mo na yang
1: style. Kini mga bike patrol magud katrobang anin mo ni dali makadakop aning mga manigarilyo kung dunay anti-smoking ordinance ang ipatuman. Mo na nga kani ato sa kusog pa ko manigarilyo, yung perminti ko madakpan. Kay mukalit na mag wala may under ning maki bisikleta
2: kalta butho niya, wala no. May wala may
1: wala abili mo gamo sinisi mo sigarilyo, pulis naman di ay pusas na di ay
2: ha tikitan ka diretso, makalo moral no? Makalo moral na siya mga kaigsoon yan naman dapat gani. Magka-upgrade yung magka-upgrade atong sakyanan yan naman. Ang sakyanan garo mga panahon na nakabarato
1: ingan pa si Joy Dinopolo. Kanang burag baobao na pulis sa mobile, dili man na makagukod o ganay, pursot, lupig pa'y barangay patrol, binuang.
2: May pagkabayo inyong gisakyan, no?
1: Dito sa Davao Oriental, oh. May pa dito, kaya doon na pa'y kabayo patrol dito.
2: Huwag na, ganyan mo rin eh. Sa katiil man eh, gipulihan na siguro nilang kabayo, gihimo na nilang
1: chariot. Ah, katiil ning, unan eh?
2: Oh, chariot.
1: Ah, sa katiil din eh,
2: oh. Oh, diya si Kenji, dati man ning kuan, kining technician og nasa automotive sa kining Toyota katropang Briggs no, Tagum. Yung skinji nga 1.3 Hilux manual. Sa to pag natay lima, natay 5 milyones katropang Briggs makapalit tag tulo. Hawa. Niya, ano kung baubao atong paliton na, kung baubao ha. Nga na, kung baubao niya tag pila man ang baubao. 180 ra siguro na atong kasan. Utangon ta na, medyo mahal-mahal gina baubao.
1: Mabot gina mga 200.
2: Abot yung 200, 300 siguro. Pero, atong kasan na, mga 180 or 200, katro pang mas adagat, mapalit. Pero 10 million ang usa ka buok, ay siwa gabae, gino.
1: Diba kita, nagsigit ang pangitag solusyon ba, unsa ang pagsulbad aning corruption. Sila karon nagpakita o kinibitang kuhan, kanabang pagdudas mga tao nga, uy, mauna po niya ang bagong sistema sa corruption ron. Namalit og daghan, nga kuno tag 19 milyones, nakahangyo pag yun og 9, naging 10 milyones. Ikaw, 10 milyones na lang. Ikaw ka to bang, Arnel, kung ikaw mamaligya, be? Mutukod ka katunga ang hangyo sa mupalit?
2: Adik ko.
1: Ulmas katunga ko na, 19 million primero. Tapos nahangyo nila og 10 million.
2: Alcance.
1: Masugot ka?
2: Alcance na kaniha, no?
1: Grabe ka alcance eh.
2: Siguro mo, pwede ka mo pahangyo mga 20%.
1: Oh.
2: 20% kaya ni mo na makuhaan. Kung ang markup ni mo na sa mga, let's say, 35%, pahangyo kag pinakataas 20, napaka 15%, kana palugi na yun na siya, pero at least na, pwede pa. No, pwede pa na siya, pero kung mga almost, kuan, kung 9 million sa 20, nasa mga 90%, katurubang bricks, ang iyahang, ang imong gibaba, gimarkdown ni mo sa imuhang presyo, ipit na kaya, lugi na kaya. Pero wala siya, ibao-bao nga tag 10 million. Eh. Hawa!
1: Asa naman ka mangita. Only in the Philippines na gini, only in DILG. Pasaylo ami karon sa DILG kung unani man ang amuang nasantop sa mong unahuna. Gumikan kay amura po ning gihulaman sa duda sa pipila, sa netizens. Nga si bisan kinsa bisan pag elementary graders, maka duda gid ani nga mao na 10 million. Hawa. Asa man na ginapalit ng 10 million ninyo? Wa man tao ta karon na wa man ta na tao katrupang Arnel wag karon no nga
2: wala tao gahapon
1: no wa ta na tao gahapon dia karon sila nga mga allegation ani sa ilang mga pagpasabot sa ato para nga kita linglahon o unsa ba ato adini karon dia ta nagmatter sa unsay nakita na to karon nga butang nga gingon nila karon nga worth sa millions of pesos nila nga ginapalit og garbo kayo ta nagsulti sila naggarbo kayo kay nakapalit sila nguna na nga mabutang purti kayo kadaghan para nga wagi maugdaw nga mga
2: masiyang ilang
1: fire trucks way maugdaw nga gambalay
2: ang ilang tumong siguro ani para makatipid sa gasolina pero mora man gihapon istorya mo kaon man mukwa mo gasolina man lang gihapon na
1: mintinas taas ni mintinas
2: taas mintinas so,
1: siguro na, layo rin ya tulo kabulan ani yung perminti doon ay sunog magperminti na maging sunog ani kay di man ikapa sa kalayo
2: ipa-scrap na lang nyo dito sa agdaw na hawa
1: ako ba'y lalo niyo na dito kay Nick kanang diyan sa may kuan matina kuan matina grabahan dito sa may bangkal banda ipa-junk shop na lang na kay
2: ha? Ay naku may buntas mga taga-turil. Ta, ato extra na ta.
1: Wala na oras. Anto na po ta og mapuhon ang kaisyonan.
2: Update na to, katrobang break sa ato nang probably karon atong hatdan. Sana ta 8. Oh, sige. All right, mora ta katrobang break, extra ta.
1: Wala na tay oras karon mga kaisyonan dini karon sa to panaguban hangtod og mapuhon na pod sa to ang panaguban sa programang Bulsa. Sa ngalas ginatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa sa kanginan, Bricks Flores. Magbili kanyo og usa ka may buntag. Dalay gyud ng Dios Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
2: Sa ngalan sa may galas ginatibuk ang puwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1 Davao og kini mga higalang 107.1 XFM Tagum og sa ato mga katropa pod, no? Diris Bukidnon keron og diris Mati City. Yung alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Dalay gyud ang Dios. God bless us all, mga katropa.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa may 10 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa ay mga katupa

0: good morning po natin. Siyala na ba isa niyo ay mga silingan. Hola, chihuahua, mabuhay ulit. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, Eben. Welcome, welcome. Ay, welcome na tayo sa ito ang palatuntunan.
1: I talk to my... I talk to my...
0: Lagi bong. Pasturiyas ako bong. Welcome sa ito ang palatuntunan. Kung ako ikaw, okay, syempre. Ako ang inyong obos. Ngayon ka lang. Nakay ko sa kong... Ay, ganahan kayo ko. Kailangan lang ba? Isang tiyo kayo pala. Ila ka na ako. Lain lamang ka.
2: Gawas ako eh.
0: Gawas sabi. Okay, so akin na inyong ubos. Kahit alas kanginan. As useless. Kung abante. Ay, hindi po ko anak kay kasi riyaka man ha. Kailangan basta kay abante lang ta permanente. Ako ang inyong ubos. Kahit alas kanginan. Nagkayungit na ang inyong lingkod. Nga sige lang gabarog. Master Inday Tanini. Okay, siyempre ka-oban ako mga katruma. Mga katropa. Si... Ani ana ang mangunang silingan? Maring Erika.
2: Jong, manggod ni.
0: Ay, Jong, kumusta? Si Jong. Kumusta, Jong? Kumusta niya sa akwa, Jong? Masa may balita niya, Jong? Nanghagbas na ka niya, Jong?
2: Burn out, man.
0: Jong, ano? Nagsugbasug ba mangunan mo niya, Jong?
2: Gani, no. Hey, welcome mga maring. Welcome kami hurot sa tuang pinakadidling programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini yes. Ang programa nga gimugna gini mga magagala aron nga lingawon. Tong mga adunay mga problema. Unya ka tong mga way problema hatagan og problema. Adlaw karon mga maring, bisag ba nang utan diri adlaw karon nga Martes.
0: Yes, it's a Tuesday.
2: Yes.
0: Two back Tuesday.
2: This day is before
0: and after.
2: Before Wednesday, after this,
0: tomorrow will be on
2: Wednesday.
0: Most probably Wednesday.
2: And magbisaya tao eh.
0: Aja,
2: magkain na mga ani. Wala man ta sugua
0: niya. Wala ta sugua. Dili man siya. Kumpulsory jud nga mga in-English ka kay. Okay, si Josephine na Salvero na Palconite.
2: Mabari yan?
0: Ganahan ba yung kanil siya na eskapat. Tagakapalo nga. Ganahan ba yung siya magbinisaya ta.
2: Mga gani.
0: Anya, sa ala lang ni si akong kumpari be. Nga bigat labod si akong kumpari si Inday Karing Pepe. Sama na be.
2: Koy, kanang kakinabi. Bigatlaan gina si Maring ba? Maring Inday Karing. Kamusta naman ito ang mga pilapil diya, Maring?
0: Ito mga gingi-gingi diha.
2: Kamusta ito ang mga pital sa bumbil?
0: Ano ba siya? Muragana sa library o coffee shop, Maring o Aba. Asa ito mga gasoline supply sa gas diha?
2: Mas, ayaw na paglangay-langay. Mas, kay hot bar na lang, Mas.
0: Ang ako amaring

0: tagtang.
1: Ah. Ay, wala pa taka. Nakaagit na silang banyo. Oh, may tao si Maring Karing.
0: Uy. Was, uy. Kay busy. Bikin yung bayutan yun. Yung sibig asa lang ang parlor.
1: Bisag asa na siya ka ng abad. Nakaagit siguro na siya glocky ron. Ay, kay ni Hamis naman ang iyang hangkuan.
0: Duhan na ka ba kay ang laki mag-uban-uban?
1: Duha ka buk laki niya.
0: Duha ka buk mga laki niya. Mga
1: tayo sa hapo, siguro tayo ng usa, oy.
0: Kaya ka na yung mga laki na magkaoban ako, yung mga tikasal gagdagway.
1: Mauba? Duma ko kung saan.
0: Duma ko kung saan.
1: Ay, mura din ang kuan ni, ay, mura din ang kanang... Kanang litruhan sa gasolina ba?
0: Yes. Na yung mga inaano niya. Nung atubi dito sa ilan ni Charles na sa Pikilbulan ni... So ito pa sa Pikilbulan na Maring ni Charles. Na, dangan kayo mga laki. Kita natalawaan yung bigat na nga si... Kwan, Maring Karing.
1: Bito ay. Sige, una pa tama kalimot mga igala. Ato ang programa karon ga piti-piti ta sa mga nagkaraiya ng mga XFM station sa Tibok Mindanao.
0: Yes! Isa-isa ko na ito ni. Samtang nagpaabot ta sa nilagpang na manok ni... Kwan, maglagpang kung natag manok.
1: Oo ba?
0: Hoy Darwin, maglagpang ming manok.
1: Yawat po na maulian po ni si Kitasyo.
0: Kitasyo, oh.
1: Maulian sab ni siya, paygo po sa ning sabaw. No,
0: at least, para at least, manormal ang sugar, ani.
1: Eh, aksyon na binig, di ka, di halos katikang.
0: Hoy, siyata na doon itong mga constituents, no? Sa mga nagkadaiyang mga FMX, XFM station sa Tibuok. Mindanao!
1: Good morning sa mga namati karon diri sa XFM Jansa.
0: Yes!
1: Good morning sa mga taga General Santos City, kada mga gawahiwa sa mga nagkuan kayo ng mga bariles.
0: Mga bariles niya.
1: Ay, mga baril.
0: Hoy, kadang mga yung mga bariles niya, ha? Dagko pa kayo ng mga panganaman yung mga bariles.
1: Sabi po na ako'y kaila ba nga, nangawad sa isda ba? Nya kay nakakuha man sa murumuro.
0: Oh?
1: Nya kay nasakpan naman siya sa tag-iya sa kuan labas sira.
0: Basta
1: na. Sus karon man rin kay wala mong sila ang kasuksukan man rin.
0: Ah.
1: Gisuksok din si Yaha oi.
0: Hello oi.
1: Ang murumuro nga murag bukton kadako.
0: Hello, grabe naman no mo yung
1: kanang kanang kaan si grabe po ni murumura man mag-iya sa negro.
0: Ang mga ikat ay, alam pa si Maring Karing, mag-setbook oras kay Adreta sa balay.
1: Gano'n
0: yun. Aba, Maring Karing, masigugma siguro ng Maring Karing, di siguro na takaroon. Uy, kay, napay mga schedule.
1: Kanang kuha na siro, sana sa Bado na.
0: Oo.
1: Di kaoban si Kinet.
0: Di na ito, papanuntuin.
1: Kasi diba ito mukhaon?
0: Kasi ito kanon.
1: Sa puno na mudugang pa.
0: Oh,
1: sa puno na yang nangahog na gay nang yang mga kabudugang pa.
0: Mogani. Ala sige. So ay si Nining Garcia, shout out niyo di ano, kagwapa. Ni Master Danini, may request kong song Magilan. Noted.
1: Ay, maaya po yung tag-sub sa mga namati karon diri sa Tibok Probinsya sa Bokidnon.
0: Abay! Di amin yun sa Ipasungong, di sa Malaybalay, sa Valencia. Ay, sa Tanang, amin na di hal, amin naging tungkusok kay Mukumote si Cesar Romero.
1: Ay, katong, kisa mo na.
0: Katong, kuan ba? Katong, ay...
1: Si kuan, si Eric Kakay na saka yung high blood, kikilabayag, basura ang yan, dulce ang bay.
0: Ah, si Eric Kakay?
1: Naghatag siya ka ng...
0: 30 mil?
1: Naghatag siya ka ng reward man. Ano yung 5 mil rang?
0: Ah, 5 mil.
1: Crisis man.
0: Ah, 5 mil?
1: 5 mil.
0: Ah, but...
1: Ah, basig nakabawa mo diyan, ha? Itugan dito kang itakay.
0: Yes. Okay, syempre, shout out sa ito. Ito sila yung itimbayaan nga itong mga...
1: Sige.
0: Live man tayo din sa mic ko and din sa mga... sa itong amigo nga kang Stanley Duhinya sa... Ayaw naman. Kisa
1: pa naman ko ba na dyan si Stanley Duhenyas.
0: Kisa pa naman si...
1: SM... si Kainet.
0: Si Kainet. Oh, niya.
1: Kainet Bustamante.
0: Kainet Bustamante. Dyan sa XFM Pagadian na! Lain lagi kau kagatawa mari, marang kaganang kami nos.
1: Ayun na ba si Quintasio nga buutan kuno kay na si Stanley.
0: Ay buutan si Stanley. Buutan man kuno si Lagun.
1: Sa kuno wa kamo hangyo, hungitan jud ka.
0: Kuya na si Stanley kaya makikano kay na kanang
1: makisama kayo.
0: Makisama jud na sila kayo.
1: Unya ka nang kuno na siya kanang snappy pud kuno kayo na.
0: Makita man nimo sa ilang ni reportan. Makita. Masama yung magkonsan mo, si Junji. Si Junji, mga taga-XFM, kwan.
1: May picture ni Junji dito sa Gmall.
0: Sa Gmall, o. Si Junji, palangga, amigo, bihin ako na kayo, no? Kaya palangga, bihin mga tawag na ni Junji, no?
1: Kasi paman di ay.
0: Alangan nga, di ba may nakakato ni Realinton.
1: Huwag ka na mga ingana.
0: Mga ingana, mga palangga, ana, di ba may nakasugod.
1: Ayaw, pagkaton-katon, basta.

0: Sumusunod ka.
1: Ay, ay, appreciate na naman na si... Dali, uy, kwan man na sila. Ano man na mga amigo na to na si... Junji Librias.
0: Ay, syempre, good morning sa toang mga soke nga namati karon diri as sa San Francisco Agusan del Sol.
1: Yes! Ano mga super friends diha, mga katropa.
0: Apil niya lang sa mga marin kay kanang mabati sa takalaron diri sa kadiato di manta mabati di sa Shrine Hills. Karon kusog na kaya tadri akaron sa Shrine Hills sa Davao City.
1: Oy, siyempre, diri ko sa Shrine Hills God, labi na yun diyan nila Lucy. Los, ayun sige, galaw ko na, Los. O si Juan. Si
0: Anabel?
1: Si Ate Anabel.
0: Anabel Kagata?
1: Kagata o Gatuisan.
0: Si Josephine Dibalocos.
1: O, kana. Grabe kayo.
0: Grabe siya kayo. Mabuhong na siguro si Daria diha.
1: Mga Team Aruscaldo.
0: Si Daria na siguro nakapahimos di aron. Kaya si Daria rin mo sulong dito. Kita sige greet niya. Oh. Si Daria ang mo sulong.
1: Sabi kiri dito sa Dian. Sabot, ano pa bang Dian niya aron? Ah, impas sa putong Darwin.
0: Ay. Likuan na po to.
1: Likuan na sa to dito.
0: Bakingan na yun.
1: Ay, kaya nundok atong imong amigo di nga driver yang kwandarya ha kay magtuyok na mo diri sa San Miguel.
0: Sa San Miguel.
1: Diyan San Miguel sa Matina.
0: Abi na mo diri sa Tagom.
1: Adlay po di sa Tagom. Mangitaw
0: ka ng scrap.
1: Ay, misyorong, alam siya, duhan na lang yun di ay mo kung si Master ang iba, ibalin, i-block ko ning ning ibag na gyud ning XFM Tagom ba diha na lang ka master ha bigtian man kana pagita ka na bigtian
0: kini si Mitsurong
1: Mitsurong oh
0: si Mitsurong kanang dobli hagi nang tahi nimo diha kay kung mabigtian ka ni master murag ba nag kuan niya murag iya sa kuan iya sa abat
1: ay Mitsurong siguraduhan na imong kalang Mitsurong ha kinang lang ang imong pagtuo o imong pagsalig kuan ko nang gulig-on yun ha
0: But anyway una tama sayo una tama kalimot mga igalang kinato ang oy ang oras alas 10:25 naman dahil sa buntag
1: be makanta sa siguro ta
0: una tama kanta at sa dahil ng pasalamatan ng toang mga sponsors
1: okay,
0: sa toang programa mga igalang ang Santon Plus Capsule mga high blood mga diabetes, arthritis, uban pa mga sakit sa mga bugon sa suso, ovarian system, sa matriyas. Tuldoki ka na sa pag-antos mga maring, ha? Pinagagal sa adaw-adaw ang pag-inom ng Santon Plus Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Ang mga bukol-bukol.
0: Sakto, correct.
1: Anaman na.
0: O niya, syempre sa mga maring, ato ang kape. Nga, grabe ang kape nga. Bago pa natangampot ato ang isyo, hurot na sa mga maring.
1: Paspas kaayo, no?
0: Paspas kaayo ang suyop mga maring sa ato ang kape.
1: O niya, ano yung si Melvin, magpadala na po daw siya.
0: Babadi ay.
1: Oh, ano si Melvin? Paspasa. Bin, salamat kayo, Bin, ha?
0: Ano niya siya nga, patupat na kuno.
1: Okay, patupat na kayo. Wala naman tadi. Tulo na naman tadi, re.
0: Si Kwan, kaya di mo niya minaw kape. Di mo niya bahinan.
1: Di mo bahinan, eh. Amay na po, agitasyo.
0: Nareaksyon.
1: Agitasyo, mo ino, mamayakakin.
0: Ulang si Ingal siya, oo.
1: Amo, ang mapugos yung gagino.
0: Ano si ganina nga kusot mo siya minaw mong kape. Inam dyan kape.
1: Inam dyan. Oo, naulanan ba yun ang gabi.
0: Uy, ba ako ano niya, uy, kaya nagpalit ba dyan sa Sud Andrea sa, kuwan sa SM ba?
1: Oo.
0: Dito sa halos ka-crank siyang motor, eh.
1: Hindi nakakumugan, eh. Muna siyang, kusog po ni Padagan, matamahan na, eh. Natalawan ang kusog ni Padagan. Natalawan ako na, naipo ang doon kangipon sa tubangan sa kusog mo dagan sa motor.
0: Sa kakusog niya mo dagan, ang katong doon ay mga utang niya, di kaapas.
1: Di kaapas. Katong mga turko. Ay, ginawa ko. But anyway, we're just joking, seriously.
0: Katahin sa nabiyabi.
1: Pikatahan natin ni Ken, be. Ken.
0: Kayo na tama doon sa ato ang pinakangilingig na ito, mga maring nga pagkanta. Ato sa di ay nga, mura po tag si SM Arnold ano mo. Ampun, tao sa mantang.
1: Pasalamat naman tanga nila mantang. Pasalamat Lord. Thank you Lord.
0: Lord, salamat kay Lord sa gihatag di mo kanamo Lord nga mga hitsura nga karo mga alaw, piti mga kapahag na mo.
1: Grabe Lord, salamat kay Lord na buotan. Ay, kanang mga inanabito mga katrapa. Pasalamat tao eh. Kanang every morning, inigmata na to.
0: Kinagatoo ba yan Lord nga ang tanan mo mga binuhat, mga gwapo o gwapa pero nalibog mi kasi gabuhat na mo.
1: Kamawin na Lord, masahay makapautana sa mi Lord ba. Pero ingan man si Lord na, di mga binuhat mo, mga gwapo na mo, wala mo ko o yun.
0: Iwan na nga, naman ko ilayin nga, tigbuhat, nakapasa naman sa bidding.
1: Ay, nako. But anyway, sana, nakaribon lagi ni si Manang Tanini o si Josephine at Nambunan. Alang-alang kay Kwan Major Girl, Major Sok.
0: Girl na siya.
1: Girl, Major Kwan.
0: But anyway, una ka mo kanta ma rin at sa ning tagaagpagtagad. Ayun mo kawad ya kayo sa mga pagbalik ha, mga antami. O gaka mo diya kung gusto sa mga tahala pag-request mo diya o niya mo. Nawag mo sa mo ang hotline nga 0966-306-9569 alam sa inyohang mga kanta. Alas 10:27 ang kini ang XFM.
1: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang kandong itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Alright, balik ta mga katropa. Okay, siyempre, ari ato asugda na nato ni ato ang katakanta di rin. Ayaw, namin na mao. Mabala siya, albular yung buta, bala siya niya na. Sige, sige, kanil lang ha. Kay, ato sa nga, pa, kanil check. Hello?
1: Una ka mukanta, Marin. Kanil ka mukanta nga imong pagkasugdan sa dilipa. Hato din ka nato sa... Ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay sangkap nga glutathione, ang collagen, nga
0: yes.
1: Gabis. Mapakapami sa ito ang pamanit, mga Marin, ha?
0: Correct!
1: Mabalik na sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
0: Alam mo dito sa layo, kay mapakanya mo, glutathione.

0: Dame aida. Kamana, thank you.
1: Thank you for watching. Sa ito mga viewers, kang Rudel Opinaldo. Good afternoon. Good afternoon. Good morning from Visayan. Salamat sa mga taga-Visayan and napadiriya. Hoy, mga taga-Mati, namati ka ron sa ito ang pinag-uban. Salamat sa mga taga-Mati, namati sa
0: kinsa?
1: Mati.
0: Kinsa namati diya sa Mati.
1: Asam ito niya, mensahe diri. Oy, gidilit pa si Geronia. Kuyawa sa dress ni Maring Erika, oy, ingin pa si Mitch Hurong, ang imuhang bigtianan, Maring.
0: Bigtianan na ginila ko ni si Mitch Hurong.
1: Ay, nawala agad atong Mati. Ay, asa tapit ito. Naka-ribbon pa si Maring Tanini. Aba, maganda kayo sa mga beauties ng Tagom. Happy Tuesday. And shout out lang ko dito sa Taga-Aglayan, Malaybalay City. Salamat from Tinanbunan Family, Bogaon, Lantapan. Salamat and God bless. Sabi mo diya, Maring.
0: Aba, ay, ito yung shout out ang mga taga-Mati. Labi na yun ang atong katropa diya, si Pikong, no?
1: Aba, si Pikong.
0: Ang atong outgoing, no? Si Pikong.
1: outgoing na po na siya.
0: Outgoing. Salamat kayo mo diya, Pikong.
1: Salamat sa inyong servisyo, Pong.
0: Si
1: GR, ina Biogan
0: di ay.
1: Mayag buntag katropa Mina Midria sa Mati City.
0: Aba, salamat.
1: Salamat sa mga taga Mati and ato ko nung yung abri ato ang linya B, basi na yung manawag.
0: Bebe.
1: Tamatod ikon nun yun. Mati mo 09663069569. 09663069569. Hoy, mga senior nga namati ron sa nagkadaiyang mga kuwan. Kanali mga senior na rin. Magtapok-tapok na sabi sa pag walay meeting, magtapok-tapok na sila di ay.
0: Oh, ano man ang mga senior, mga maring
1: ka na. Kasi sigutan nila?
0: Asa man?
1: Kanos ang pee
0: out. Pee-out.
1: Kanos ang kuwan
0: sa barangay.
1: Muna ilang ginaisgutan.
0: O sa mga maring, kanang kulang. Kasi kulang nila, may silang grupo. Kay, di ang maguna sa parok mga maring. Maring no, dito maguna na magtapok. Kunyari, may nag-isa nga dilima, di makatin, kaya nag-ibati. Oo. So, kanang mga senior na to diha, kung, paimnin ninyo nag-santon plus gold. No? Santon plus, kaya nga balo, sultian tamo.
1: One point.
0: Kasi ana man siya, kailangan mag-una nga. Tanawa ng uban, sige, kinawag santon plus. Di ba, piting ko ana, piting kaskihan kayo.
1: Kuhan kayo, mura ka ng turit, idas kayo.
0: Oo, idas kayo. Kanang uban, matigong lang, idara na nga. Sige, naraskilis portan mo, sige, kapitakop sa hangin. Sige, ana ba, lalo nang kagpangunaw na.
1: Kanya ka na, medyo may edad na, dapat hindi na ginapainom niyo mga kape nga, kanang mga kape.
0: Mga kuhan?
1: Mga coffee-mated coffee.
0: Yes, kanang mga 3-in-1, kaya para mag-antin na siya ka ng mga tapok-tapok sa senior.
1: Yes.
0: Imin nyo na ganang kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Ana, di ba, kung premium D3 Coffee Mix, ana pa.
1: Nakababa ka na rin ato ang mga produktong herbal nga gigama sa Yes to Health. Mapalit diri sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
0: Bitaw.
1: Sa Door 8, First Floor M Central Building, Dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
0: Correct.
1: Kung sa downtown area, going to Palingki ka na, namin diri sa left side.
0: Sa walang bahin.
1: Yes. Ang pangitaan nga ito, ang snapping doctor of naturopathy.
0: Yes, si Doc CJ.
1: Medro da.
0: Siyempre, ang iyang mga kaoban niya, iyang favorite wife. O siyempre, ang iyang si Palangga.
1: Si Palangga, nga grabe ka himsog, murag himarako.
0: Grabe ka si Palangga, namuipoy mo pag adto ninyo dito, ha?
1: Disolvita ko dito, ha? Itong glass na mo adto dito, ha? Pagkukon ako na kurog man akong bagtak.
0: Nikurog ka?
1: Nikurog ako ang bagtak. May gani. Kay naiabridaan nga Santon Herbal Oil.
0: Aba.
1: Ayaw lang nabi. Kaya naman ko use oil dito eh. Ayaw. Kadili naman ako. Kinig yung Santon Herbal Oil. The best kayong inusnos sa mga panuhot o mga bikog. Aron nga mapapas. Lami na kayong isipa.
0: Kala nga kung ano kayo pagsipa ba? Kala nga paspas na kayo ba?
1: Paspas mo lang. Mura na kasi Jitli.
0: Kada siguro mga inaana mo na paminaw mo sa mga ako ang kasabot mo sa mong ipag-istory ang mga hanggawa mo ba?
1: Ako nakasabot mo.
0: Matampa mo tamong ra na.
1: Ako nakasabot mo gagit 1/4 sheet of paper.
0: Okay, pass your paper, penis or not penis.
1: Before anything else.
0: Before anything else will be used against you.
1: Da.
0: Da sige, oy, sa maring kay quality na na Josepina tinambunan maring.
1: Tabangan ta ni siya, tabangan ni si Pina.
0: Ah, sige, pwede na sa kayo. O sa maring siya, mo sa masugot ka si Pina tinambunan, ana.
1: Tabangan na ba imong kanta ba?
0: Kanta og anang turn between two lovers. O sa maring siya, baby. Turn between Quintasio.
1: Asa man si
0: Do Quintasio, balik rin ako. Nya na lang luwag last ko dog. Ha, patay na. Ayun, isok-sok sa ng plaka, dong! Guys, ginawa ko. Kadindiin, nagbulong. Ito, release bungon.
1: Nagkapi rin sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Ah, ba?
1: Simpla siya. Ay, naku. So, the best mong kapi, Ken, ha?
0: Ken, ha?
1: Pero, ugma man yung kahanan ay katay kapi.
0: Nanatay, o, nangyong si Kuan. Ay, nangyong si Kuan. Paabot lang ninyo, Jamaster, kung makapaabot mo. Kaya kung di mo mapaabot, appeal mo sa outgoing.

0: nato sa tuwa nga produkto nga kining for the best kainis siya manika baba ka maring at mga misis diyan nga murag maksyon ng kabalaka ilang mga bando di na kayo mo
1: kwan
0: mo dagpi sa imong dapi-dapi ang imong dapi-dapi mura nang puno sa mahogan ni kanang kwan na kayo rough na kayo mura nang kanang dalan sa agusan. So, nasnosin na siya mga maring o gatuang sabon nga Santon o Santon Plus Herbal Capsule. Sabon nga herbal, dili siya halang maring. Dili po siya ka ng inyong hars kaayo nga mga uban sabon nga ka ng halang kaayo. Ang gatuang Santon Plus Herbal Soap di ay. Well naman noon. Mapalit na siya sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ito sa
1: layo.
0: Layo kay...
1: Napakanya mo, mapakanya mo rin yung Pinaldo di ha.
0: Sa pakan po muna ikuha niya ni sa Bisayan, si Rodin tayo si Pamaakli ha.
1: Gani.
0: Dami ko gitawa, pinagtulungan
1: ang kanta. Ang kanta. Basta man, bigtian tabangan na ni si Josephine Tinamunan.
0: Budlang, okay rin siya.
1: Okay rin mo, Josephine Tinamunan. Tabangan ka na mo.
0: Ang kanta ni mo.
1: Ang kanta.
0: Sige pa, so na ay request na gahapon pa ni gi-request
1: na. Ang sama na.
0: Kantahon ko nun ni mo.
1: Para bubaos ka.
0: Ay, kanang kuan. Kanang
1: Jong Tinoda, Jong.
0: Too much made in heaven.
1: Si Jong Tinoda ang request, Jong?
0: Mamay giingon.
1: Asa ka kikan, Jong? Dito lang kayo, yung nagkaslo yun, Jong. Sige, kuhali mo dito, Jong.
0: Kabo ko kay hinay man tubig. Yan!
1: Si Jong, atala sa kanito, Jong.
0: Sige na, so ato na lang.
1: Sa may kantahon?
0: Too much made in heaven.
1: Too much.
0: Sige, request ko sa to ang mga...
1: Kinsama na kasama too much made in heaven o too much labil kalyo?
0: Too much made in heaven. Mamitingingon.
1: Siya nagkanta na si Kwan, ili peregrina?
0: Dili si Kwan, akana.
1: Akana, GBs!
0: So, ladies and gentlemen, kining kanta ha, kantao ni to ang igsuon niya rin waray.
1: Too much heaven, makaya mo ka na doon eh.
0: So, kining kantahan ato na ipahinungod sa tanang mga senior citizens nga namati karon sa nagkadaiya nga mga sitio o kapurukan. Walagi audio.
1: Check. Ben, makaya ba ka na doon yung kantahan ni? How about that? Di makaya ba rin? Pag-ago ba? Ikaw na lang ba rin? Ay, ayaw na sana ka na.
0: Yes.

0: kong tanyo eh. Patakara mo itong request na siya.
1: Mga patakara mo itong request niya. Ay, hindi mo lang makaya na ito. Kaya napaka ah, naman
0: ito. Ito yung kuhaan yung request. Ako, pero huwag ba ayaw, B? Kung mabadi ang request diri, ah? Di ba? Iyan mong bisagapon yung ipakanta sa imuha. Kay ganahan ko nung kaya siya magtanaw sa imuha.
1: Aban.
0: Anong magkapuliki ka.
1: Magkapuliki ka ng... Gusto niyo niya magtala ka maglisod ko.
0: Oh, gusto niyo niya nga ka na... Mura gapinintensya.
1: Gapinintensya. Alay na na nila. Uy.
0: Ay, naku. Hay, Mari. Lain pa ato ay mo kalimot mga higala, ha? Kay... ang ato ang tawag aning drama taod-taod nindot kaayo
1: ang kaayo nga drama oo
0: gi padala gini gahapon diri agani gi
1: parcel gi ato dik parcel tanga nagpudpanda naghatab diri og ganing kaya duha jud ni sa kapudpanda og ganing grab.
0: Grabe
1: kayo. Grabe kayo. Iop ko na lang maring, palihog maring.
0: Asa man dapit niya
1: ito? Kanang nag-on diyan maring, ana o.
0: Kaya ito mga mikropono, balungon sab
1: kayo. Balungon kayo.
0: Hindi mo gamito mo, iyaha mo kuan po.
1: Maglakot, lagay itasahay gani.
0: Ingan pa si Nining Garcia nga Magellan. Magellan lagi. Ingan pa si, ay Magellan di ay.
1: Ah, Magellan.
0: Magellan ka itong gikuan, gi... Gichulala ni.
1: Gichulala ni lapu-lapu. Ay, man. Ah, daguhoy rak, lapu-lapu, bogey. Daguhoy lang, ah. Dako, dako, dako, say dako. Ah, dako kag itlog.
0: Ah, pagkitay ko na
1: yung screenshot. Pagkitay mo yung screenshot di, ha?

0: Ah, sige, sa pay mo ang kanta da master kay
1: mo. Ay, pero sagasat, sagasat.
0: Ana, ana, ana, ana kanta. Ikan sa Bohol.

0: That's the end of Magellan of the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Thank you sa kanta sa di pata mo ato sunahan na mga maring ay ato di wala kalimutan og timbaya sa ato ang mga kaigsunan na mati karon diri sa kuan ba
0: sa man
1: sa kuan na timbaya na bali mo gani sa mati
0: basta sa mati og kita timbaya lang ini yung ko nga ato ang mga katropa diri sa si Bipo Pipson sila si sa mga ko na dia
1: si kuan si
0: si Pikong
1: katropang Aying.
0: No, si katropang Aying.
1: Wala naman si Aying.
0: Wala na si Kisa, wala na. Oh.
1: Oh, si Kuan. Si, ato ang mga active rin diha, ang mga personahe, si Kuan. Si Bipo Pichon, o si si Pikong. Ato ang mga nagugapuhan, nagugapahan ng mga kaubanan din mga maring sa XFM Mati City.
0: Yes.
1: Kanakalabay adlaw din mga igalagi sa ulog ang Teacher's Day. Ato ang patimbaya sa ito ang mga teachers at mga magdududlo bakil ka babay bay ka maglaki kama hinundan nga nakat-on gid sa mga
0: angay
1: na mga katunan sa mga pinaka-importante marin ka na pagbasa gid ba
0: pagbasa gyud kay importante mi gid nang magbasa marin kay kabalo ka marin kay asa ka ba do dapat kabalo ka mabasa dapat mabasa ka mato kag mga hotel mato kag mga dagkong establishment may nana mga dagkong mga establishment ana ba
1: lang basta kay kabaw ka mabasa di na ka mawa.
0: Wala. Oh, ako pero nawa ko eh. Nawa kaya naglibo ko. Kaya pagsunod ako dito sa CR ba? Sila ko kayo nga hotel. Nas, ano ako dito? Yung kung nga, asa natin padulungan ni brother? Tahan ako atong, janitor. Asa natin padulungan ni brother? Siya mag-CR, mag-uko. Siya nga, di lang ka, pili lang ka di. Di ba ka sa Mali o sa Pimali? O ito nga ni Aksu ko kapala ko. Ako ni sure. Kaya di ba ko. O, kung gri ko sa Mali, basi di mauni. Ah, kay mali pa lang sa pangalan mali, mali oh. Kumato po ko dito sa pika sa Pimali. Basta di po kay napoy mali. Sus. Sa kilin ko sa bula ko nang ihi oy.
1: Ako kay nakakuan man ko baka nang pagitan ako ba ni Auntie Sally dito sa Manila, ni sa Manila.
0: Wala layo gid na Manila.
1: Nato ko oy.
0: Oh, nya.
1: Kanda pag abot ako dito okay nako. Nakita man ko dako kay bahay maring nga kanang nakay nakabutang nga kanang kini maragbuog gid siguro ni.
0: Mao ba?
1: Kanang may nakabutang sa kilid ba nga kanang kadang ibaligyaay mo ko itong bahay nga, no, ako pa nagingin mo, mag ako yan. Kaya naman nakabutan sa gawas nga Pursali.
0: Ah, Pursali?
1: Ka-antisali ko siguro.
0: Kasali ko siguro
1: ito. So, ano ko magdua-dua pa. Pag sood ako ka-abri man, sumood ko dito largo.
0: Mau ba?
1: Pag ginayungan ko sa mga gardo eh.
0: Ano man?
1: Isood ko sa garbage truck.
0: Dito ka, hindi. Ano siya pagkas garbage truck?
1: Ano, ako man yung anti at tagi-adya rin, si antisali. O namin nakabutan sa gawas, o ka ng Pursali.
0: Pursali. So, para gito kang sali.
1: Para kasali.
0: Kasali ko dito.
1: Ito nga,
0: wala siya kabalo buguon sa dito matunghan na maring.
1: Niulit lang ko sa Mindanao eh.
0: Nga, ako dahi ba? Mangin ako na maring.
1: Okay, niulit ko sa Mindanao. Pag dunggo na ako na, asa, pag sa airport, asa man yung ticket. Nga, kuhaan ko nang, masada yung ticket, asa pa yung na, dabao man eh.
0: Dabao? Dabao. Wala na sa butuan.
1: Wala na po ko pasakya.
0: Wala ka na, pero niyagi kag butuan, wala.
1: Ada, gumagbuto. Kamusta ang tanan? Maayo ang morning request kong song Kadong Ganan si Wilma Joaquin. Buhi pa rin si Wilma Joaquin.
0: Bigtianan, babi na ni mo ba niya?
1: Ade, ako na nga masukol.
0: Nadili na ni masukol niya, at mo atras din ni Diay.
1: Kuanan si Wilma Joaquin, wala kanando si Paris kung ano sila ang lugar.
0: Dili na ni Tracy Bungkik.
1: Mga kuanin, magdumog ni siya bisa ka ng kuan. Mudumog ni Moranay ka ng trabong ko, muaway o kingan.
0: Uy, loko eh. Grabe naman yan.
1: Ay, alas 10:55 ng atong oras, mga maring. Ay, maghawa di ha kay...
0: Mabalik, grabe,
1: sa mga pagbalik, mga maring. Masunod na ang ato ang live drama ng ato ang tulumanon.
0: Kung ako, ikaw!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting! Exciting!
2: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: And nationwide, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Yes, broken-hearted me by England Dan and John Ford Coley. Oh, grabe.
1: Sa mga broken-hearted, ha? Ayaw naman pa sa kana mga problema kay mulabay rin gina siya. Ato gani mga nanglabay, master nga, kana gani, mingong ka sa babae nga, o mingong ka sa usag katao nga, huy, kanang kuan yun ba, kanang ikaw rin yun.
0: Oo, oh, kanang mga inhana ba?
1: Kana mingong nga, ay, di siya masugot nga, kanang buwagan ko ni mo, kay ikaw rin ako.
0: Hello, huy, grabe naman na, huy.
1: Kung mawa kapos lama magulos ako sa kong kinakuhi.
0: ayaw
1: istorya ba
0: pag inana
1: niya pagkahuman kay gibuaga man yung tinood antar karapit ting baskuga ramang gihapon
0: ati kaya kita rin yung jiging-jaging pantistumod.
1: Oh, kanang wa.
0: Ay, nakon.
1: Bumalagi ka ba ako, ano?
0: Bumagay mo
1: ka
0: na kumatos diha.
1: Balik tayo mga ikalas 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Namatig ka pong ka sa pinakadidling ang programa diri sa Isla sa Mindanao. Diri sa XFM, kini ang Kung Ako Ikaw.
0: Yes.
1: Kaya pa rin si Maring Inda Erika, dali guwapa, dali mistay sa pa rin makupian sa antungod kayo, mangunay ang silingan.
0: Okay, syempre ko pa rin yung wayalain, Master Nidalini, ang iyong likod ng sigilang o gabarog. Aha.
1: Mari ko silingan pa ta maring hagbara ka na ko na sulala maring.
0: Ay, ayo pa ala maring mo na jude ka maring.
1: Dili ay kana tagsa ra kana nalansay ba nga mo ko na kung kabuhi ba. Na kanang kanang musaka gani maring. Ayo na yun gid ako maring.
0: Mo yo nga mo kana di gid bigtian gid nimo.
1: Ah, sa man di ay. Ingon pa si Welma Joaquin nga mao Erika di wow. And si Wilma Joaquin.
0: Aba, aba, aba. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba.
1: Sorry, Wilma.
0: Sorry po, Wilma.
1: Sorry po. si Kim Zilia Garcia. I-appel og shout-out ang pangalan ni Palanga para ma-follow ko nila.
0: Aba, kisama na si...
1: Who's your name?
0: Ah?
1: Who's your
0: hello,
1: Oh, i-follow niya na si Palanga, be.
0: Marang niya, ang siyang agpamoy po, eh.
1: Si, ikaw, siya, bito niya, klaruhan niya akong i-zoom, bito niya ako ang telescope, be.
0: Oo.
1: Telescope na ako sa kuan, sa Hulingan ni SM. Atong gamitan ang telescope sa Hulingan ni SM, be.
0: Oo.
1: Kung siya ba ni?
0: Be, kana, be.
1: O siya, gidi, ay. Siya, mo rin yung pangan, ha? Ah, sige, i-follow niya na yung mga kuan, mga... Ana sa mga dahil na intriga kung kisa gini yung sa hitsura aning Palanga kay sige biyan na ni broadcast diri ang akin si Palanga kinang mura dyan siya himarako ka kuan
0: kay kanang himos kayo
1: yes kuan kay kana siya kung salamas pa ni siya marin kung mura ni siya kanang diligid siya pwede mawa kung magisa ka unsa na siya
0: kalang kuan kining murag ahos kinama na sa Santon sa Santon Plus tapi na sa Santon Plus ba ya
1: kadumana ka ba.
0: Sina, oy.
1: Sige, si Kim Zilia Garcia. Muna siyang... Muna iyang Facebook page niya siguro si... ni Kiss, Facebook page ni Palanga, si Kim Zilia Garcia. Pwede, kung saan siyang Idi Garcia?
0: Magumangko na siya, oy.
1: Mato na kayo mga hitsuraan. Medyo mga may pagkamistisa ba?
0: Correct.
1: Aba, nag-watching po si Kenneth diri ah.
0: Ah, mao ba? Mapaminahuman na napakoy kakwala na, mapaminahuman na mataa.
1: Nakuha na ba din mo, napahato din mo sumon?
0: Wala pala ko din napahato din sumon. Kala nga, mao, napami unfinished business ani niya.
1: Mabadi ay. Ayaw lang daw gamiti og frequency, Erika. Ang floater, ha, aba, di agad din mag-comment, ginay mo diha.
0: Kisa si...
1: Ang mga inside niya mga...
0: Kisa si...
1: Si Kenneth.
0: Ganay mo lang. Basta ni... Wapo na yung libros paniid, mataa. Wapo yung libros paniid.
1: Magulatan sila, makakita sa ako, aba. Si kisa ni siya, si Kim Zilia Garcia lagi. Ang pag-umang ko ni, kuan, apo ni Eddie Garcia. Patro kay tsuraan siya kay Garcia din niya.
0: Oh, basta mga Garcia, si Joshua Garcia.
1: Si katong vlogger nga sikat diri
0: si, ah. Si Normie Garcia.
1: Normie Garcia.
0: Ana. Si sa pa mga Garcia.
1: Katong
0: presidente. Si Kuan, si
1: nga Garcia.
0: Kuan, Congressman Nonoy Garcia.
1: Oh.
0: Oh, mga inana, no?
1: Si Kuan kana
0: prominente
1: si,
0: man na.
1: Si Tio Sidoy Garcia.
0: Ha? Ba?
1: Garcia na si Tio Sidoy yun.
0: Garcia sa din nabi ay. Kada kung bungot siya ito yun yung istorya hagod.
1: Kita na ko anak mga yot. Si Alvin Gook. Ato gini siya dito ah. Pero... Aba, kuya gini si Alvin Gook. Ano yami ko nung kaayo si Palanga.
0: Kagumkum, kagumkum.
1: So napalo na naman si Alvin Gook, si Palanga. Jela ra pagbasa. Jela ra di ay ni?
0: Jela.
1: Gibutangan mo gini mo nag i. So Jela ra din siya.
0: Ah kana.
1: Jela ra si Kim Jela Garcia. Na muna yung Facebook page ni Palangga. Advice by GM to siya, Master, I'm just following order. Wala tayo mabuhat, ana aba. Gikomenta po.
0: Kisa na.
1: Kinit. Dinagin magamit ang GC, ano?
0: Dinagin magamit ang GC, ano niya?
1: Ako, pitinighan ng GC na nako ba? Ang pananagod na ako sa akong cellphone, kay GC na.
0: Amo gani?
1: GC Garcia. GC... Alvin Gook, lain na ni mo, sir. Oy, ha, ha, ha. Kaya nga mag si Alvin Gook, kala parang kunog naon si Kuan, si Balanga. Magkaha ako o palwa kay akong... Ambot mo Alvin Gook.
0: Ambot, rin ang kanan si Alvin Gook kay nag-inyotar sa saning bayutan eh.
1: Ang the best inamon karon mga maring kay medyo ang Andreas Sakmens Tagom medyo kilom-kilom at ambara wala kay gasila ang adlaw ay wala kay wala kay
0: bisag baba kay adlaw din sa sulod sa studio pero init landong masagawas.
1: Wala kay ka adlaw din sa studio.
0: Wala ka wala kuan wala ka penetrate.
1: Oh. Lami kay ra mag-inom og kape nga healthy.
0: Yes.
1: Sama din ako diri ganina na ginako ni gitimpla ba?
0: Ha?
1: Ganina na ako din ni ginahina kay tagamtamon ginako sa matag dimdim tagamtamon ako ang kalami sa to ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
1: Kanya ka mahurot ni murag mo ato siro tila ni Palanga mapalit siro tayo ito ah. Ato nga bun sa nako
0: ato tarin. Baby.
1: Ami aoy. Panaganing naduog na ko akong ka-board meet sa Santo Niño ba? Kadiha man ko nag-board ka na dito. Pag ipainom siya sa ako almarin, ipainom siya sa kapi sa ang bana, ino man siya kapihan. Pag humag-inom rin nga, lami ako eh. Anak almarin.
0: Parang ni ut nga siya sa kalami.
1: Dili-li na ko almarin. Sus, nakita na ko ang kuan almarin. Ang
0: sa?
1: Ang sachet.
0: Pila ka sachet?
1: Isa ka sachet.
0: Grabe naman ang...
1: nakita na ko ang sachet.
0: Isa ka sachet din yung giinom gini.
1: Yes, ilahang gisawaan siya mag-uyab.
0: Grabe. Wala yung sarapit yung isa ka sachet. Giduha na ito siya ka sachet, unta?
1: Ana, ganun ko nga dapat inyo nang giduha ka vax.
0: Per vax ba yan, ha? Pwede po per sachet. Pero pwede po siya kapalit yung per vax.
1: Ayun, nangutaan na pila ko. Ay, minaw lang taani diri sa trade center, lingkod-lingkod, pahangin, unya rakosuro diha, Alexander Umaki Algabri Senior.
0: Aba. Sila mong okay naman mong, okay na kayo mong, ha? Ilang ko kayo na, ay lang kayo na sila. Diyan lang, pag muni-muni lang sa diabong.
1: Murag, nani, transaction dito sa Magnolia, ma.
0: Nani siya, ikuan na ni siya.
1: Ito sa atbang sa trade center.
0: Ay. Diri.
1: Tapukanan.
0: Sige
1: lang, diyan lang ka, sir, kuya. Pero kung doon na kayo mabit-bit yan, malabing maayo kayo murag...
0: Sinipastil yan, bong.
1: Murag na aksyon na may...
0: Saka mong gabuhi.
1: Aksyon na may yellow din eh. Murag na may sasit sa kuan, gold. Santon
0: gold coffee mix.
1: Pagkalami agin ang kapiha, oy.
0: Lami, oy.
1: Ako, tiguang naman dito ko marin, pero karoon pa dito ko kadasmag ano yung kapiha nga makaanan dito ka...
0: Kala galing magkasulirap imong mata eh, nag-inom ni mo.
1: Example daw.
0: Sulirap naman ni Daan.
1: Limingaw na ko, ano.
0: Limingaw na ka, ano?
1: Kahit si Edgar ko, tagsara mo uli.
0: Ha, mo uli.
1: Oh, di na ko niya mapasuliratan. Uy, minara ba si Edgar yun?
0: Sorry, Edgar.
1: Ano lang ganyan, kadalang kaayo. Istorya sa dia, Maringke.
0: So, ano ba si, kung ano si Alvin Gook, nagpahilot na siya yun. Aba, murang na, amigo, close ni sila si Alvin Gook, si kuan mong Algabri. Kaya nagpahilot siya sa trade center, siguro niya po pasabot.
1: Masi sila gauban ron.
0: Sige. Alvin Gook, lain na ni mo, sir. Uy, ano si, sabi, muna siya si...
1: Palangga.
0: Muna siya si Kim Jela?
1: Jela.
0: Aba.
1: Ba?
0: Maudin ni mo, ha? Maudin ni mo, ha? Jela ra, para, aba.
1: Napong sayot, gini mo, kaya gi-comment ni mo, imo Facebook,
0: rin. Diya joga, naguan mo. Ay, no, okay naman na siya.
1: Sir, naadi ay may bundle. Uy, naay bundle.
0: Buy one box Santon Gold Cup capsule. Ganun. Basta.

0: Sorry po SM. Basta mo galing haha ni SM mo gani.
1: Dahil 50% nga
0: discount.
1: Saan sa?
0: Sa kuan. Talawa na lang naman sa listahan na nabi. Talawa.
1: Gani din.
0: Wala na. Di sabi, palangga, sorry palangga.
1: Wala man.
0: Kaya di gani. Mapakyan sa niya may rin palangga. Ha? So, saman, sugda na nato. Nimura ko.
1: Alas 11.14 na nga itong oras mga higala. Ha? O ganyan na ito ang live drama ng ito ang tulumanon.
0: Kung ako, ikaw.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og master Inday Anini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

Sugus mayong pamatasan. Na yun. Dere ka maring, linggo lang ka, dere maring. Mayong buntag ganin yung duha, mga maring. Maring Erika o maring Inday Tanini. Mga maring, nagpadangat ko sa kuang suwat kanin yung tanan. Kaya gusto na ko matagaan ko ninyo katinawan yung ako ang problema karon nga akong gidadala ganyan nga nagkabiban yung akong abaga ang karong mga panahon na mga maring. Mga maring, ako na si Rehir. Nagpuyo din sa may Asunción, Davao del Norte. Mga maring, naghat kong padangat niya sa inyo. Kaya gusto ko ka na nga nindot kayo ang akong peace of mind. Kana ba nga, nakoy, makatulog ko maghayang mga maring. Kaya gusto ko ka rin, dili ko ka sabot. Wow, kabalo ko sa ako buhaton ani mga maring. Nakasuway na ba mo ani mga maring ka ng inyong mga barkada nga o sa igdudahan ni mo? Bahin mangudis ako mga barkada mga maring. Para masayaran ninyo mga maring kung sa kiyo ano din akong suwat. Iyon ani mga pangitabo.

0: Ayo ani inum take. Kuan marun sabado marun ug trabaho ug ma.
1: Ayo beli mana? Kay relax man tawag ma.
0: Oh, lepag ko dio. Oh.
2: Ay da ko dio.
0: 100 ako.
2: Kasi pictosin ako ng kalibo ko dio.
3: Ako si tintar ako.
2: Ako si kalibo kay tanga nakakungko man ko.
0: Oy.
1: Oy. Nakakungko re kay.
0: Be. Ara, clip down.
3: Ako si tintar ako gid ako kay gitobel man akong 30.
0: Okay na, okay na. Ito, ikaw ni... Kung ano ko ta, ka nang chip-in na ko ta?
1: Oo, hindi may problema. May problema na.
0: Ikaw, Ken, ginit.
4: Ang isa ko. Kaya mo niya.
1: Grabe yung ganito, ano eh. Uligid pa yung tabla ni Mataba.
0: Sige ko na, okay na.
1: Sige na.
0: Hindi po na siya mo inom. Kita rin mo inom. Kita rin magkamutamot. Pila man ito na ni? Si Tinta, 100, na isa kalibo. Uy,

0: ako ako.
1: Oh.
0: Ah, ako pagi magito ni mo nga ano tagi na mana inumon ko ni be. Oh, oh.
1: Ako may problema mo buko kay muso. Pamusok ka ko na mo si lupin dala.
2: Mga pre kining maginom ta og mga hubog da diri natulog sa boarding house. Yere ta.
1: Pero ay nang gato gawas kay di kado kay no mama. Nagana ra baga di sa Addis Road, nagana ra baga mga bugoy-bugoy ro mapanahon na pare.
2: Wala man kay kuan dire, wala man kay kining miyembro sa Chulala Gang dire sa
1: tuwa. Ay, si Chulala Gang. Wala ikaw. Sabi ko, waloy!
2: Wala, ikaw ba? Waloy! Uyutar ka dili.
1: Ako?
2: Oo.
1: Ako pare, sultiyan na nga pare. May yung kagpadaghanay babae. Layo na dulpin ako pare.
2: Ah, grabe po ni mo. Dulpi?
1: Stay lang.
2: Kasi nga dulpi.
1: Ramon Rebilia. Layo na kayo na ako pare. Ha?
2: Dulpi bihon.
1: Dulpin bihon. Dulpin mo to. Dulpin mo to. Layo rin na sa kuwa pa rin. Bingong ka nga.
0: Ako po.
1: Darwin Dulate. Layo rin ako ng mga abilidad.
2: Eh, layo rin mo to.
1: Oh! Kisa pa may mga kuya o niya.
2: Eh, wala. Sige. Wala. Bayot sa to ang grupo. Puro sa mga laki.
1: Wala tayong kuwa na ito rin.
3: Sir, bayot ay. Huwag mo na ayaw ng magbanguan na gano'n. Puro tayong mga aktor.
0: Ako po. Sabi klaro ang pag-istorya ako. Sige, kaintapan sa Puro Kuwandas eh.
1: Aba mo?
0: Nagkakong. Nampuntisan dito.
1: Oo. Oh.
0: Magkini si Bat ko na rin kaya nagkakong nampuntisan dito. Managingon nga, ako, dito ko bayot yun.
3: Ako pa! Dito sa
2: mayo,
3: muas!
2: Mayo.
3: Ako pa! Dito ko sa barpas mo pa!
0: Hmm.
3: Talama nga mo, sulod dito pa! Luoy kin ako!
0: Hmm.
3: Santa ko! Pagbutan na ako, santa ko lagi!
2: Ay, sige, oh. Sige. Matulog na siguro ta, kaya hurot na ba yun?
1: Napa ko yung lungkig ko.
2: Abrihan siya na ako.
1: Kanya. Kanya yung diwason.
2: Lipong naman.
1: Diwason na ito na eh.
2: Pre, nalipong naman ko. Pre,
1: panan
2: ako si Ma. Pre, mo na kagwan. Pre, mo na kag-adobo. Pre.
1: Pre, mo kwasa ko pa rin. Kwasa ko si Lupin pa rin. Kaya parang mudigwa naman pa
2: rin.
1: Kuso ka na yung electric pan. Magwan tayo.
2: Lipong
1: to.
2: Dili ka parehas ni Paolo Bakiril nga. Dili na siya mudigwa. Kaya hubog kayo.
1: Pero si Paolo Bakiril nga kuya. Manas si Paolo Bakiril. Di man i-sabaw pa. Mungan na-scan o ng nununala.
2: Dita magsaba kay dere pre kay narabatay ka boardmate dere si Palangga.
3: Wa ko ilago.
1: Stay. So great.
2: Relax.
3: Patay ko patay todo.
4: Sama nang saba kay diha.
3: Ayon ma.
4: Tolong diha, tolong diha. Kundi ba makatog diha sa barangay ta moron.
2: Awa na, good. Ma'am, sorry po. Ay, relax lang po. Eh, magdire, matog na meron.
3: Guwapa ka! Ha? In your dream!
4: Ikaw, guwapo ka. Bangit makagtingo gani?
2: Awa na. Ayun na, Yix.
1: Ayun na, Yix.
0: Kung matingo, kaya madamay ko.
1: Ayun na,
0: relax lang ko, dire.
1: Dire mo na lang ko, dire. Dire ko skillin, may. Na may karton, dire.
2: Tulog, dire. Muna ko, piyong-piyong, dire.
1: Dali,
2: Lami, piyong.

0: Aisk, uy, uy. Uy. Abri mo na kong zipper? Ibalik ako. Ginoo. Ganun na abri mo ni? Kasi may abri nga mo kong manghihi. Asya mo ito kong mangkaoban wa ng busla diri? Ginoo ko sa kong tabali doon, nagyoko. Huwag na stress. Duda na ko. Nagis ko rin bayot sa mong grupo ba? Kasi may mabri na ko, sipir na ko. Makalagot! Makalagot!
1: Mga maring! Dako na kong kahibo, mga maring. Nag-inom yun sa kong mga kumpari. Mga markada na ako ba? Sabi ko sa mga maring, hubo mo nang ako ang abri na kong sipir niya. Kumantay ka lang isa ka pa, kuhaan ka lang pantalon nga nalalilis pa, ha? Muna kong ikalibgan, mga maring niya, moto nga. Kisa kayo nagkuhaan sa nga nag-abris akong sipir? Moto nga, sa kalaw niya na maring. Nagsistorya na kong mga kumpare niya, pag kuman, wala pa kong kukuliabot, silip na ko na sa layo pa. Huwag ina mga pangitabo.

0: Kayo lang tayo mga one
1: day. Tuwara ko mga bigo. Nagtapok na po sila. Isagid aning tulo.
2: Chipin lang ko tagyapon ko.
1: Nadyo ko'y kinudahan nga bayot gina ni. Spoko mo nang giabri man ako ang short. Karon lang.
3: Siyo, tingog dahil siyo. Ay, magsabak kayo na si Rehel pa yung diri.
4: Uy! Pare!
1: Una lagi mo, tapok-tapok lagi.
4: Pare.
1: O siya yung gisgutan?
4: Wala pare kayo. Ha? No. Wala, nag-gara ni Mindy.
1: Kamu ba? Kamong tulo ba? Kamu yun akong gisuspikan.
4: O siya gisuspikan?
1: Ah, pagawa ka pagin mo ka ba o?
4: Darar pa kita distindahan nila Lin-Lin. Niya pa kumang wala. Lin, usan yung gisulti niya? Waman Lin?
3: Istoryahan.
5: Ay, wala. Ay, wala mo ko niya. Istoryahan.
4: Oh.
1: Katong gabi ay nag-inom ta, kisa may gubo sa kong, kisa may gable sa kong siper.
4: Kutsa?
1: Oo.
4: Pare.
1: Inyo yung gigitanawa kong tabadidoy ba? O diba, inyo
5: hong... Dari mga bayot inyo dridi ay.
4: Ako lin, wadid yung
1: lalaki. Kapatana yung mga amigo na ko, kay ilaman kong gikabuangan.
4: Pats pare, ayaw patagkag panangil, ya.
1: Ikaw, tapa na patagbang ko gabi, pre.
4: Oh, ako niya, nauna mo ko katong, nagbit-bit, tapos kong sinupin, kini suka ko.
1: Ah?
4: Ah?
1: Kasi man ito.
4: Unsa rin na niya, magbitbit kong silupin.
1: Oh. Kanya, di po, pasabot na nagbitbit ka, dili na ikaw.
4: Natuk! Magkukuda yun, pare.
1: Kasi may kabri sa kong sipir na eh.
4: Pala ko kapalo na pare.
1: Huwag mong kumangi. Ano na abri man akong sipir na ko, kanya.
4: Abo na 2 years, punta na 2 years.
1: Akong kuan, hoy-hoy kayo nga baga. Hoy-hoy nga baga, ay. Kapoy kayo, kapoy.
4: Punta na lang si 2 years, oh.
1: Ikaw, Yix. Nakita ka?
5: Pat, masaya pugtoon yung skuwa, Pat. Ha?
1: Wala man kumayong ikaw.
5: Ayaw ko. Basta man, mulagain man yung kumutana ni mo.
1: Hindi, siguro ni mo, kaisog man.
5: Ako, kasangin lang, magubuan ng sipi ni mo.
1: Gahi, magkayo.
5: Ha?
1: Dili ka, basin, di ikaw
5: siguro. 2X is my name, no, impossible. Timanay na, Bart.
1: Ikaw, pre. Ikaw, pre. Usamay mong... Usamay...
5: Siyo, tingong na siyo.
6: Wa man ko kabaho. Kay pag hubog na ko na uli, man ko.
4: Jong-jong, punta na Jong-jong. Jong, ikaw Jong. Asa pa na Jong, ayaw sa may resulta ni mo Jong.
6: Ambot kay run out man.
1: Ang muna duda siguro ninyo ba nga gamot siya kabuangan siya kuwa. Maghadlok na lang kung mag-inom ninyo. Kaya ba siya usa sa inyo doon ay uyutar niya magpanghawid-hawid niya itong magkaya ko pahawid siya kong uyab.
4: Pare,
1: ayaw. Ang muna inoon.
4: Ayaw ba takang istorya na pare.
1: Oh, yung react man ka. Ikaw siguro ang gawid sa kong kwan. Giabrihan ni mo kong siper.
4: Grabe po ka pare.
1: Grabe kayo ma.
4: Grabe. Naman ko inaala para si mo pare. Ako pa pangkahalin niya kuwao niya. Kaya magulit din nung ano. Saan bang ka, oy?
1: Kita ko na ko.
4: Kasi ka, may pasit na may mag-inom na may.
1: May mag-inom na lang ta. Mag-inom na lang ta. Sos, gila ninyo. Bye, bas, mama. Malipay ta.
4: Tara.

0: Chi sa che baio te come un amico, una cosa.
1: Ma non sai da fare tu, che io non mi sciatta lei. Non è così sciatta? Ma vuole di sciatta? Sei che ti inganna.
0: Chi sa che...
1: Sciatta la religione.
0: Chi sa che...
2: Lipong na manco.
1: Lipong na manco.
0: Chissà di che baio te come un amico, una cosa. Lissut ma che...
3: Ah, prego, ma prego, ma prego.
0: Ah, a coni.
3: Ma prego.
0: Carron.
3: Ah.
0: Ti manan. Siapa pergi negara? Ini kehubung nak ini mungkin.
3: Ah, eh, apa? Pergi mana orang sih orang bukan pergi. Ini tu kos doyan pergi dek dek boleh kari. Nalipu mungkin pergi. Pergi tanya tu puluh tahun tu sardinas mungkin itu.
0: Katong doyan gipita es bayabas.
3: Oh, di dalam kai.
0: Sige, sige, sige.
3: Pergi tanya tu orang kuar dek puluh tahun.
0: Karon.
3: Maka kabuhi pare.
0: Karon kita undang namung inum higda ko dere.
1: Pat, di sa ko pat.
0: Asa maga?
1: Di sa ko pat, di makayo.
0: Ah, pase pare, dara kasi kabungutan siguro mahiring-hiring.
1: Dere, namang andre ko stablon. Ako dere na ko skordiso. Jom, asa to, jom.
2: Muli ko.
1: Asa?
2: Muli ko.
0: Dere ko, hiring ko dere. Kabalo mo siya kung panis lamang uli kay. Higda ko dere sa duyan be. Diri ko mapagabi eh. Diri nag may bawaan. Kung kinsay. Kinsay mo. Hikap sa kong tabadidoy. Mupiyong na ko. Mupiyong ko.

0: Alam niya na, duka-duka naman ko. Huwag maghapon eh, kaplog sa kuwang tabadidoy na rin. Sura ba matag na aral niya? Yun na ba pati mangit-ngita niya kong lugar? Uy, doon ay kamot. Doon ay kamot. Pasagdaan ako. Kagilo ko. Di na ako makita. Kinsa ka din. Di man makita.
1: Ayaw naman.
0: Di makita. Oi. Undangan na, oi.

0: nga maring naagi ni kuan kaplog sa kuwag yun. Di kaamang yun ko, pero di na ko makita kay tingit ngita. Ni piyong lalapong ko kay patim yung lamiyapod. Pero, wadyo ko, nadyo ko ang doon akong duda, naragin sa mo ang mga, naragin sa ko mga kauban, kay, wadyo ko yung lain kauban nga to, pero itong hubugan nila po. Mga alas 12:01 siguro to. Muto nga, ato na ko itong tindahan naman itong, inman na naman ilalinlin, muto nga, nagsuryana yung mayo, ginani mga pagitabo. Unsa?
1: Lagi?
0: Buang ako daan na rihir.
1: Sa imong, unsa yung mga sismen anilin, kasi sa barkada na mo, ikaw mo gipirminti makakita sa pamayhon sa mga barkada ka, tagagabi imi din eh.
0: Pero ako,
1: ano mo, kasi kay bayot sa mga grupo na mo?
0: Di po ko makaingon na, kasi si Tuyix mo nilin, bagis magigdagway. Nalapot to si katong, katupon nga inyong ang kaoban nyo, si Kwan, si Jun, nang tingong ba? Oh, kwan po po, kaayo ka na nga, mura mag ka na nga, lakim sa kaayo.
1: Gabi, imanggol, ako ang paun-paunan na ko ba? Nyo kay, nakatuog man ko. Pagmata na ko nga, tingala ko nga, kamulo naman siya. Nyo kay, akong gi, kung ano ko, di man, ako maglaro. Kaya, kuhaan man ka ng ngit-ngit man kayo.
0: Na, kisa ka na, di, si Jungjung. Ah. Si Jungjung, di ba pala si Jungjung po kayo mo? Pangulakaw na si Jungjung ngayon.
1: Tama ko siya. Paglingin ako, dito naman siya sa duyan. Wala man siya mulakaw.
0: Si Kwan, katong isa, si Dinsyo.
1: Basi, no? Sige lang.
0: Kaya si Dinsyo kay, may bakit na si Dinsyo?
1: Pero sa imong tanaw,
0: pero di man ang bayad si Dinsyo kay. Permintin man ako na makita mag-gym-gym, mga ganina.
1: Ang tanaw ko ni mo, kasi may kaoba na mo bingin nga, kanang dili mo diskarte si mo kay. Guwapa man siya kay ka. Kung katong wala ka diskarte sa imo, mo tayo siguro bayot ka ba na akong barkada?
0: Dili man, mo diskarte man nila tanan ng kanang imong mga amigo sa kuha. Kay, siyempre, guwapa ba ako no?
1: Subot pa sabot, tunaw ko yung barkada nga double blade. Mutirag bayo, mutirag laki.
0: Ah, di ko kabalaw, ana, jud ba? Rihir.
1: Makita, ilahan na putlan gina ko na si kamot. Putlan ako si kamot.

Mga maring! Nagduda dyan ko sa kong mga amigo, pero di ko katudlo o kinsa. Amino na ko na ay ragyod sa ko, asa mo adri ang katong manghilabot na ko, kay dili lang kay kausa, kaduha, kadagahan lang yun. Na kay kausa nga, na apil may lamay, nangatod may lamay, pag nangahubog may sa lamay, no? Nahibuong ko nga, na naman ang ako ang short sa ako ang tiil niya, akong brief na tanggal po. Nadakang kagburay nga sa kong paa. Muto na ko tanak ko sa kong amahan. Nga si Papa Sidi. Huwag na rin mga panghitabo.

0: mau badiai. Hai, ni bodoh. Tapi lihat nama pun kau mahilam ti.
1: Okey, lagi tu, om susu ke planu tu, yang ke ketulas ke kebi, ke aku ngipan paunan, gitu ke mungkin pun nun. Yang ke ngit-ngit mengai tu, yang ke mulu aku sengi. Sus, gokod aku tadi, mungkin bagi tangki piti bang kuana, piti bang ngit-ngita sama nginuman.
0: Muna yang ke bawah kita ni, mau kai masih giganahan pun siguro ka.
1: Loy, ginaganahan ko daun. Sipa makin ako. Si mutan aw tay, kisa ka sa mga barkada na ko datay ang kanang kuan tay, kanang may pagkaingan na tay ba?
0: Usara gid ako masulti ana. Kung kinsa ka tong pinakagahi si mga barkada, dunay puruhan nga monay bakla sa inyong grupo.
1: Tay.
0: Oh, muna. Kay kasagaran magpaisog-isog na sila. Baray nung laki. Pero bayot yan.
1: Mabangas sa ito, itay.
2: Ayaw ma.
3: Mga maring, muna kayo, muna kong dako kayong talinghaga karon sa akong unahuna, mga maring. Daghang kayo ko ganang mga gipangunahuna nga, anong inaani man niya? Di po ko pwede mo laylo sa mga amigo, kapisig malayos lang ako. Daga na nag-istorya nga, ang basig si Alvin Guo ko no, di ba? Si Juni Batong, si Paolo Bakiril. Pero kanyang mga tawahan na, wala lang ko din sila na uban. Gani kanyang, abotag, uya ba siguro ni DC Tarong, si Jojo Amarillo? Kinudahan po na ako, di po si Alexander Umagi Algabri, kay, di po pwede ka, bagsik ang kinigdag ko ngayon, di ba ni maldito? Mga maring, muna akong ikalibgan ka ron. Muna ang nasunod sa kong unahuna, mga maring, kung kinsa sa kong mga amigo anang hilabot na ko nga bayot. Mga maring, sorti ko na yun. Sabihin nyo nga assessment ani mga maring, kay ako, di ko katulog maghayang mga maring ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob, inyong suwat magtatampo. Rehear.

0: Alright, mga katropa, so mo to ang suwat ni Rihir, no? Nga grabe jud kaayo ang iyahang kwan, oy, nga sama ni siya, oy, kanang nagduda siya maring sa iyahang mga amigo bang kay ginailabdan ni siya. Ginalapsi day ang Juya.
1: Oy, kuyawa na, oy, kay nabiya ko kailaan na maring. Nabiya ko kailaan na nga mo'y kaniadto ka na dili pa ko, undecided pa ko. Basta mugawas ko na maring basta makainom. Magawas ko na mga ana nga mga balahibo nga makainom nga pataka na lang pang hiccup.
0: Oo.
1: O niya ako an kanang basta kanang kana man gud nga kanang kuan garon kay murghanan gud kay na maring oy.
0: Daghan gud kayo.
1: Naghanan kay na pero sa ila man pud nang kalipay.
0: Mm-hmm.
1: Ila man pud nang kalipay bala ila balance lang kalipay ila man siya.
0: Pero nay mga nanang ano kay dili ra man kay kana ra daghan man siguro ni tabo ano dili lang siguro madugan ang uban nga na, sa sulod sa iya mga amigo na di kamang sila. Dili kanina ba kanina uban sana kana mga babae
1: ano
0: mga babae ano dili ni mama pero di puta makaingon nga wa mo kutay nakita gud nga tao maring nga mga ingon sa makaingon ta ba nga kana siya imong amigo nga may mo ni nagkuan si mo di ba
1: kining amigo ni Rihir maayo po ni mo limpyo po ni mo trabaho kay kuan man gyud
0: kuan kayo kana kapitulado kayo ba
1: wala may mga ebidensya
0: Hindi magbili ng ebidensya
1: membro guro ni sa kanang kuan kanang gang
0: kanang sana kanang si tawag ana membro ni sa salisi gang
1: basi ana kay nasilisya na gid si ko ana bis kay yara tong gitaan gitukob na nang haluan
0: anay noon no
1: na ang kakuan niya kay pwede man to niya gi kuan pwede man to niya gi dumog yang gi yang gihawiran para mailahan niya kung kinsa iwagan niya yung cellphone ano
0: ngayon lamian man po siya
1: kana lang
0: maula po siguro siya mo kuan maula po siguro siya mo kanang si tawag ana
1: Naku ko yung amigo, anak, kanang kuan po, muuyon na po.
0: Maulo po reklamo ba? Pwede gustong samok ba, yun, anak?
1: Basin sa... So, ato aling kuan nila mga comment, mga reactions ato ang mga listeners, ato ang mga followers nga namati karon diri sa ato ang panag-uban. Reaction nyo, Diabi, on sa inyo, ikasulti aning kaagi nga ato ang gibasa karon, ato kanang basahon na mga higala. Orami.

0: ni ato ang Santon Plus Capsule nga dekha dekha ayo nga hatag sila ha mga bulawan kaayo nga mga testimonya nga nipamatuod sila nga naayo ilang mga balatian hanaw mga sakit tungod sa ado-ado nga pag-inom og Santon Plus Capsule nga gihimo sa Yes to Health.
1: Correct.
0: Busa ikaw kun duna kay gasangkiig pugka karon nga di kahals ka tikang ay gali kay likay pugka sa kolesterol nya kanang itlog kay taas biya ang kolesterol.
1: Ah, manay nga doktor nga likay kaya nimong itlog so mga kangkaang ka karon.
0: Mo gani so inumin na naman ring og Santon Plus Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang cholesterol mare dun sa obligation sa tuang lawas.
1: Correct.
0: Dili pa sa pwedeng mawa pero kung sobra-sobra na daot na pud siya.
1: Ah, dapat ta saltiya ta mo kanang na ngayon ana nga mga sitwasyon ninyo ay mo ka ayo na mo og kanang duadung hapa.
0: Yes.
1: Adto na dimos mga butika kay uban kanang uban na sila lag kanang uban kanang misig pangihi. May nana kanang may nana ka
0: misig kanang isa ka bi murag kalima ka unang mangihi dili na sa normal.
1: Correct.
0: Mala unta kakaon kag lansones pero kung wa
1: wala o kana siguro pero kanang uban diyan nga matong CR batuon nimo ina siguro ni problema sir pero nagsinal to ready ay
0: nagkuan na diay
1: na di nagsinal to ready kanang dili kanang
0: makakilis
1: aron dili makakilis sa bukas ana ma ay nako
0: love Steve ya pa shout out Dika Mintal. Oy, sa
1: aba,
0: mga taga Dika Mintal.
1: Masilingan.
0: Silingan ni mo ni siya.
1: Mga taga...
0: Sa mga in-check ni siya kay Lauman.
1: Ambot lang. Kwasiro ni siya ka na nga. So, ambot lang sa ni siya. Murag ya. Ambot, in-check ba ni?
0: Utangi ko nung nag-ulit ni mo niya. Kung di pa utang, in-check
1: ni. Di pa utang, wala ni. Kung manginig, maningil siya gamay ka, in-check ni.
0: Sa pailain ni Abi, wala yung manambag. Ato ang hotline 09663069569. Osbon ko mga maring 09663069569. Ang ato ang hotline alang sa mga gustong magapanawag mga higala.
1: Mm-hmm.
0: So samtang nga paabot na maring, magiging siguro ni Oy, aron nga
1: mga... Tambagan na ito ni, kaya 11.43 naman maring.
0: Ay, naitambag diri ang si Isaila Sabiliano Asuncion. Pakibasa ko na maring.
1: Be, ang samay ngon, di ba wala pa nila, wala pa ni Apir.
0: Ako lang din.
1: Sige, go. Good noon, you katropa. Ipasikihor kay para matadnaan.
0: Tinod ba na siyang barang? Ha, ipabarang.
1: Ipabarang, char. Ay. Ayaw mo, pag-inana. Ay, wala man nagibuat ka daotan. Gani na ako. Nalalamian man ka, di.
0: Nalalamian man ka.
1: Nalalangunan.
0: Wala, dili lang plastada.
1: Dili lang plastada ang pagka...
0: Siguro kung nihangyo to siya nga, basig okay na dapat kang rehear.
1: Basin.
0: Eh, kung amang ganin siya, wala man ganyan niya tapika ang aping.
1: Mawag niya kumot.
0: Oo, wala man ganyan niya dumuga.
1: Niot nga naman inoon siya.
0: Wala man ganyan, ang glikado po ato basin uga niyang gisa ko, si Paako na
1: naman.
0: Paako
1: siya. Sige. So, asa man ato na yung tambagan eh?
0: Tambagan na na, oy.
1: Sige. Rehear, pamina. Kung ako ikaw rehear, ako matambag ni mo dong. Kanang, imusang so taon, good. So, saho ni mo na sila. Gila, istorya naman ay mo na yung mga amigo noon. Ya. Di magiging sila manugan. So, kanang madugay, pero ayaw lang kausap sila. Permanente na gyapon. Ato madugay, masakpan na nalim mo. Kaya naman yung isa di kagwanta di ha. Kung na yung kisay paloy diya sa inyo ha, mama naman gina. Mawin ko magiging na nga, rehear. Kanang, kapoy naman ko ito sitwasyon ni nanay mo ang yo gid na
0: pero mabot bisa pag dili niya ano, mabot gid para nga mabulabog
1: gid mabulabog gid na siya kay
0: luspad na lagi siya
1: ana kay nang balang na mo ipil kala kag nagbalot nya inom og beer ana para mabalik ang imong kwarta kun di gusto jud ka kalanga muhimso kay imong nalana og kanang Santon Plus Capsule.
0: Yes, nya inom og Santon Gold Coffee Mix aron nga mas mo ayaay pag gid imo ang pamanit diha nya. Basi balik-balik na na si Kuan. Patong imong amigo kayo, okay na magkaroon sa pamanit.
1: Grabe naman kain pamanit na ninyo niya. Kuan ang ayahang taba dito, tuskik naman kaayo ni.
0: Wala naman ka ng bulat nga sulig.
1: Wala naman ni galunggong.
0: Okay na to imong tambag.
1: So okay lang ako, no? Moto na kung ako ikaw ni mo rehear, mo na imong buhaton, okay?
0: Ayan. Salamat kayo rehear sa papadangat ining imuhang nga kaagin nga to ang tulumanuon.
1: Kung ako ikaw.
0: Atunog mapohon kita magkaoban mga igala sa mga programa sa mga istasyon. Salamat kayo og
1: take care.

0: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Nuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kamiyang time katrop alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines sa did po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM, inilarawan ang pinagdaanan ng pamilyang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Affidavit ng dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
1: Headlines.
0: AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
1: Headlines.
2: Senador Loren Legarda, welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
1: Headlines.
0: 106 na lugar na tropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto na El Nino.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red stripped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
1: Headlines.
0: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumanong damputin ang granada sa naganap na school protest.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
1: Headlines.
0: At sa sports, siyam na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan ng special mention ng Philippine Sports Commission.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Katropa, panangalian na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Tabayan din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ang mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya ang mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sincero siya at ang kanyang mga kasama sa pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
3: Everything completely changed. One day, you are the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
2: Ayon pa kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasang ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. Binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pagharap niya sa mga mahihirap na yugto ng kanyang buhay.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, isa-isang sinagot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
4: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
0: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring i-greet ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco, kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
4: Into 20 ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
2: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos siyang niyang mapansin ng isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
1: XFM News Nationwide.
0: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC Chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igreet naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Buenaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Vinluan upang maibigay niya ang kinakailangang paglilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ng prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tuturing ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosekusyon na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
5: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Itong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito ang taong bayan because they choose to be very technical, very dramatic, na maraming mga gimmick. So, ang tendency ng taong bayan is ma-turn off, maasar, maasiwa. Hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
2: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong panayam, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko mga katropa na maaari nang i-drop ng prosecution ang bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung legal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umunong mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensya ang iniharap para sa dalawang ito.
5: Ang reality is, George, lahat tayo naaasiwada sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya. Hindi nila kaya tumagal eh. I think they've provided a strong case to sa dalawang articles na to.
0: Gayun pa man, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang bawiin o i-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukuyang yugto at takbo na impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Loren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa majority. Matatandaan na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumunong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditine pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
1: XFM News Nationwide.
0: Idineklara mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po'y sa buong bansa dahil sa patuloy na pagdala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po ng nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Tinatayang 5.56 billion pesos naman ang halaga na agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posible ring umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture sinusulong ang pagsama ng Tupad Program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Report.
6: Isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa Tupad Program ng mga magsasaka at mangingisdang hindi makapag-ani o makapaghanap buhay dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chular Jr. Alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programa, maaari silang mabigyan ng pansamantalang trabaho at kita habang apektado ng matinding tagtuyot ang kailang kabuhayan. Layunin ng hakbang na mababawasan ang epekto ng El Nino sa mga sektor ng agrikultura at matiyak na may suporta ang mga magsasaka at mangingisdang pansamantalang hindi makapagtrabaho o makapag-ani. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo po'y patuloy na pwedeng sumubaybay sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen, sa Tacloban XFM 99.9, at sa Tugigaraw XFM 95.7 Tugigaraw.
1: Balitang regional.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinangunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansin Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 ng mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang Sangguniang Panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-Ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansin Crisostomo, XFM News.
2: Hustisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Ibinahagi ng kaanak ni Liana Venice Taniedo ang kanilang pagluluksa sa aksidente gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Taniedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati na pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak,

0: kababayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may tatlong nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok ng mga bumbero ang pinagmula ng apoy dahil sa iskinita o makitid na daan, kaya ang sunog tumagal ng halos isang oras bago pa nakontrol. Nasa Barangay Hall at Kalapit Chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin agad ang CSWD kagabi para makuha ang bilang ng mga apektado at makapagbigay ng mga pangunahing tulong ngayong araw. Nag-iimbestiga na ang BFP kung magkano ang ari-ariang nadamay sa sunog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Sensitibong balita, minor de edad na babae, ginahasa umano ng isang tricycle driver sa EB Magalona, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
2: Isang menor de edad na babae ang umano'y naging biktima ng panggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay mula sa paaralan ng lapitan umano ito ng sospek. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Hinikayat ng sospek ang minor de edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pauwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ang insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Tatlong HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na ilegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugiganaw.
4: Live report. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong individual na pawang kabilang umano sa high value individuals o HVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, butcher at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, butcher at residente rin ng nasabing bayan, at alias June, 45 anyos, Chinese translator at residente ng sentro Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hininalang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang limang sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hininalang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang mark money at budal money, isang weighing scale, mga hininalang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng mga suspek, mga barangay opisyal ng Barangay Estefania Amulong, Cagayan, gayon din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya

0: sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangihamihan at ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang Buddy, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
2: Samantala, dineklara ng PAGASA ang pagtatapos po, mga katropa, ng habagat season sa Pilipinas.
3: Sumikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, hatid po sa atin ng Santon Plus Capsule. Nawala ng isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta. Nangyari insidente sa Lens, Northern France, kung saan iniulat na nagpaputok ng nasabing granada ang riot police para palisin ang mga protesters. Ang kilos protesta naman ng mga estudyante ay para po ipanawagan sa gobyerno ang kakulangan ng teachers, overloaded na schedules at kondisyon din ng mga school building. Habang 24 na paaralan na ang napaulat na sinunog o kay sinalakay naman mula na magsimula ang kilos protesta noong September ngayong taon. Ayon sa French government, mga katropa, nasa 215 na estudyante at 715 na police officers na nasugatan mula na magsimula ang mga protesta noong nakaraang buwan.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Muling inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arasuwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Paranaque City. Inilabas ang warrant ng Paranaque Regional Trial Court, Branch 294, kaugnay ng 3 kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports sa design ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Katropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang siyam na Filipino athletes. At nag-uwi sila ng silver medal sa 2026 Asian Games. At sinabing ginawa nila ang kanilang makakaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines sa Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa, anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM Manila News Center Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon po Tuesday, October 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Badio Beras.
3: Ako po si Brian Depaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapag galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabahantri sa Davao City Water District. Ako nasayin sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung Coffee Day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban ang kontrabante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: Ngayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consult every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. For a healthier, happier you. Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice.
2: Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds at syempre eh bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Sunthorn, na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Sunthorns or bioactive na Sunthorns. Eh biruin nyo ba naman mga partner, napakarami ng Sunthorns. Higit kumulang siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Sunthorns na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Sunthorns sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Sunthorns. Yung pinaka ano talaga well known is yung alpha at yung gamma mangosteen, nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka wide yung ano eh, yung research about sa Sunthorns na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant, kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan, especially dun sa one of the ingredients na atin pong Sunthorn plus herbal capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness, ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman isang napaka-potent na anti-inflammatory agent as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Na kumbaga yung concentration of antioxidant niya napakataas din, mga ka-wellness, ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong Sunthorns na ito, or yung mga Sunthorns na nakapaloob doon sa atin pong Sunthorn plus herbal capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga Sunthorns, yung gawain nito in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
0: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus na kung saan yung MAPK, yung ERK at GNK pathway ay kusang nagsishift, at ang nangyari yung mga inflammatory cytokines, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan ay ini-inhibit or yung tinatawag natin na NFKB inhibition na kung saan ay binablock ng ating alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, kasi ito yung pinaka mangosteen effect na kung saan is anti-inflammatory. So yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory.
5: More inhibits, on sa mga inflammation.
0: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa ating katawan. So if your body has a, yung tinatawag natin high inflammation, especially yung stress, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain, ay kalimitan.
5: Karamihan ng mga markers na yan. Kumbaga parang common na nagagawa natin.
0: Yes.
5: Most, in a daily basis.
0: Daily basis. This is a problem. A real problem in our world right now is this inflammation from food.
5: Yes,
0: inflammation from lifestyle, especially sleep sleep disorders. And also yung mga, yung tinatawag natin stress level. Especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Algie, palaging mabilisan lahat. Kaya ang nangyari,
5: laging nagmamadali.
0: Laging nagmamadali, sobrang stress tayo.
5: Eh sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
0: At sana wag mangyari na ganun. And especially taking yung tinatawag yung ating Sunthorn plus herbal capsule ay nagpapalakas. Why Sunthorn plus herbal capsule? Simply because of high concentration ng Sunthorns na meron dito, and also with the catalyst na ano, yung moringin na meron na doon sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Sunthorn Plus? Sunthorn Plus.
2: More, 2011.
0: Since 2011. So, almost 13 years na ang Sunthorn Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers po sa ating katawan. And also, metabolic protective receptors na kung saan ay tinutulungan na yung mga, yung tinatawag natin metabolic problem, yung pagkataas, as I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na tinatawag natin na cortisol level sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangosteen na nandyan po sa ating Sunthorn plus herbal capsule. Kapag nainom po tayo dyan, Kahit isang kapsula tatlong beses sa isang araw ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santon Vitsi at saka may promo tayo ng Santon Vitsi at saka Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
5: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects ng mga Santons na ito. At naalala ko before, nung first entry ng Santon Plus Herbal Capsule sa market, talagang tinangkilik ng mga tao dahil dun sa kanyang anti-tumor and cytotoxic properties niya. Dahil nga dun sa taas ng concentration
0: ng
5: Santons na meron siya. Ngayon, Doc Algie, ano po ba yung benefit or ano po ba yung short explanation about how yung Santons na ito na nandyan sa Santon Plus Herbal Capsule natin is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaranas sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
2: Oh, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth, mapabenign or malignant man yan, pareho yan eh. Parehong may problema ang katawan natin. So, ang kagandahan kasi yung especially itong Santons. May mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature or I think yung pag-mutate ng isang particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi sila sumusunod sa normal
0: life cycle niya.
2: Yes, una, life cycle, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells na pag lumaki ka ng eksaktong laki, hindi ka na susobra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng Santons, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga. Ito yung rules.

0: i-simplify natin yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin hindi siya normal. So it can grow uncontrollably and it will affect other
1: organs
0: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
1: Yung ano, cell proliferation.
0: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So sa madaling salita, dina-downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue, na hindi susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction, kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo, yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan, that's why nanalo ng
1: Nobel Prize
0: in Biology and Medicine si isang biologist from Japan. Si
1: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
0: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala nang pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan yan. Yan. So, ang ginagawa ng Santone plus herbal capsule, tinutulungan niya

0: bigat 'yun eh. Mm-hmm. Yes. Malaking ano 'yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mapapalitan na yun sila ng mga bagong ng mga cellula. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Mm-hmm. Eh kung yun, nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
1: Parang zombie.
0: Parang zombie. Ang masakalap pa naman,

0: na nangyayari.
1: At yung autophagy na yun, Doc Algie, merong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
0: fasting,
1: they
0: pwede.
1: Do fasting para yung katawan natin mag-recuperate or yung, diba pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin.
2: Na hindi kailangan.
1: Na hindi kailangan.
0: Dalawa kasi daw yun eh, that can influence autophagy. Fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
1: So, yun
2: and ang, yung ano, yung mangustin, ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effects sa ating katawan.
0: Oo. Kaya makikita natin, hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santon Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule na yung iba eh hindi pa nila nararanasan yun.
2: Yes.
0: Kasi nga for some time yung Santon Plus Herbal Capsule ay medyo meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market eh kilala nyo naman na yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa. So merong natatanging galing ang technology kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients. Pharma grade.
1: Ano ibig sabihin, Doc, ng pharma grade?
0: Pag tinawag na pharma grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
2: Pharmaceuticals.
1: Ibig sabihin mataas.
2: Ganon kalakas yung potency.
0: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality niya and grade is pharma grade.
1: Kumbaga parang tumatapat siya.
0: Yes. So, kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga dun sa mga lagi nagtatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo doon sa nanay, sa original.
2: Original.
0: Since 2011, nandiyan na yan. Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hanggang ngayon, marami po ding nagtatangkilik ng Santon Plus
0: marami
2: Herbal
0: Capsule. Marami pa rin. Santon Plus Herbal Capsule, yan ang pinakang ano natin, pinakang gems, kumbaga, ng Yes to Health. Na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, it's time for you to try it. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
2: Parang nostalgia effect.
0: Nostalgia effect. Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
2: Babalik ka rin.
1: Sa mga wellness natin, ha, kung gusto nyo masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons. Kasi ang Santons yan, mataas ang ano, mataas ang yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na
2: mas concentrated.
1: Mas yung concentration
2: yung, bilang niya.
0: May nagsasabi din sa akin, Dok, gusto ko uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santon Gold
1: Capsule.
0: Nandun din. At may bonus pa kayong collagen and glutathione. Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santon Plus Herbal Capsule. Yung original ha. Pag word na original, yun yung unang-una. And habang nagkakape ka,
2: Santon Gold,
0: nandun din yung mga content na yun.
1: Kasi so, kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory at saka yung mataas na concentration ng Santons, dun talaga yun.
0: Dun talaga sa original. Santon Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung, una yun yung pharma grade ingredients.
1: Tama.
0: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan mangustin and moringa, pero yung potency niya,

0: Rihanna.
1: Yes.
0: Sabi nga nila, ang moringa daw eh. Basta yung extract talaga na ano ha, na high potency kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
1: Tama. Tinuyo sa araw.
0: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Iba kasi ang ano, iba kasi ang extract na dumaan sa high quality ng ng processing. At yan ang yan talaga yung masasabi natin na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
1: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka yung potency ng absorption sa katawan.
0: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
2: Ayan, mga ka-wellness ha. Sa pagbalik natin, ay dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santones, especially doon sa Santone Plus Herbal Capsule natin para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santone Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
2: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santone Plus Herbal Capsule natin para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santone Plus Herbal Capsule natin na way back 2011 pa, 2013, nandito na ito. Nasa market na po yan, mga kaibigan. And still now, nandyan pa rin po yan, tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sax lines are 969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors atin pong pangatawan as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santones sa atin pong pangatawan, particularly yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule?
0: Actually, yung Santones, actually sa dami ng mga phytochemicals na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na phytochemical, itong Santones. Kasi sa kanilang study, na sabi ko, very promising, although kailangan pa ng napakaraming mga other studies, nakita na nila ito ng anti-metastatic and chemopreventive actions. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula doon sa ating Santone Plus Herbal Capsule, pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate yung pag-scavenge ng ating sarili, ng self, ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism to maintain its balance, shield it against mutation. Meron parang tayong sarili natin.
2: Parang sariling maintenance mechanism ng katawan natin.
0: Oh, so, ini-initiate nitong Santone yung scavenging and anti-ROS ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag i-initiate nito ano para mag-produce ang katawan natin ng mas maraming detoxifying organ katulad ng mga glutathione, S-transferase or GST. And another thing is angiogenesis limitation. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi that's the beginning eh. Kaya nga genesis. Angio means blood vessel. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor o isang tumutubong cancer sa katawan natin. So, with the phytochemical benefit na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din, based on study nila, yung tissue invasion and metastasis. Metastasis kasi meaning from the original site of the tumor, kung sabihin na natin malignant yan, pwede itong kumalan
1: sa ibang parte ng katawan. Yung
0: metastasis, either sa lung, di ba, nagkaroon ng breast cancer o tumor, naging malignant. Eh, mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, meron na sa liver.
1: Sa
0: at
1: ang
0: isa
1: system.
0: Sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
2: Kaya nga, di ba, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng breast cancer, kahit yung iba, di ba, yung na-total mastectomy na, tananggal na talaga buong breast.
1: Lipat na
2: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
0: Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa santon, tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
1: Balance, i-balance.
0: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer
1: to.
0: Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan. Kumbaga mas malalim yung ginagawa to the foundation.
1: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
0: Kaya ngayon mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Uminom ako ng Santon Plus Herbal Capsule. Tapos within few weeks, nawala.
1: Nawala.
0: Possible yun.
1: Yung iba, lumalambot muna.
0: Yes,
1: and
0: possible
1: then,
0: yun.
1: Unti-unting lumiliit.
2: Totally na-eradicate.
1: Na-eradicate.
0: Kaya nga, inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santon Plus Herbal Capsule. Dahil, yan yung simula pa nung 2011, subok na ng Yes to Health yan. At napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin ayon.
1: At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo, petri dish nagsisimula. And then sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
0: Kaya nga animal studies.
1: Animal studies.
0: Pag nakita nila na mayroong benefit doon. So, masasabi nila may potential. Kaya nga may tinatawag na therapeutic potential. Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data na nagsasabing malaking posibilidad
2: nito. Nakitaan nila.
1: At ito yung nangyari doon sa mga animal studies nila. According sa study, ito ay naipublish mismo sa National Institute of Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal subjects. So upon looking that natin I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
2: pharma grade
1: ng ating Santon Plus Herbal Capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus Herbal Capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus Herbal Capsule natin.
2: Yun hindi matatawaran doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya at saka anti-inflammatory effect niya as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangatawan po natin. Ano? At marami na talaga, Doc. Ang ano, way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa ano dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan din doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga doon na eh, yun doon na bansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
0: Kaya nga minsan may mga memes sa FB, ano? Yung naalala nyo, ang mga bukol-bukol.
2: Kasi doon tayo, doon talaga yung nakilala.
1: Doon nakilala
2: yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algie, ano, kung ano yung marerecommend natin. For example, meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses, yung mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kabayhan, nakakaranas sa mga fibroids, ano, myoma, at iba't iba pa na mga ano, mga bukol or mga sisa pangangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness, ano. Well, yung iba nagtatanong, ano ba yung mas okay, yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ha, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ayun. Kaya sa mga gustong sumubok po niyan, mga kaibigan, kung gusto niyo pong masubukan yung binipisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan, ha, sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar as well as sa mga authorized dealers natin nationwide, ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan, ha. Kung gusto niyo yung maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, ha, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. 'Di ba nakarandok ron na eh, pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
1: chronic inflammation
2: compared dun sa mga acute inflammation, 'di ba? Kasi yung acute inflammation
1: makikita mo
2: na kaagad. Makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years
1: nandiyan
2: sa katawan mo without you doing in nothing para i-prevent yung
1: kasi wala, parang wala lang.
2: Tama,
1: hindi na ano, hindi na didetect sa radar.
0: So, yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malalayo. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
1: Biglaan.
0: Tapos and all of a sudden again nawawala din siya.
2: Kumbaga parang short term siya.
0: Short term kung mga biglaan.
2: Okay. Yung chronic inflammation, yun yung madalas din na naseset aside. Kaya nga for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pong pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
1: low
2: na
1: grade.
2: Yung mga low grade inflammation.
1: Kaya sabi ng mga expert, Doc Algie at saka Doc L, yung tinatawag na you are slowly been cooking inside. You are cooked inside o naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto sa mula sa loob. No wonder mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation and ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome. Natutulungan na ma-prevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siyang kaaway na napakarami. Wala yata sa atin exempted. Lahat meron tayong ganitong problema, whether it be caused by lifestyle

0: Aga tayo dyan mga kaibigan, ano? Ano nga Dokron yung ano? Yung symptoms ng low-grade inflammation na isang karamdaman din. Mm. Yung tinatawag na hypertension.
1: Yan.
0: Oh. Ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low-grade inflammation pala. Mm. Akala lang natin, pagtaas ng presyon ng dugo. Mm-hmm. Yun pala, nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Mm. Kaya ganun ang nangyayari. Ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those. At yun ay years of accumulation.
1: Yes, years.
2: Yan nga sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat siya nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin rayuma. Inflammation talaga na per se. Literal na namamaga. Pero inflammation kasi malalim eh.
0: Yeah,
2: kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
0: Yes.
2: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
1: yung inflammation.
2: Kasi i-compare mo yung inflammation, parang butas yan eh. Sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng santon, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kakukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
0: Okay. Yeah, mga ka-wellness, ha? Kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods. Ano? Yung mga tinatawag din Doc Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugar, sugary foods, sugary drinks. Iwasan po natin mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Yun kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka dun, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan mga kaibigan. So balanced diet pa rin. Mga macros natin, i-balance natin. Ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then more on tayo sa mga whole foods kung tawagin. Ano? Mga yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan na balansehin din ang ating pong physical activity and rest. Napakahalaga yan mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule kung gusto niyo po makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyo pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. Take Santon Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At mamaya po ay sasagutin natin, tutugon natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Diyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Pagkape, dapat Zanthong Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthong Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zanthong Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan?
2: pero kapag ito ay nag

0: Pagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone
2: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
6: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
5: Premium D3.
6: Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Inyong napakalagay.

0: sa atin pong program at kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Ganun din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa atin pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa, ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo, ayan, ayan, happy viewing po from Isabela, ayan, sa Davao, Isabela, ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am, okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating pong mga XFM stations nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, Giuseppus, kay Ipus. Yan. Happy yeah,
1: bawal,
0: watching.
1: Bawal lipat
0: yung radyo.
1: Bawal lipat
0: yung radyo. Pag, ano, pag nakikinig.
2: Sabi ni Ma'am Lynn Marie Muanya Lanusa, Dok, normal na daw po ako dito sa Cebu. Kasi nagpupunta siya sa Cebu

0: na misis. Actually, anniversary namin ngayon.
1: Ay, happy. Oh,
0: kaya ano yan? Kaya ano yan? Spices of ano daw yan? Yeah. Happy marriage eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, eh walang perfect talaga.
1: Yes,
0: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
2: Liab. Sunog.
0: Ganun talaga yun.
1: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algie.
0: Thank you.
1: Sa lahat ng mga nag-aniv din at sa lahat na nagbo-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, dito tayo sa atin pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po dito. Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi naman mabilis? At pag nasa labas lang ng bahay at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit pag mainit ang panahon.
0: Ayan. Actually, yung pagpapawis ay isang indicator na normal ang iyong skin. Kasi pag hindi ka nagpapawis, yung iba dyan,
1: mas problema yun.
0: Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano eh.
2: Sa thyroid.
0: Sa, hindi lang, pati sa skin. Sa sweat gland. Pero, yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka,
2: tapos
0: pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan. O, wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal. Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal na kasama yan, yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
2: Kaya parang
0: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun.
2: Laging irritable ang utak ko.
0: Hot flashes.
2: Hot flashes,
0: Alam mo pa, kahit lalaki daw, meron ganyan eh.
2: Andropause.
0: Sa andropause.
2: Andropause.
0: Oh, so,

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga bukod.

0: ni ta sa sarinyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapan.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigis!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyong masa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahipo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahit.
6: Na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Kape nga healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
9: Sa una, maglisod ko ang tulog kung makainom ko ang kape nga ordinary. Pero pag inom na ko ang premium D3 coffee mix, lami, nakiako ang tulog. Ako rin si Lara Sanyol, taga Parangela, Filipina, Tagum City.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Mali. Mali pala yun. Ba yan? Entrada pa lang, nag-emote na. O, diba? Nag-emote na po ng mga babe nato diha karong mga oras. Ay, bis mag-loving-loving me. Nag-emote naman hinuon. Alira ko, dribik, eh, langgaon ako, babe. Bitaw, babe, mayong hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban. Karong adlawa. Alauin ang 49 na sa hapon. Ay, kumusta naman ang babe na ako diha? Ngayong taon ka ganina pa nagpaabot nga ilabing-labing sa tong programa karon. Bala ka, babe, kayo na. Nag-yud ko, finally. Mag-uban-uban, nag-yud tagi ka na launa, imedia. Hantod alas tres, imedia. Ning adlong Martes. Of course, ilang gihapon, mga babe, na sa XFM, sa programang X-Rated. Sa mga babe nato diha nga wala pa nakailakin, sa medyo din lang makauban every afternoon, no? Sa mga ano, diha, magpaila-ila sa ta. Sa mga wala pa kayla diha, ako na di ay imuhang future girlfriend. Abi na ako. Bitaw, babe, no? Of course, yung makauban ka ron, walay lain ang naginisarang babe ng bayan. Babe nyo, naamoy pa lang. Ulam na. Babe Zaburina, mga babe. Ganong gasayaw? Ganong gasayaw? Grabe makasayaw sa ito ang live. Kanabi taong vigaon kaayo inyuhang babe. Of course, otro na to, babe.

wala sila kita nag back tumbling ko. 'Di ba? Wala mo kakita to no. Beto mga babe, inyo makauban babe sa brain na. Tama ta 3:30 nga mag-uban-uban karo. So, plastada na diha. Oh! Uy, kanang nag-aano ko. Ang akong heart bakit nag-jugug-jugug-jugug-jugug. Nag-aingon ana siya karon. Ay, nako. Nakaka-inerd. Di ba, ariyat kayo? Ay, nako mga babe. Kung alam niyo lang talaga, ewan ko, basta yung my whole body is shivering right now. Yeah. It's shaking. Shivering. Splendid. Ay, nako talaga. Anyway, mga babe, ha? Kumusta naman mo diha? Nakahigop na ba mo og kape? I'm sure, daghan kayo mga babe na ito, nga ka nabitaw hilig og kape. Tapos, siguraduha lang po, babe, nga ang kape ngayon ang ginainom ka ng healthy. Kanabitaw makatabang sa tuang lawas. Kanabitaw nga dili makapalpitate sa tua. Kanang instead, bitaw nga, kanang ma-nervyoso ta or mahimutang limtanon or unsa pa na diha. Dirita sa kape nga, healthy, of course, no? Kanang nagapangapin na ganita, natabangan pagita nga, mapamaintain nga healthy nga ito ang panglawas. And of course, makapagwapa pagyod. Kay dunay glutathione and collagen. So higupan na ninyo ang Xanthone Gold Coffee Mix diha mga babe. Pwede po na sa mga babe na itong hilig og soya bitaw or dili sila gusto nga caffeinated ang ilang coffee. But still, kanabitong may experience gyapon ang kanang mag-moment na maghigup-higup og kape. Pwede hapon mo switch sa tuang Xanthone Plus Coffee Mix, no? Kay yung soya bean ni siya mga babe. So, wala mo'y angay kabalakan if nani siya'y caffeine or not. Si soya yung nagpapasarap sa ating kape. Gano'ng kasarap? Mas masarap pa kay Babe Sabrina. Okay, anyway, ako doon i-greet ha mga babe na itong mga naminaw ka rin sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Uy, maayong hapon sa inyo ha, diha mga babe. Asa man mo nakaplastada ka rin sa kinatibukang XFM Davao Region. Maayong hapon madunggan ta sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, and XFM 99.1 Mati. Good afternoon also sa mga babe na ito nga naminaw dari ka rin sa XFM 99.5 Jansan. Naminaw sa XFM 101.7 Bukidnon. Grabe mga babe na ito. Sag-asa ni sila paingon. Nakasubaybay sa tuang programa mataghapon kay nagpalami. Charis lang. Sa mga babe na ito nga naminaw dari sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Ayong hapon sa inyo ang kanan. Welcome sa ating programa ngayong hapon. XFM San Franz, mayong hapon. Kumusta naman yung mga babe na ito? Diri na mga guwapo-guwapa. Og of course, diri po sa XFM 99.9 Tacloban. Og sa tuwang mga Cebuanos babe na naminaw karon sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon. Ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. Og ang pinakaduol sa akong dughan. Asa dapat adughan. Sa XFM Kidapawan, kay Nadri ang pinakagwapa na ako nga sister. Of course. No? Kasame lang gud niya ni height, sexiness, beautifulness. Ay mga ingon ana. Si DJ Sexy Sassy, pero kay pangalan pa lang sexy na, lugion gihapon ko. Kumusta man mga babe nato dere? Sa Kidapawan. Alauna 55 sa hapon mga babe. I'm sure nakatimpla na kagkape diha og naka-ready na gid ang tanan. Ulang na lang gid mo bika ka diha babe. Ulang na lang gid i-feel nimong moment karon. Oy anyway ha sa mga gusto magpaabot sa mga greetings and requests. Ayaw kaulaw diha babe. Ato nang tagaag pagtagad. No? Of course ako pa dili biata kanang murag si kinsa nga di managad no. Oh, plastic biya ko. So, managad jug ko. So, pwede mo mo text ha sa tuwang text line 0969-333-0537. O, truhon ko, babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, babe, mo tawag later on okay, para sa tuwang advice or tambag serye sa tuwang letter sender unya sa unahan. So, comment lang mo diha or text lang mo diha sa itong text line kaya ito ang basahon. Ay, magkabala ka. Lagi nang basahon lagi. And pwede
hindi pwede mo magtanaw sa tuwang Facebook Live, live na live tanga makita karon sa tuwang mga social media accounts and sa tuwang XFM Davao Katropa Digital. Para makita ninyo ang kaanyag ni Babe Sabrina ba? O kanabitong unsa ba jinong ani makita ninyo unsa kalamurok. Kanabitong lami kaayo kusniton ang bugan. Ana siya.

Ayan, kadali lang ginanaw, igitan ako sa mga niyoy. Ay, nako, lisuda dyan ba sa daghan kaguyab? Uy, ka na bitong magsunod-sunod ang mga pop-ups. Maglibog ko kinsa kung unahan o reply. Kadali, sorry, nawala ko kadali. Ana lang na siya. Anyway, mga babe, naka-plaster na ba ka diha? Naka-LL na ba ito mga babe diha? Nagligid-ligid, lingkod-lingkod. Doon sa panang klaseng LL inyong gibuhat diha karoon. Nagpalami ba mo diha? Og hilay-hilay. Nagpalami ibag higda-higda. Or unsa ka na klase nga palami inyong gihimo diha? Sit back and relax, babe. Kaya di na ako duga yun. Abrihin na. Babe, lilian na, babe. Ako nang isulod, ha? Ani-ana. Isulod ko na. Idaso ko na. Uy, mga bata ka na minaw karon, maban na pud to. Just mio marimar. Baby, dasok ko na, baby. Isulod ko na, giyod. Kahit di na nato dugay-dugay, di na nato langan-langanon. Kahit daghan ay nagpaabot sa tuwang X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal. Ayoko latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Napuni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: deep and I go boom,
1: boom. Kasakit sa akong kutu-kutu ngayon mong gisubag.
0: Mingon gani ko di ka mula ag. Di ka mula ag. Ha?
1: Ala akong buk.
0: Nakasabot ka! Nakasabot ka ba?

0: Ginoo ko. Kadaghan ko ni magbunog. Naunsa na mataw ni si Jericho eh. Wa siya magununa ni mga babae. Babae, ikaw na dapatan ka niya.
1: Ano mag-antos mo tao ka ng tawahan na oy, hinda? Biyay na oy! Ang may dakang laki niya.
0: Antos na na akong ipagdagmal na ako. O dali ko makahimo sa pagbiya niya. Tungod kay nahigugma ko niya.
2: Binuang man ang gugma, ha?
0: Antos na ko ang tanan. Ingon ko anak kamahal si Jericho. Antos na ko kutob sa akong mahimo.

0: Anak, may daot ka man in town.
1: Ma?
0: Nga nang may daot man ka.
2: Ay, kanay magodang imo ang anak, ma. Pilian kayo sa kaon. Di ba lang? Ha?
0: Oh. Ha? Uy, naunsa ka, good. Di ka magpili-pili sa pagkaon, yinda. Naunsa ka ba? Kinahanglan nga mukaon ka gyud og sakto.
2: Ako bitaw sa pirmeng sultihan, ma. Sa so, managahi magkaigo.
0: Yenda, ayaw pag-ingon ana. Pasalamat lang gani ka kay natay mapinanggaon nga bana og miati man gyud nimo og maayo.
2: Oh. Ingon ana kadako akong gloves sa imong anak, ma. Maong pinangga kayo nila ko.

0: Jericho, anong karoon ka lang na uli? Upok ka?
1: Ay, panaplin, panaplin! Panaplin! Ayaw kong surang-surang ha? Ha? Ay, ganahan akong

0: maayo kay nagmata na ka Jericho.
1: Oh, nga naman di eh.
0: Diin di ay kagikan gabi eh. Nga nung, dugay man ka na uli.
1: Lupe, pa may polis mo mo imbestiga? Dito ko sa kong amigo ay. Nag-birthday. Yaw niya. Kontento na ka?
0: Oh.
1: Paka lang naon mo ron.
0: Kaon na. Kay doon ako importanteng isultin mo.
1: Ya karon, umandam kong kaon. Usa man lang imusultin ako. Ya matod mo, importante kayo?
0: Jericho, mabdus ko. Mura lagi kagwa malipay. Pila ka tuig ta ini nga nagpaabot. Unya, mura gwa ka malipay.
1: Di isa kong magmaya eh. Eh, basig di niya na ako.
0: Usa, nabuan ka na ba? Kuwa ko'y laing laki. Ikaw ra ang lalaki sa akong kinabuhi. Nakadungog ka. Ikaw ra, og imo ning anak ang akong gisabak. Imo ning anak!

0: mo man kong giingon ni ha, Jericho. Abi na kong kalipay ang akong matagamtaman ning akong pagkiguban ni mo. Pero nga nung pulos man lang kasakit.
1: Ay na si Damaria. Ingalig, madapatan na ka nun. Hawa!

0: Ate, tingali. Makauli na niya to si Jericho. Maabta na sabi ko nga wa. Nakapalit naman ko o grocery. Mapaulit na ko. Oh. Dili. Kanang nasa unahan. Kanang lalaki nga nag-agpayan ng babae. Si Jericho ka na. Dili. Dili. Hayop ka. Doon na ka na ibabay, ha?
1: Hoy, ay pag-skandal lo din, ha?
0: Nga nung giingon ko ni Monina, Jericho.
1: Ha? Tara, ulit as boy! Ulit na!

0: ni sige kay pamasangil nga nagbinuag ko. Pero ikaw rin na yan nagbinuang, Jericho!
1: Animal Corpto!
0: Jericho, mabdus ko!
1: Sa may labot ako mabdus ka? Ha? Ibalagot ko ni mo! Galagot ko ni
0: ikaw
1: mo!
0: Ikaw pa ang nasakpan! Ikaw pa ang naglago!
1: Abdo! Abdo! May nangutagam ka! Bala ka dahil!
0: Jericho! Jericho! Kasakit!

0: Dili na lang kugikan sa ospital. Pero wa gyud pakita si Jericho.
1: Salbahis nga tawhana. Way kalooy. Gabaan na sa ani ang gihimo nimo. Gabaan.

dali ko miyan hi. Arong balita, auntie ka. Ang imo ba na na-discuss siya sa motor? O dali rin kita sa ospital.

0: Nga nung din ka nagpahatod, di ka nagkagawa sa ospital. Pinto ang takka sa imong kabit.
1: Human sa aksidente. Gibiyaan ako niya.
0: Mao ba? Pag-imo kong gipili o balik.
1: Yenda. Nakaamgol ako sa ako sa'yo. Pag-igabaan ako ni akong kahimtang karon. Niya. Buhi. Papansama na akong patay na. Kadili na muli ako ang katunghas akong lawas. Huwag naputol pag yun ang akong mga akong tiil.
0: Huwag ikaw. Nakahuna-huna ka ba sab sa imong gibuhat na ako? Nimo patang. Giunsa ko nimo pagpasakit? Nagtuo ko. Nga kalipay nga akong maani sa pagpakiguban nimo. Pero dili di ay. Ug dili pa iko. Nakuha ang akong gisabat tungod nimo.
1: Masaylo ako.
0: Uwahin ang tanan, Jericho. Kigupa nimo ang tanan. Nawa ng akong anak tungod nimo! Tungod nimo!

Ikasaligan ko ang akong bana, Babe Sabrina. Tungod kay nawala ang akong anak, tungod niya. Pero pagpakiluoy siya og dirinako og dili siya isalikway. Og karon, nag-atiman ko sa usa ka inutil. Pero sa tinud-anay lang, babe, inanay nagyud nga nawala ang akong gugmaniya. Og ang mga pangutana maukini.

0: Kapitan Ludi.
1: Metra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Car sa XFM.
1: Hala, oy, di man tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: gonna grow old with you. Yan nga lang. Hindi pwede. So wala tayong magagawa dyan. Tiis-tiis na lang tayo sa ganito. O, yung parang, ano ba, yung I wanna grow old with you. Unfortunately, ikulat ako iba. Ay, nako! Sa mga babe na itong nakadungog sa tuwang drama karon, I know for sure. I really know for sure. Dili lang ka mo ang... Ako sa tinood lang, nagtukarang ako anxiety. Naminaw ko sa drama. Nalagot ko ba? Hala, sige. Sa mga gusto pa din magpakulata sila mga banang away mga pulos. Sige, padayon na mo sa inyong kinabuhi, diha. O nga, pag kinahanglan nun na mo, sige. Sige, yun. Kana mga humo kay ilong ba? Kana bitang martir ka ayot nga kay sa gugma, bitaw. Bisa gijombag ka na. Gikulata ka na't lahat-lahat na yung the same experience. Ay, nako. Actually, nakahinuktok good ko. Kana bitang... Love is really... powerful. No, tinuod yun di ay. Too much love will kill you. Tinuod yun di ay siya, no? Lagot yun ko ay. Dangon ta ni be.
1: Easy, easy.
0: Anyway, mga baby, sa mga gusto mag-advise di ha, I do think na need talaga ni Baby Yanda, kanang kinasing-kasing ang mga advice gikan sa inyo, ha? Kaya kung ako lang talaga, kung ako lang yun, no? Ambot lang yun. Kung nakita lang ninyo ang kanang personal na to nga, kanang as in nag-angry bird na ko dari. With all the experience and that and this and... Kainit akong tangkugo, taba. Ay, nako. Sa mga gusto mag-advise, tawag na mo sa tuwang hotline na mas hot na hot pa kaysa sa atin. 0969-333-0537. Maminaw, tag-advise. Hello, babe. Maayong hapon.
2: Yes, maayong hapon.
0: Ayan, babe. Kumusta naman? Long time no call.
2: Okay lang.
0: Pero okay lang po na imuhag na dunggan nga drama ka ganina. Ay, kinsa ang imong sagpaon? Ako? Kinsa imong sagpaon? Ang letter sender or ang iyahang, iyahang bana nga lami kay ibalibag?
2: Iyahang bana nga ay pulos.
0: Iyahang bana nga ay pulos. O niya, ang samay ang buhaton karon kay naputol naman ang tiil sa iyahang bana. No, kay tungod lagi atong pagka-disgrasya niya. Siya na po'y nag-amuma karon na lang yun. So yung buhaton, babe, padayon ba daw niya ni ihang pagka-martyr di Mercedes?
2: Ako pa nila, dun na iuli na sa iyang mama.
0: Iuli sa iyang mama niya. Katong panahon nga gikulating di Mercedes pa siya, okay ra to.
2: Ambot niya eh.
0: Ay, nako no. Sao mag-gid na to ning gugma? Oy, makabuang gid tinuod ang gugma. Ay, di mo na ingo ko sa imo, babe. Ay, gid pagpalabi sa gugma kay... Na mo, ginipaing na nato.
2: Wala na ko, Anna.
0: Hi! Chismista din rin asay. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ganar! Ay, nangyari, babe?
2: Pass na.
0: Ah, grabe. Murag itong naging adlaw. Karon, pass is past agad. Grabe talaga kayo, ha? Sige, so unsay ang buhaton ni Babe Yenda karon nga siya na may nag-atiman ani iyahang bana nga kanang kusog mangulata sa iya, ha?
2: Mo dai ta kusog kuno nga inapit lang ang labi ko sa iyang mama.
0: Amo na pinakasayon nga tambag sa tanan. No kana bitang walay daghang istorya ihatod ti kasay imong mama. Kanaw na to. So ana na lang ihatod sa iyang mama tapos mag-move on siya, no?
2: Oo, tama.
0: Ah, grabe, Jude, ka na. Morning advice nga ka nang wala, Jude, libog. Ka na, bitang straight to the point. So mo to siya kung ikaw ang nasa iyahang sayaha bitawng kanang sitwasyon karon nga nangayoog kana bitong pagpakiluoy nangay pasaylo ang lalaki unsay mong buhaton babe nya love is powerful man daw oh pasaylo ni mo siya pero
2: ako sa imo na
0: oh, grabe. Grabe. Butan ka ayo ka no. Ako bitaw, ako dili ko magpasaylo, babe. Ako lang sa kong buhaton, kaya di naman siya kalakaw, eh, balibag na ko siya, babe. Ha? Ihulog, itulak na ko siya sa hagdanan. Ay na lang, joke lang uy, grabe naman no, kana makaya madaotan nagid kay ni si Babe Sabrina a little bit. Bitaw babe, so mo to siya iuli ni mo si Mama, grabe. Salamat kaayo sa imong advice, babe. Very ano, straight to the point talaga. Kaya dagang pangutan ay uli sa Mama. Imong greetings, ay wala na kay i-greet karon babe kay past is past naman. Ay, greeting mo yung mga friends. Sige, go. Ay, greeting mo ang mga babe nga naminaw karon. Oh, gani, no? Bad siya. Mm-mm. Tapos? Hello. Sure?
2: Oo, kanala.
0: Sure, kanala.
1: Daghang salamat.
0: Daghang salamat, babe. Ang pindi ha kanunay. Mwa, mwa, chup, chup. Salamat sa imong advice. Mwa, mwa, chup, chup. Ala, wala siya ni Ongo. Oh! Ay, no. Asa naman yung ago, babe? Ay. Ah! Estrekta. Gipagngan ko ni babe. Sige, be advice mo, babe, kay ako talaga, kung ako maka-advise ka ron, di ba, maghilak yun ang maghilak ang adlaw. Charis lang. Nakanabitong, basta sa tinood lang bitong mga babe, no, kanang gapamugno ko karon. So, kailangan na ako, o kanang init na hug. Ow, sabadi ay. Iba pala yun, kala ko. Oy, sige ha, tawag pa mo sa tuwang hotline 0969-333-0537 kung unsay buhaton ni Baby Yenda aning iyahang kahimtang karon. Kay na ano manggid siya kanibitaw nahikot sa gugmanggi atay. Di manggod kay bana manggod ni. Ay kaipon, kaipon din ba ako ni check ha bago ko mag therefore, I conclude. O, kapuyo niya. So, wapas sila nakasal. Ay, susbiyai, uy! Ay, papanday nakasal di ay, no? Karasas! Mojo na akong giingon, no? Pinaka-hate yun na akong magpakasal. As in, sa kwalang ha, personal nga, ano na ko siya, point of view na ko na may own point of view. Ayoko talaga ng legalities. Iwas 200,000. Charis lang. No, kanang, kaya ganyan, mangutana ta, nabay ka ng special, ka ng blessing lang sa union, ka na may ngunana, but dili siya i-register kasi I don't want mga ganyan talaga. Oh, so, hey, nako, gikulating di Mercedes ka na gani nga di pa mo minyo. What more kung minyo mo karon kay naputlag tiil, Mary si. Aw, hala, sorry. Kini bitong programahan, no? Kana bitong tungod sa ako ang baba, kay feeling na ako magabaan ko 100 times. Kana bitong, kanang, ay, nako, nakakagigil talaga mga baby. Feeling na ako, kini ako mga ginapangyaw-yaw, mo'y makahatag o gaba sa ako. Tagal, batag problema. Napatay, daghang problema. Oh, sige, pagtawag mo, babe. Basa tawag mga greetings and advices. Lami agyod ni mo, babes. Oy, mau ba? Nakatilaw ka na ako? Pag gani ko ni mo natilawan, may inok aglami. Nasimhutan palang gani, lami na. Unsa na lang kag matilawan. Good afternoon, babe Sabrina. Ayan, 6627. Good afternoon po sa imo, ha. Mama, yung hapon, timbaya na ako. Akong timbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province, City of Crossing, Coronado. Dagan kayo ang naminaw. Karon dito, ang nagtimbaya si Alex Kabuhayan sa Maa People's Village, Davao City, Amping Kadiha Kanunay. Salamat ka. Ay, may pa mga ingon ani, no? Karon itong, nay mo remind na to, nga mag-amping ka, babe. Nay mo chat na to, or ma-text na to, nga mga listeners, nga babe, I miss you, I love you, amping kadiha, ang uban. Muna, ayaw jud mo pagpatunto sa gugma. Kay ang gugma itself is tunto na daan. Muna ka, aron di ta matunto, kita'y manunto. Oh. For the char, machismesta. Anyway, mga babe, ha? Sige, advice mo diha. Magbasa ta dariga mga chat, eh. Mga advice sa tuang mga letter sender. Oy, pwede po mo magtanaw sa tuang Facebook Live karon, ha? O sige na, yung nagtawag dari, babe. Hello, babe. Maayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Say, plastada na to. Hello? Gipalong niya. Kasi unang bugan karon. Gipalungan ko niya. Ay, nakaka na mahingon na. Ano? Sas! Palaway kayo. Anyway, kung, babe, sa pagkawala pa lang sa imong anak, usa na to kagrabe nga kasakit nga experience. Ayaw pong sa imuhang kaugalingon nga mabalik mo sa normal. Hatagi og importance ang imuhang feelings and maghilaksa daw ka, babe. Anong pahilakon man ninyo siya, oy? Si Chona. Babe Chona, may hapon sa imo da. Feeling na ko, murag ang point ni Babe Chona, kanabitong ihilak sa niyang tanan ba? Dili bitaw kailangan pugsun dayon ang mga butang magdugo. Yan da, nakita na ni mo ang iyang batasan sa daghang tuig. Ayaw pag, base sa iyahang mga saad karon tanawa ang iyahang mga gipangbuhat sa una o buhaton sa umaabot. Ay, correct talaga kayo dyan as in. Kanabitong, napaagian na ka, babe. Napaagian na ka, ha? Mata-mata po ta usahay ba? Napaagian na tag kulating de Mercedes. Nakuhaan pa tungod sa iyahang ka... Ay... Tapos, babe, hinuon, ang gugma mang goodba. Kana bitong, para sa poison talaga yung love na yan. Di talaga tayo magsaliga ng mga gugma. Ay, poison talaga yan. Yan yung ikamamatay natin. Oh, hello, babe, Lorna, dari sa Maytagum City. So, ayaw na daw, please daw, Jude, babe, tanawag daw iyahang batasan sa mga ni Agi. Ta magpakatanga sa gugmang iata. Babe, kabalo ka, unsa ang pinaka maayong gugma nga imuhang mahatag sa imong kaugalingon? Mo ang pagpalayo sa mga tao nga muy muguba sa imuha og mapasakit. Hoy, deep. I can totally relate. Charis lang. Bitaw, no? Kana bitong, siguro, the highest form of self-love is, kana bitong, magpalayo ta sa tao nga gapasakit sa tua. Kasi, mo ganay na, how can you love someone if you can't even love yourself? So, first step to love yourself, ipalayo imo ang sarili sa ginapasakitan ka. Bao na lang, gid. Kita mo na ginapasakitan ka na physically, mentally, emotionally, mabalik ka pa. Kung hindi ka lang gitontuya, ay nalang. Naugot, gid ko si Muya. Babe, ayan. Babe, kung matabang kaniya karon, buhata tungod kay maayo kang tao. Dili tungod kay napugos ka or nahadlok ka, nga tawgon ka, nga walay utang kabubuton. Oh. Si Babe Gina. Muna akong mga advice ng mga ganahan ba? Kinasing-kasing bitaw. So, wala na ko ika-advise, ani. Sige, hutda na ninyo. O, sige, tawag mo ha. Sige, babe, 09. Or pwede mo mo text na lang if maulaw mo mo tawag. 0969-333-0537. Sa mga nag-comment sa tuwang live, isa-isa ho na to na inyo ha, mga comments karon. Basa ho na to na siya inyo ha, mga comment. Ay, kabala ka. Kay 3:30 tataman. Alam nyo ha. Di ako nagmamadali kasi 3:30 tataman. second chance, babe, ginahatag na sa mga tao nga tinuod nga nagbag-o. Nagbag-o lang na siya kay nainutil naman siya. Ah, correct ko. Mona diha, isa ra gid ako maingon sa iyang bana. Ano bitaw? Tinuod jud is ang karma is digital na gid mga babe. Mona sa iyang gimo nga pagpangulata tapos gidaganan pa gid niya anak bi ato nila no. His own flesh and blood ang iyang gipatay tungod sa iyang pagkawalay pulos nga tao. Di magabaan jud ko ani akong ginahimo do. Oh, bitaw no, so moto digital ang karma ni abot dayon sa iyaha. Yan natay caller, hello babe, maayong hapon.
3: Maayong hapon, babe.
0: Yes, babe, kumusta man ka diha nga side?
3: Okay ra man, babe.
0: Wala ra ka gisapot sa tuang ano, babe, sa tuang letter sender karo. Ay, sa tuang letter. Wala gyud na yon.
3: Wala na kwan jud babe, mo na nga. Ang utang naging kunin mo, babe, kung sa'yo, kung ano ko, babe, wala man makakukukapagdituan, babe, na football man ganina pag...
0: Ay, bakit? Oh! Okay. Sige, Ani, ako ang ikuan, ha? Ako ang paspasan og explain ang nahitabo. Kaya kini si Yanda, no, na siya'y kaipon, tapos siyang kaipon, eh, paspas rapod kayo. Ginakulating de Mercedes siya sa iyahang kaipon, babe. Niabot ang punto nga nabuntis si Yenda, no, ilahang anak. Gikulating gihapon siya, hantod sa nakuhaan si Yenda. Karon, babe, kay digital man ang karma, no? Nadisgrasya si Jericho. Pagka-disgrasya, naputol ang iyahang half sa iyahang lawas. Karon na inutil na siya. Ang nag-atiman sa iya, babe, si Yenda. So, ang pangutana ni Yenda karon kung biyaan na ba niya si Jericho or iyahagihapong atiman nun kay lagi sa ilahang past experiences po or unsa ba yung buhaton karon, babe. Magpakatanga na lang bagihapon sa gugma.
3: Iyan lang niya, babe. Kay, kung ang gihapon ay pulos ng ina ng pagkatao, kay, maroon ang gihapon. Dili man siya makakakuan sa, kung kay, maroon ang gihapon ay ang kinayag yun. Ako pa ni, kung diyaan na lang niya, niya. Kay, dili man ingon nga, siya ay laki sa kalibutan. Nagkantoan, babe.
0: Naapaka, di ba? Oo, napakala nga naman, di ba? Alamuan. Pero bitaw, babe, no? May lang karon nagduol-duol sa iya ha, kay na inutols naman. Pero sa una nga wala pa, na capable pa mangulata. Nako.
3: So, yun. Mga nila niya. Ako na magkaya, hindi na ginaliya. Balikan.
0: Dili na ginbalikan. Iban na talaga.
3: Oo. Mga na akong pambagang kuhan.
0: Pero ikaw, babe, naka-experience na ka nga nabutang sa inyo na nga sitwasyon. Kung dili man ikaw ang nangulating de Mercedes, gikulata na ba kasi mong uyab dati?
3: Okay. Gikulata, pero dili mo kumulata, babe. Pila na mo gikulata ko nung mamapahay ko.
0: Aba! So, nakulatahan na dahil ka sa imong uyab sa una.
3: Sa una naman to, ito kaya naman.
0: Nya karon?
3: Wala na yung... Wala
0: na ah, so nangita siya mukulata sa iya ha. Ano?
3: Murag, no, nangita ko yung kinumukulata na ko yung kay para nga makatawa ko yung bagay. Mani nga mukulata ko yung
0: kinumukulata. Ang gana, ah, murag lahi nga kulata na yung pasabot, babe. Parang ibang kulating de Mercedes yan yung ginagawa every night and then.
3: O ganay, babe. Nga, nangita rin yung kinumukulata na ko. Okay. Malipay ako, okay.
0: Oh, babe, ano, nangita siya. Og babe, ang sa'yo yung pangalan gani, babe?
3: Si Iman.
0: Ah, si Babe Iman. Babe Iman, mga babe, nangita si Babe Iman og mukulata sa iya. Kanang bakusun siya.
3: Mm-mm. Oh, gani, babe.
0: Sige na, uy, pagpangita na diha, uy, sige, tagaan ta kag chance. Igna, mga babe, nangita kog mukulata sa ako, basin ganahan mo mo volunteer, okay ra ko hiktan. Sige, go, tagaan ta kag chance.
3: Amo lagi, babe, pero, namugay ko, babe, pero, walang ko mukulata kayo, wala man lagi.
0: Sana po na, uy!
3: Wala may loya, mga kawairon, babe. Murag ikaw, may loya.
0: Ay, tinuod yun na, babe. Sa tinuod lang mo, ang pinakatinuod nga nadunggan ako karong adlawa. Ako rin yun ang pinaka-loyal sa tanan. As in, sa tibuok kalibutan. Tinood mo na, babe, loyal man ko sa lima.
3: Kung na remind mo, babe, murag loyal sa ka kayo.
0: Ha?
3: Murag loyal sa ka kayo.
0: Gani, loyal ka ayo sa lima.
3: Kalima, Typhoon.
0: Oo, oh, alam nga. At least loyal, di ba?
3: Oo.
0: Mm-mm. Pero wala ko, di ko makasiguro nga faithful. Basta ay loyal. Manong napaingon naman ni sa ako. Ah, oy, naunsa na ni. Bitaw, oy. Sige, muna tayo may ka-advise sa iya, ha? Wala na final answer na to?
3: Oh, muna to, babe. Nga, kung ikakuan siya nga, dili na niya balikan to. Hey, orang niya po, nabalikan niya.
0: Mm.
3: Karoon, nagpagkukuha na kung na itong yang wala kung na yung akuan kay, na naman siya ikuan.
0: Mm.
3: Na naman siya ay, murang video kakulian siya yung ginaboy. Hindi na, panuloy na. Ahoga ko, ano niya. Wala na yung panahon. Ako na siya na. Ayaw na lang. Kaya wala na yung panahon niya.
0: Kana ba?
1: Dagang salamat.
0: True to life ka ayo. Baby mo ang greeting sa mga babe na itong naminaw ka ron.
3: Greeting ko rin. Ni mo, babe.
0: Hmm, sa man.
3: Yan ni Binayin o ni tatanan lang, babe, na naminaw ka ron sa Exekin. Sa iyong programa.
0: Ayan. Salamat kayo, babe, sa imuhang advice at sa imuhang greetings. Amping diha kanunay, babe, Eman. Mwa, mwa, chup, chup.
3: I love you, babe.
0: Dito ko gikilig sa I love you. Salamat, babe. I love you, too. O, diba? Ikaw unum si Eman. Naunsa na lang na. Wala na daghan nagyo ko. Ma, ano nagyo ko ani tawag ani kay loyal. Ano naman ko kay daghan man loyals. Uy nako. Alas 2:56 sa hapon mga babes. Ato ang pagbalik ha, tangin ninyo since 3:30 in the afternoon matataman sa tuang programang X-Rated. Sa tuang pagbalik ato ang advice of course para sa tuang letter sender. And kung akong pangutana sa inyo ha mga babe, kaya pa ba ninyo ipatigbabaw ang love ninyo sa usa ka tawo bisag ingon ani na ang sitwasyon? Oh! Kumbaga mas matimbang pa ba gihapon ang pagmahal ninyo sa usa ka tawo bisag gikulating de Mercedes na mo? Sige babe, tabangin na lang ko ninyo tubag ana babe, labi na sa mga babe na itong maulaw mo advice. Kung na may katubag ana, mas nananaigba ang pagmamahal kesa sa sitwasyon nyo na lagi kang sinasaktan. Ay, na lang ako wala. Oy, kung sakitun ko ni mo, sakitun tika. Yes, ing anak ko. Wala ka, nagpaila-ila. Bitaw mga babe, ha? Sa ito ang pagbalik, ito ano siyang ano ka ng hisgutan. O ay kaay. Sa ito ang pagbalik mga babe. And of course, pwede gihapon mo mag-leave sa inyo ang mga advices, greetings, shoutouts sa 0969-333-0537. Sige, dihala mo pag-greet. And sa ito pong pagbalik, i-check na ito ang Facebook Live for more advices. So of course, mga advice po si Babe Zabrina o niya mga babe. 2:57 in the afternoon. Another song para sa inyo ha diyan. Ato nang i-ready or sa ba commercial na lang sa siguro ta. Maraga. Ay. May song pala si DJ RK. Para sa inyo yan mga babes. Ato ang pagbalik ha at ani ko ninyo. Dilang gihapon sa X-Rated sa XFM.

0: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunya ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom ko kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
9: Sao na?
8: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line-up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kung kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tingin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Sinagingon na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang

0: Natuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No
1: more. Centen Plus Herbal Oil.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw sa Jubert Tennyson, tagamatan.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide.

Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag

0: pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Mayong gabi, Ikson, Higala. Diha sa kahanginan, sa tanan ng mga listeners niining programa, ang tingog sa reformasyon. O live na usab kita niining kagabion. O ako nagpanghinaot kamo na magpadayon sa pagsubaybay o pag-uman niining programa. Ato ang tunaan niining kagabion mao ang adlaw sa kaluwasan o adlaw sa Ginoo. So, mao kini ang ato ang pagtuon karon o ako naga panghinaot nga kamo magpadayon sa pagsubaybay niining programa. O maayong gabi sa tanan nga manusab sa tanan nga mga naga-hook up niini dinhi sa XFM 107.1 Tagum City o sa XFM Davao, XFM Mati. Maayong gabi mga katropa, XFM Jinsan. Maayong gabi usab kaninyong tanan o sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga o sa XFM San Frans. O ingon man usab sa XFM Bayugan, maayong gabi kanatong tanan. O ako nagapasalamat diay sa ato ang buutan nga CEO, walay lain kundili si Doc Remilito Oy. Maayong gabi kanimo diha Doc. O sa imuhang Vice President, Ma'am Olibain Oy. Maayong gabi usab kanimo din ha Ma'am. God bless o maayong gabi sa tanan. Labi na sa inyuhang pamilya usab. O sa ato ang General Manager dinhi sa ato ang istasyon, Edwin Garing. Sa ato ang Station Manager usab, Arnel Cortes. O ingon man usab sa ato ang Master Control, Sir Ken Acevedo. O sa tanan nga istasyon nga nagapadayon sa pag buhat sa mga programa sa XFM. O greetings usab sa tanan nga mga kaigsuonan, sa tanan nga mga kahigalaan, no? Labi na sa diha sa Nabunturan, maayong gabi sa tanan mga katropa o mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Maayong gabi labi na sa ako ang pamilya, no? Mga kabataan nga na din ha sa panimalay, no? O manghinaot kong kamo na sa pagsikay-sikay ni ining panihapon, no? Yung manusab sa akong mga kaparintihan, maayong gabi sa tanan. O God bless, no? Sa tanan. O hinahinay lang ta sa ato ang pagbuhat sa mga buluhaton, no? Sa buluhaton sa Ginoo nga gisangon kanato. O hinguman usab sa mga kaigsuonan din ha sa Compostela, Brother Danny Saranya. Hinguman usab kang Sister Inday, maayong gabi. O sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Mawab, no? Nga nagalantaw karon, Sister Dailinda Osaris, maayong gabi. Brother Daniel Osaris o uban pa nga mga kaigsuonan, Brother Bubong Osaris. Hinguman usab kang Sister Genevieve Lumpaan. Hinguman usab sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan din ha, no? Danga Dapit, la Sister Inday Ilin. Hinguman usab sa kang Sister Arlen Bagnaan, maayong gabi. God bless kanimo, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagtuki sa kamatuoran o ang Diyos magapanalangin uban sa imuhang pamilya. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, maayong gabi kaninyong tanan and God bless, no? O uban sa mga kabataan, Doc Vincent Dumagit. Inguman usab sa kang Brother Daniel, Brother Daniel Francisco. Inguman usab kang Sister Mona uban sa mga kabataan dinha sa 9S, no? Na din ha ang lamian ng mga pagkaon, mga higala, iksuon, nga vegetarian, no? Sa 9S.
giauhag ko kamo nga moadto kamo dito, no? Dito kamo manihapon, no? Dito maniudto. Na dito ang mga ato ang mga lamian nga mga putahi nga mga vegetarian, no? O ingon man usab sa mga kaigsoonan labi na din ha sa atong church, no? Sa Bisayan Village, Pastor Marlon, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Grace, Buhol, maayong gabi kaninyong tanan din ha, ingon man usab sa mga kabataan, Sister Wilma, no? Nga maabdi ko nagapaminaw kanunay dinhi sa XFM, no? 107.1. Ingon man usab kang Brother Rubino and family, tagapulot family, Lumando family, no? Brother Oliver dinha sa iyahang dapit, no? Nga nahimutangan karon hinay-hinay lang, oh, hinay-hinay nagpanghipos dinha sa imuhang mga prutas nga baligya, Brother Oliver, kay gabi ina, no? Oh, Brother Francisco and family, Brother Lagit, Doc Lagit and family, no? Maayong gabi kanimo din ha, Doc. Og salamat sa imuhang pagkamaayo og pagkamanggihatagon, no? Sa kanunay nga nagasuporta usab sa buhat sa misyonero. Og ingon man usab sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, no? Ato ang Bible worker din ha, no? Si Brother Randy, no? Ato ang pastor nga naa din ha, mga kaigsoonan. Mayong gabi kanimo o God bless uban sa imuhang panimalay. Alingalan family, mayong gabi sa tanan. Yung manusab sa ato ang mga kaigsoonan sa Maragusan, Brother Edwin, Inuhales family uban sa iyang mga igsoon. So dili ta mo maisa-isa, no? Yung manusab sa mga kaigsoonan sa Butuan, Alingalan family, no? Brother Alan, ato ang pangulo sa Union. Ingon man usab sa iyahang mga pamilya, maayong gabi, God bless kaninyong tanan din ha, amping amping, no? Og sa mga kaigsoonan usab nato sa kapatagan, Brother Chami Punay, og ingon man usab kang Atisay, maayong gabi kanimo din ha, no? Dumagit family, og ingon man usab sa Abo-Abo family, no? Brother Jim Jim uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Ching Ching, no? O maayong gabi sa tanan, manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin ka natong tanan ini nga kagabion. Sa dili pa kita magsugod, maminaw ta og pinasahi nga awit.

mayong gabi usab sa ako ang ninang dinha sa Samal Kristiano family uban sa mga kabataan ninong Nelson. Mayong gabi kaninyong tanan. God bless and good evening.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

celebrate 4 minutes past the hour of 7 and this evening. And hey nga pala kay Joey na brokenhearted. Oo, nakipaghiwalay. And meron daw tayong caller mamaya, tatawag daw siya. Sobrang nasasaktan. Oo, huwag masyadong uminom. And hi sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asuncion. Sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Mati, Lupon, Banay-Banay, Governor Generoso. And DJ Love, kung muanhi ka din sa Mati, mag-ihaw, good me. Wow, ang sarap naman. And hi na rin sa lahat ng mga avid listeners natin dyan. Ayan sa May Turil and Mental. Ayun, sa lahat ng mga avid listeners natin sa Davao, maraming maraming salamat po. And welcome. Yes po. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Santo Tomas, sa lahat ng mga chika babes, ayun, nagsasabing, DJ Love, lagi kami maganda at sexy tulad mo. Ayun. Yan ang pamamaraan ng pagiging maganda at being single. Alright naman, mga chika babes dyan. And salamat sa pagre-request ng kantang Born For You to Darrell. Ayan si Darrell na in love kaayo. Uy, grabe niya itong mga gwapong sundalo. Karun ba, in love daw kaayo sila. Sige. Alright, dahil malapit ka ng ikasal, sir. And ayun, dahil mahal na mahal mo ang girlfriend mo, si Rowena. Yan naman, kinilig ako ng sobra. I love you both. And right here at 107.1 XFM Tagum. And yes, 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati din po. Ayan po. So, bisan asaan ang radio station sa frequency. Ayan po, edi, madungog ta din ha mga langga. I love you all right here, right now. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

right, 9 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, nag-text at tumawag. And hi nga pala kay Aileen. Oh, I love you, Aileen. Naiintindihan ko yung feelings mo ngayon. Alright, this time babasahin po natin ang ating letter sender na nagka-boyfriend, nagpakasal. Masaya ang pagsasama, nag-enjoy sa sex life niya, and ngayon medyo nasaktan at hindi na naniniwala sa pag-ibig. But before that, gusto ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Suwaybagyo, Honorable and maraming salamat din kay Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And special thanks na rin sa ating mga kapulisan na nakikinig ngayon, sa ating Chief of Police, Sir Bahan. And salamat din po, ayan, sa ating former, sa ating Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo, right? Medyo nawala ako sa text nyo, guys. Oh, yung lalo na yung text mo kay Jen. And Mary Joy and Wilfred, na single mom, na gwapo kaayo. Medyo nangita ni siya, kanang kalangga-langga ba, right? So, this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayon, sa atong mga papa din ha, sa atong mga lolo nga di na kasugakod, ayan, medyo hinay na ang performance level, ayon, try niyo po ang Turbo para mas, ayon, lalaban pa. Alright, and this time for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Helena, 38 years old, taga Davao de Oro. Deji Love, 23 years old ako nung nakilala ko si Roger. Nagpakasal kami sa simbahan, simple lang. 10 years kaming masaya, Deji Love. Nagkaanak kami. Si Jana ngayon ay 12 years old na. Yung bahay namin noon, maliit lang pero puno ng saya. Paggabi, magkatabi kaming matulog, nagkwekwentuhan, nagtatawanan at sobrang saya ng aming pagsasama. Sa sex life namin, Deji Love, pareho kaming satisfied. Yung pagsasama namin, Deji Love, hindi perpekto pero buo. May lambingan, tawanan, may plano sa buhay. Kaya nga akala ko noon, Deji Love, hanggang dulo ay kami na. 32 years old ako nung nagkasakit ako. Unang akala ko, simpleng pagod lang, Deji Love, kasi nagtitinda ako sa palengke at nag-aalaga kay Jana. Pero isang araw, Deji Love, nahimatay ako sa palengke. Dinala ako sa regional hospital at ang sabi ng doktor, may bukol ako sa matres. And Deji Love, mayuma, malaki na, kailangang operahan. So Deji Love, naoperahan ako and isang buwan akong hindi makakilos ng maayos, hindi makapagluto, hindi makapagtinda, hindi makaasikaso kay Roger at Jana. At higit sa lahat, Deji Love, wala ng sex. At doon, Deji Love, nagsimula ang lahat. Si Roger may kasamang babae. Sa loob mismo ng bahay na pinundar naming dalawa. Nakita ng dalawang mata ko, Deji Love, na ang asawa ko at ang babae niya ay nag-e-enjoy sa sex, Deji Love. Ang sakit, sobra. Tinitingnan ko sila na nagsasex, Deji Love, at umiiyak ako. Hindi dahil sa tahi ko, kundi dahil sa puso kong sugatan. At sa araw na yun, Deji Love, sabi ng asawa kong si Roger, Helena, since nahuli mo na kami, kaya't aalis na lang kami.
Sabi ko, Roger, please, huwag mong gawin sa akin to. Digi Love, nagmamakaawa ako. Lumuhod ako kahit masakit ang tahi ko. Lumuhod ako. Sa sobrang pagmamakaawa ko, Digi Love, sabi ko, huwag mong sirain ang pamilya natin, Roger. 10 years tayo. Si Jana, paano? Anong sasabihin ko sa anak natin? Digi Love, nakiusap ako. Umiiyak, nanginginig. Pero sabi niya, Helena, pagod na ako. Pagod na akong magtiis. Ayoko na. Si Lisa, nandyan, masaya ako sa kanya. Mas bata, mas malakas, at mas magaling pa sa kama. Hindi tulad mo. At umalis siya, Digi Love. Dala niya ang isang maleta at si Lisa. Iniwan niya ako sa bahay. Yung gabing yun, Digi Love, akala ko mamamatay ako, hindi sa mayoma. Pero sa sakit nang iniwan ako habang may sakit pa. Digi Love, si Hana, 10 years old lang noon, pero siya ang nag-aalaga sa akin. Pagkatapos ng 3 buwan, Digi Love, gumaling ako. Gumaling na rin yung tahi ko. Bumalik ako sa palengke. Hindi na nagtitinda ng bigas, pero nagtitinda ng kakanin na ako mismo ang gumagawa. Si Jana, tumutulong tuwing hapon pagkatapos ng eskwela. At dahil gumaling na rin ako, Digi Love, wala nang mayuma, wala nang sakit. Digi Love, last month lang, bumalik si Roger. Payat na siya, Digi Love. Hindi na mabango at sabi niya, iniwan na rin daw siya ni Lisa nung naubos ang pera niya. Sabi niya, Helen, napatawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ako, pwede pa ba tayong magsimula ulit? Miss ko na kayo ni Jana. Lumuhod siya, Digi Love, at nagmamakaawa. Pero Digi Love, wala na akong nararamdaman. Hindi na ako umiiyak, hindi na ako kinikilig tulad ng dati. Ang naramdaman ko na lang, Digi Love, galit at inis kay Roger. Kaya sabi ko kay Roger, Roger, wala na akong love sa'yo. Ang natira na lang, inis at galit. At yun, ayoko nang dalhin habang buhay. Kaya pinaalis ko siya, Digi Love, hindi nang may sigawan, pero nang mahinahon. Umalis siya, and DJ, nung umalis siya, hindi na ako umiiyak. At doon ko na-realize, DJ Love, gumagaling na pala ako. Hindi lang sa mayuma, pero sa pagmamahal ko sa taong hindi marunong magmahal pabalik.

Ngayon, Danger Love, I'm single, ma'am. May lalaki ako na ka-sex lang. Hindi seryoso ang relasyon namin. Ang akin ngayon is tikim-tikim lang. Pag kailangan, kasi minsan talaga, Danger Love, kailangan ng katawan natin ang sex. Focus ako ngayon sa pag-aasenso ng buhay at sa anak kong si Jana. Did you love? Sa tingin mo, tama ba? Pero, did you love? Ito na lang ang nagpapasaya sa akin. Isa pa, wala naman akong sinasaktang tao, hindi naman ako kabit. Single naman, binata naman, yung ka-sex ko. Ako nga pala si Helena, did you love? Nawala ng pagmamahal sa asawa ko. Maraming salamat sa pakikinig. And did you love? Salamat sa advice. Maghihintay ako. Alright, Ma'am Helena. Salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love. Mamaya magbibigay ako ng advice sa'yo. And sa lahat ng mga nakikinig right now, and sa mga gustong tumawag na mag-share ng kanilang love story, our text line, it's 0985-594-7179. Alright, love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: 21 minutes past the hour of 7 and this evening. And meron tayong caller online. Hello? Hello? Ayun. Ayun, wait, wala. Hello?
1: Hello, hello?
0: Yes, hello. Hello po. Yes, sir. Bakit broken-hearted ka? Ipinagpalit ka sa isang pulis. Bakit?
1: Nangita lagi yung pan. Mas howd pa.
0: Mas howd? Nga naman, sir, dili ka howd? Sa unsang klase nga howd, sir? Imong, sa unsang klase nga howd? Bakit mo nasabing, nga nung nasulti ni mo nga howd? Tong pulis kay ni mo? Sa unsang klase, sir?
1: About sa, ano, anong sex?
0: Hmm? Dili ka performer? Ganun? Unsa ba?
1: Kasi kulangan na siguro siya.
0: So, ayun. Kaya naghanap ng pulis. Kaya binagpalit ka sa pulis. Sakit, oh. Sir? Sakitan ka?
1: Yes, po.
0: Kasi, bakit po? Ganong mas ka nang nasakitan kapag ayo? Siya ba imo first girlfriend?
1: Lili man, pero yatang muna ko akong among better version siya. Pero purag wala niya gihalagan akong dubuhat.
0: Gihatag nimo sa iyahang tanan, imong oras, nag-invest ka. Sir, katong uyab pa mo, pila mo katuig?
1: Ay, months lang po, ame.
0: Ah, months lang. Pila ka months lang mo, sir?
1: 6 months.
0: Okay, sa 6 months, sir, kanang grabe, no? Naghahatag po kag flowers, chocolate, pareha na?
1: Opo, kanang every anniversary, kung boringan siya, ang laag ni.
0: That's why na-inlove ka pag ayo sa iya, ha?
1: Oo.
0: Opo. And,
1: ako na siyang ipailila sa akong side. Ano?
0: Okay. So, ang imong pamilya, nakaila na sa iya, ha?
1: Oo.
0: Oh, okay. So, that's why ka nang sakit sa imuhang part. Kaya pagtuunin mo, siya na. Sir, sorry sa word nga akong gamito. Nani nahitabo sa inyo, ha?
1: Oo.

0: Um, magsimba na lang o magampo.
1: In Christian ka, sir?
0: Catholic po.
1: Catholic, alright. Yeah, you know. I understand, no, ang mga Catholic is that grabe po na sila ka in love kay Lord. Sige, padayon anak, sir. Padayon sa pagsimba, padayon sa pagampo. And that way, makamove on regyud ka. And kanos alang mo nagbulag, sir?
0: Itong niaging bulan na po.
1: Niaging bulan rapod. So, wala na kay plano nga magminyo, wala na kay plano nga manguyab. I mean, minyo dayon, sir, no? Sorry kayo. Wala kay plano manguyab para maka-move on?
0: Muabot na maghapon na oras, pero karon nga, ano?
1: Napaka sa brokenness.
0: Oo. Anta lang, magpaayo pa lang sa inagian.
1: Sir, pila imong edad?
0: 25 na po.
1: 25. Na-amaze ko, sir, ba? Na-shock ko pag ingon ni mo nga, sa kita day, Jill Love, oy, kanang ipagpalit ko sa police, mas hawd ang police, sakitan ka, ayo ko. Siguro, sir, no, dili man yun siguro na sa performance level. Feeling na ko, sir, siguro, niabot lang yun sa point nga nawala ang love sa babae sa imuha, tungod kay nakita niya sa police ang iyahang... siguro, sabihin natin, isa na ang performance. Oh, so, nakuan na, may question marks akong huna-huna. So, ibig sabihin, habang kamu pa, nag-sex na sila atong police, kaya, di ba?
0: Mau ba yan ang sex na yun? Okay. Bago siya nilagkukuha, naanay na hitabo sila.
1: Ha? Bago ka niya gibulagan, naanay na hitabo sa ila, ha?
0: Oo, oh, yung ingon ko.
1: Sorry, sir. Sorry, sorry, sir. Pero kaya ra. Kaya ra ang sakit. Or medyo naagid ka sa part karon nga sakit gud kaayo siya, sir.
0: Sakit gud siya. Yatag man ako ako ang makaya.
1: Basta lagi, no, mahatag na to ang tanan-tanan, sir, no? Kanawanay mabilin. Feeling ni mo, murag, asa naman ko, ani? Sige lang, sir. Imong gibuhat ka ron, nag-aampo ka, nag-asimba ka para mawala ang sakit. Pero naapag gihapon, sir, no? Usahay?
0: Ganun tayong nga, pag-ikulay siya, ako na ako na rin ka.
1: As in, usay trabaho ni mo, sir?
0: Sa office lang.
1: Okay, sa office lang. Alright, and sir, gusto ka tagaan takag babae para makamove on? Joke lang, sir, joke lang, sir. Pero imong kasing-kasing karon, sir, ready na ba? Kurag gusto na ba nimo nga manguyab or gusto pa nimo mag-enjoy sa pagka-single, mag-move on?
0: Mag-move on pa siguro ay kurag sakit kayo.
1: Oh, katong police, sir, gwapo po tong police, sir. Nakita na ka atong police?
0: Sa picture lang.
1: Okay, sa picture lang. Okay. Alright. Sir, nabati na ako ang sakit sa imuhang kasing-kasing karon. And I'm praying for you and tama imong gibuhat nga magsimba, magampo. And sir, tabangi imong kaugalingon. Ayaw ka stuck sa isa ka babae nga. Walay pagpahalaga sa imong feeling, sir. Okay? And I know, karon dili pa nimo ma-realize and medyo close pa ang imuhang kasing-kasing. And praying for you, sir, nga unta moabot ang time nga ma-realize nimo lami di ay ma-in love. Life is short kasi para magpabilin ta sa kanaganing brokenness, di ba? Tama ba ko? Yeah. So pag move on, sir, ha. Okay? Hello, sir. Pag move on na, sir. Okay. Napaka din, sir. Napaka din na, sir. Na-Shopee mong kay Kagold. First time ni mo manawag?
0: First time po.
1: Aww.

Kumbaga nanawag lang ka, kay broken-hearted ka. Shopee ka, ayo ka, sir. Ay. Sir, pwede na nato i-off? Kaya medyo shopee ka, no? Text-text na lang to, sir. And thank you sa pagtawag, sir, ha? Oh, shopee ka, ayo ka, sir. Salamat ka, ayo, sir. Pag-move on, sir. We love you. Okay, alright. Pa-keep off ng cellphone, sir. Salamat ka, ayo sa pagtawag, sir. Ayun, first time ni sir. And dahil, okay, sa pa yung mga broken heart din, ha, panawag na mo. And ayun nga pala sa gwapang single mom ng Mako. Alright, naghahanap din siya ng text mate. Maganda siya. Ang kaiyang cellphone number 0917-406-2659. Alright, this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Plus Herbal Soap. Ayun, sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa atong mga gwapang avid listeners din ha, sa New Corelia, nga pala kay Aisa, oo nga, pinakagwapa daw din ha, sa New Corelia. Aisa, I love you, kaya mo yan. Oo, natay caller ganina, Aisa, narinig mo ba? Pwede na ko ihatag iyahang numbers sa imo ha, gwapo kayo siya, Aisa. Bagay ka ayaw mo, okay? Pag move on na mo, ay, ala na, sa DJ Love, nagtugpo-tugpo. Joke lang. Ala na, sa naman ko eh. Alright, thank you guys, and ayun. We're all alone. Request a track of our text line to Muege. Oh, ang gwapong pulis nga, naminaw karon. Hi, Brad. Happy listening. At sa lahat na rin ng mga fraternity, the Three Skillion, the Crime Buster, maraming salamat po. Love is in the air.

right, 38 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Carmen. Oh, ma'am, I love you. Nagkabuang daw in town silang pangita sa ano, sa radyo. Tuyok-tuyok sa radyo. Ah, nasa Day You Love. Ayun. Nag-brand out ang among kuon. Okay. So, paki-follow na lang or paki-add na lang DJ Love. DJ Love, Ate Friend. Or sa among Facebook account. Ano sa kanitong Facebook account, Ken? Okay. Among Facebook account is XFM 107.1 and Davao, sa Davao po, sa Davao and sa Mati, XFM. Ayun, thank you po sa lahat ng mga tumawag. Asan na si DJ Love? Ah, nito na si DJ Love. Okay, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender na si Helena ng Davao de Oro. Ma'am Helena, single mom. Sabi mo single mom na ako ngayon. May lalaki na ako na ka-sex lang. Hindi seryoso, tikim-tikim lang pag kailangan. Kasi minsan talaga, kailangan ng katawan natin ng sex. Focus ako ngayon sa pag-aasenso at sa anak ko. Yan ang saying mo, ma'am. But Ma'am Helena, anyway, Ma'am Helena, salamat sa tiwala. Pagtitiwala mo kay DJ Love, hindi kita hinuhusgahan. Kasi alam ko, galing ka sa 10 years na masaya, tapos iniwan ka habang may tahi pa sa Mayoma. Tapos nakita mo pa si Roger at Lisa sa mismong bahay niyo. At pagkatapos noon, kung sino, 'di ba? Sino ba naman ang hindi masasaktan? Kaya naiintindihan ko kung bakit ka napunta dyan. Ito. You know what, ma'am? Ang katawan natin ay nangangailangan ng sex, oo. Pero puso mo ay napapagod na. Helena, totoo. May pangangailangan ng katawan natin, lalo na ikaw ay 38 pa lang. Pero kasi pag puro tikim-tikim lang, minsan, katawan ay nabubusog pero puso mas lalong nasusugatan. Kasi pagkatapos ng sex, ikaw pa rin ang mag-isa sa gabi. At si Jana, 12 years old na, nakikita niya, ma'am, pangit tingnan. And ma'am, hindi ko sasabihin masama ka, sasabihin ko sa'yo na pagod ka na. Kasi ginagawa mong gamot sa sakit na iniwan ni Roger ang sex na hindi naman talaga gamot. And gusto kong sabihin sa'yo, practical advice, kung yan muna ang desisyon mo ngayon, ma'am, protektahan mo yung sarili mo. Helena, kung hindi mo pa kayang bitawan yung setup na ngayon, okay, ito ang gawin mo para hindi ka masaktan ulit, physical and emotional. Sa kalusugan, dahil naoperahan ka sa matres, dati, mas sensitibo ka sa infection, kaya magpa-check up ka sa OB, sa regional hospital, and libre yan. Okay, libre din ang follow-up check-up. And ma'am, kung may ka-sex ka, protektahan mo sarili mo. Ayaw kung isang araw, may sakit ka na naman at si Jana na naman ang mag-aalaga sa'yo. Kawawa yung anak mo. And sa bahay mo, huwag mong hayaang may lalaking labas-pasok lang dyan, okay? Para makipag-sex sa'yo. Kasi baka makita o marinig ni Jana, lalo pa 12 years old pa lang siya, dalagan na siya. And please, ma'am, okay? And sa pag-aasenso sa buhay, Ma'am Helena, sabi mo mag-focus ka sa pag-aasenso, and tama naman yan. Yung oras at lakas na binibigay mo sa tikim-tikim sa sex, kung mag-focus ka sa pagluluto ng kakanin, mas kikita ka pa. And ano ang mas magandang gawin habang single mom ka? Helena, hindi mo kailangan maging santa agad, pero pwede kang magsimula sa maliit. Gawin mong 3 months na walang lalaki muna. Pwede ba yon? Okay, challenge yan. 3 months lang. Focus ka kay Jana at sa trabaho mo, sa panenda. And Helena, kung puro tikim sa sex lang ang habol mo ngayon, hindi mawawala ang galit mo sa ex mo at madadagdagan pa.
Ma'am Helena, ang tunay na paghilom... Helena, makinig ka. Ang tunay na paghilom hindi sa ibang katawan mo mahahanap, pero sa pagbuo mo ulit ng buhay mo na ikaw lang at si Jana ang bida. And Ma'am Helena, dati buong mundo mo si Roger tapos nasira. Ngayon ikaw at si Jana na ang mundo mo. At hindi na yan masisira ng kahit sinong Roger o kahit sinong ka-sex, okay? Ma'am Helena, proud na proud ako sa'yo. Kasi nagsasabi ka ng totoo, kasi kahit nasaktan ka, nagtitinda ka pa rin at nag-aalaga kay Jana. Pinapaaral mo pa rin si Jana. And I'm proud of you, okay? I love you, Ma'am Jana. And sa lahat ng mga nakikinig right now, okay, Eleneta Malinaw, ganda mo, Groom Carmen po. Thank you, Ma'am Eleneta Malinaw. Alright, sa lahat ng mga, gustong mag-friend kay Deji Love, ayan, gumawa po kasi ako ng Facebook account, paki-add naman. Okay, Deji Love, Ate Friend. And Ma'am Elena Malinaw, salamat. Nakita mo sa wakas si Deji Love. Alright, and hi nga pala kay Sanggalaka and Mary Joy Crismundo Pormento and Wilfred. Okay, maayong gabi, Deji Love. Pa-shout out, panahon maka-move on rako. Pray rako per me, maayo na jod akong anak. And hi nga pala kay Inday Karing Pipe. Ayon, maayong pagpaminaw, Inday Karing. And sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Santo Tomas. Oh, asan naman si Deji Love? Thank you po. Oh, hinahanap nyo pala. Brand out ang among signal. Oo. But thank you. Live pa rin po tayo sa Facebook Live sa Mate XFM. Pwede rin po nyo, paki-follow na lang din. Alright, and hi nga pala kay Ricky. I love you, Ricky. Palagi mong tatandaan that hindi lang siya ang babae sa mundo. Then, apa mo si Deji Love? Ano sinig mo? Oh, labi na, magmamina mo kada gabi. Ay, naku, ma-in love talaga kayo ng bonggang-bongga. Alright. Okay, and mamaya, babasahin ko ang mga gipang text ninyo din. Hey, okay? So, sa mga broken-hearted din, ha? Ipaghawas na ang dapat ipaghawas. Okay, i-text na kay Deji Love. Kay anda mo sa lo si Deji Love. Alright, our text line once again, it's 0985-594-7179. Okay, paki-add kay Deji Love. Deji Love, Ate Friend. Right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And next song, All My Life, request track of our text line to Wilfred Patrick na sobrang in love pa rin sa kanyang ex-girlfriend na dati niyang ka-live-in. Right here, right now, XFM, katropa mo, excited. Ding!

Alright, and yes po. Magbabay-bay na po tayo. Alright. Hey, Ma'am Joey. Ang pinakamagandang bakla sa balat ng lupa. Ayun. And ayun, magbabay-bay na po tayo. And before ako magbay-bay, may babasahin muna ako mga text dito. And agay. Sige, grabe po na si texter. Oy, DJ Love, eh. Pag sagodin ha. Dili ko, oy. Bayari ko. Joke lang. Alright, grabe naman yun. Anong Ayun, sige. Alright, hi nga pala kay Giselle and DJ Love. Okay, Lami, matulog nga. Ikaw. Thank you. Okay, and pa-play naman ang Fixing a Broken Heart. Okay, Giselle nga broken-hearted karon. Okay. And siguro no kung wala nag wala nag offline, I mean wala nag brand out. Grabe. Grabe naman. Thank you talaga. And hi nga pala kay Marlon. And Johnny, nga nangitag callmate, ihang cellphone number 09056026025913. All right. Okay, balik ko na ako ang cellphone number ni Johnny. 09056025913. Alright. And maraming salamat po sa lahat naman nakikinig. And 1 hour lang atong program, guys. From Monday, Tuesday, and Thursday. Wednesday, ugma, wala si DJ Love. Okay? Salamat kaayo sa pagsabot. Nga wala ko ugma, but Thursday na ata. Okay? And Sunday, 1:30 p.m. to 4 p.m. atong programa sa radyo. And ayaw mong kaulaw share sa inyong love story, guys. Okay? Kay ako nang ampingan. Gani pwede ko ninyo kasuhan kung ako nang diba? Akong i-expose inyong mga identity. So ako nang ginaampingan inyong mga identity, guys. Okay? Masaligan ninyo si DJ Love. Dinhi sa XFM. Tropa mo, exciting, okay? And sa radyo sa Davao is ano nga yun? Is 89.1 and sa Mati naman is 99.1. Okay, dito sa Tagum 107.1 XFM. And meron po kayong naapod may page din hi mga langga. Paki-follow na lang din. Okay? Sa Davao din, pwede din niyo i-follow ang among Facebook account dito. And kay DJ Love, sa personal account na ako, pwede niyo i-send inyo ang mga love story. Okay? DJ Love, Ate Friend. Okay? And salamat kaayo sa kanunay niyong pagsuporta na niya programa. And talagang nakakataba ng puso. Sa lahat ng mga tumawag, ayan na magtawag, ugma na lang. I mean, sorry, Thursday na lang. And also at Sunday, okay, sa Sunday, bahalag pila ang manawag. Okay, kay taas ang atong oras. And, unta, inyohang nasabtan pag-ayo, di ba? Siyempre, mga very good man mo. Mga pinahawd man mo. Okay? And, hi nga pala kay Joey, once again. And, Marilyn Orasyon, nga nahadlok mo lakaw-lakaw. Okay. Kasi may nahadlok ka rin, no? Ayaw mo pag-amping in town mo. Okay, Marilyn Orasyon. Okay? Naminaw sa Andap Laak, Davao de Oro. Okay, salamat ka, ayaw, ma'am. And okay, so huwag bananaw na lang data sa live kung mag-brand out sa atong radyo, di ba? Okay, kaayo. Alright, and hi nga pala kay May. So, grabe naman na si Johnny, oy. Adili lagi ko, bayari sa ako. Okay. Grabe na magpabayad. Lain, bita joke lang. Kahit bayaran mo pa ako ng 1 million, ayoko ha. Bakit naman? Lain man. Sige daw, ikaw mo daw. Anong ganahan mo, story ako? Alay, no. Anong textan mo ko yung anak? Okay, kantahon na lang ako na. And hi sa mga terminal. Bago ko na ako bye-bye, no. Sa mga listeners na to din sa Timog Coop Kawayanan, Madaom Kawandag Riders Association. Okay, nga naminaw karon. And hi nga pala kay Ricky nga walay ka sex. Okay. Luoy lang. Okay, luoy kaayo. And did you love, okay, greet lang si Melinda og Nini. Tigpaminaw din ha sa Bermudes. Maayong pagpaminaw kay ka Jojo. Paramdam po Jo.
And dahil nga pala kay Fatima, si Fatima nga nangitaog ka-callmate, kay wala siya'y uyob. Okay, sa may mga single nga lalaki din ha. Okay, kuha ang cellphone number ni Fatima. Kay dali una ko na ngayon, bye-bye na ko. Okay? Okay, ihang cellphone number 0950-932-6654. Again, 0950-932-6654. Alright, and gimingaw na kog walay ka. Alright, grabe po ka texter. Ano mingawan man mo, anak? And sa lahat ng mga nakikinig dyan, hi to Randy, na nasa iyang sakyanan karon, naminaw. Ka-harsh ba na ron? Sama na, oy. And hi nga pala kay Taasag Bangs, oy. Hi Giselle. Pa-play Did You Love I Need You, dedicated lang sa akong GF na si Hazel Albores. Alright, Hazel Albores, na sobrang mahal na mahal ni Jason. Okay, sa mga in love din ha, again and again, labi na sa mga broken hearted, i-text or i-send kay Deji Love sa Facebook account ni Deji Love. Paki-follow na lang guys, Deji Love, ate friend. Okay, time for us to say bye and maraming maraming salamat. This program brought to us by Santon Herbal Oil and Santon Plus Herbal Capsule. Maraming maraming salamat. At gusto ko rin pasalamatan Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, Datagong Police Station, and Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car. And maraming salamat din po sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Ma'am Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor. Alright, daghang salamat. And palaging tatandaan, okay, once again, last na lang, kay San, okay, Melinda Dalubahan, okay, San Antonio Mabini de Oro. Alright, ang ganda mo ma, Melinda. Okay, palaging tatandaan, huwag mo nang pahahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Help yourself to move on. And yes, mag-invest ka sa sarili mo. Love yourself always, guys. I love you. Good night. And Jesus loves you. Mwah.

0: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Higala? Og mga dili higala, og mga kalaban? Maayong gabi eh, kaninyong tanang! Palakpak na sa dabi eh! Yan, maayong gabi eh, sa tanang, medyo luya ni gamay, no? Medyo luya tagamay mga pariente. Kaya wala pa ta sa saktong mood karun ba? Kulang panigwan, oy? Kulang panig, o sa lang good ka, bunal good? Oh, o sa lang ka bunal, bunalan lang taga isaan ni ah, okay na tadayon, ha? Mga higala o mga suki na itong tipa minaw, maayong gabi ikan niyong tanan, kay dili man ron adlaw, di man ron buntag, ni anasad taniini atong bago kayo na itong tulumanon, ang handusanan. Sa kagulanan. Inyong kauban karon ni Matak na ang inyohang Kuya Helen og sama sa kong gisaad gabi. Diba nagsaad ko ninyo gabi mga pariente nga karon maghatag na kog text line kay aron mahibawaan nato kung kinsa ang naminaw og basig matagaan nato load. Ay load dili lang load. Matagaan nato Gcash di ay. Laliman ka na, mas yung kahatag-tag Gcash ka ron, oh. Pila may palad sa unggoy, oh. Diba, duha lang kabuok? Onyag, makahatag ta ron, ha? Oh, sige po sa paminaw, paminaw. Og welcome ka mong tanan din sa aton tuluman nun. Handusanan sa kagulanan. Well, unang pasiuna mga higala kay Mingaw magkailisan tanan itong kanta. Mingaw, kailuoy kay mga driver ron, oy. Looy kayo kay Basig, siyempre, minaw sila din nato, niya human atong programa, atong music ay kay Laay kayo. Kisa nag-ingon nga Laay? Wala'y Laay-Laay sa army. Dara, dara.

0: Exciting!
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ikid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon.

0: Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkuban pa sa pag-uswan.

0: All right, good morning. Kape. Yes, welcome mga katropa sa programang Exciting Pilipinas. Ug syempre, kaoban karon ninyo lain-lain master dito rin og kaoban ako karong unyang taod-taod mga katropa ang atong isang December sa basta nung fresh from La Pilipina, ano, nag-quarantine siya mga katropa, ga-jogging, no? Ga-jogging na siya, pero ayang gamit niya kay kanang TikTok, no? So, unya tata, doon ka na ito na siya, o ato lang sang itimbaya, ato mga silingan, ato mga naminaw o mga orasa, no? Ato mga katropa, nga karon wapa katugpa, wapa katakang, itakang na lang, itakang niya, labi na yun mga inilitubig niya, kay mga pinatao, ga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kay ako, kuha naman yun ko, bisag wapa mo nang tanan nagkape na magigog yun. Niya, sa amin ato ni nga, mo magigog na state and province na magigog nga, aptik magigog kayo sa makainomin ni mong kape, be. O niya, kamo, aptik mo na inyong kape nga giinom. Ha? Nga, kapalpitit naman mo, ana. Ha? Naminaw mo sa ko, ha? Basig man, na, bita. Ay, ito mga silingan din sa may Davao de Oro. Good morning!
1: Hoy, good morning! Kumusta mo diya mga pare? Kumusta mo diya mga maring, ha? Sa mga nagkaroon sa mga panimalay kasi itutok ang gawa pa yung katakang.
0: Aha!
1: Welcome sa itong panagawaan. Kini exciting Pilipinas. Ako gabon ni si paring Lar anak sa pobreng Taba Didoy!
0: Aba! Yes. So, mga...
1: Karol, master, nga... Ay, Merkulis na ron. Merkulis ron.
0: Nidayon yun, no? Nidayon yun ang... Nidayon yun ang Martes gapon.
1: October 7, 2026. Mga katrabang sa mga steeping ron niya sa inyo mga nagadaiya, mga EOR.
0: Mga Area of Responsibility.
1: Asi, uban niyo may mga katrabang doon alas 6 sa buntag, garong adlaw nga Merkulis, balik-balik.
0: Pragpanit.
1: Ito ang programa, kini Exciting Pilipinas. Mamahimo mo diyang mo participar sa itong programa. Text ka mo sa itong hotline sa 0966-306-9569. Oy, ano nabuntagan man yung uban? Ang nabuntagan man, murag karoon pa nakakuan.
0: Wala ba mo katugpa niya? Tugpa na lang ng wakwak ka mo. Wala ba mo ni tugpa niya?
1: Murag ang uban ka, master. Murag kakuan pa sila ba? Kanang maupay pag tugdong nila. Kasuway biya punta, ano no?
0: Maupay pag tupa.
1: Kanang kaadlawon ba nga mo pa ipag-uli sa balay, medyo labad-labad gamay o.
0: Kay nakasyat.
1: O, oh, niya may mo na yung hong-hong sa kagalingan. Hindi na kuminom, oy.
0: Eh, labi na yung magsuka.
1: Hindi ko kuminom.
0: O, yan eh. Hindi na yung...
1: Labad king ulo niya. Hilab kayong tiyan, pero pagkaugma, ay, doon sa barkada.
0: Part, ato trito part, choy, ato da. Wala na.
1: Sa mandi, ay.
0: Sa mandi, dugayan, ha?
1: Sunod, minom, di na kuminom. Sunod, garoon lalang ni.
0: Last na ni.
1: Pero, moragya po istorya, ha, mga katropa.
0: Alokon man tayo.
1: Text line 0966306-9569. Og unya taod-taod mga alas 5:30 sa buntag. Live na ta mga katropa, mga pare. Sa tuang kining gituwag og Facebook page sa 107.1 XFM Tagom.
0: Ha ba?
1: Atong itimbaya, master, ato mga labasirag, labasiro.
0: Hoy! Hoy! Ato ang mga dili sa may merkado publiko dili sa may Tagom City.
1: Kumusta nga to ang mga kuan dia? Kumusta to mga pirit?
0: Mga budburon, mga matambaka, matangkanding. Nabay, matangkanding pa rin. Wala, no? Na.
1: Ikaw, sa may mong paborito nga isda dyan sa merkado?
0: Ako, matambaka, ginakumaong kaning malasugi.
1: Anong gitawag mo na siya, Juan? Anong gitawag mo nag matambaka, master?
0: Kay, alam mo na siya. Kay, unang panahon, Mangod, anong gitawag na siya matambaka, paringlar?
1: Yawa, no?
0: Oo, kay, alam ko na sa, kay, dito man taga-bukid sa una, kuan man na, giisa naman ng sapa o dagat.
1: Mabuday?
0: Oo, niya kay, reklamo man ang...
1: sila, kanang kumplot sila?
0: Oo, kumplot pala ba? Murabukan na ba?
1: Oo, mabuday.
0: Murabukan na. Grabe. Mato dito, ligo ng baka dito. Niligo nila ang baka dito. Niya kay naman lamay na masol.
1: Nay na masol.
0: Oh, nay na masol yan, nay na mana ba? Kato na mana dito. Sige sa pamana ni igo tong nakaigo sa isda. Pero lahos ang uwas dito sa mata sa baka.
1: Mo ba di?
0: Oh, sino kuha nimo? Igo nga. Nakuha mo din isda ano ay.
1: Tawag aning nabulsay gid ay.
0: Nabulsay din niya, nabulsay gid niya. Pag-igo niya sa isda.
1: Okay.
0: Pag-igo sa isda, dito na ni igo sa ang mata sa baka. Okay. Mamasa kailangan sa isda. Sumunong isda na. Sabo, ang abot din. Abot sa niyong isda na yun. Ligo raman dito sa matas baka.
1: Ayay.
0: Nandun na, baniyog na, nilabay ang mga panahon o katuigan. Nahimo na ang itong isda ato. Nahimo na siya og Matambaka.
1: Matambaka. Lahay po na akong nabasa nga source
0: diyan. O, saan na source mo dahi?
1: Kay, kuha mo daw, katong isda kaniadto daw, isang pinagkaklaseng isda kaniadto. Ang isa kaniadto, kuha na gano'n na, ng tulingan, ragyod.
0: Tulingan, ragyod daw.
1: Jir-jir mo sa baka ang tulingan kay
0: Takara. Mo mo na na jir-jiran.
1: Nagtuna mo itong baka sa baybay, kay Jir-jir mo ang tulingan. Jir-jir mo sa baka.
0: Moto.
1: Jir-jir sa baka, nagkaanak man. Sus, kay hap naman ang anak. Moto nga, ang anak, nagkukay mga mata mo na, gitawag ng mga anak, og
0: sining liwat sa baka.
1: Mga impis, liwat mas baka, gitawag sa mga ka-inspirasyon kaniadto og ay matambaka man ni.
0: Kaya mo naman sa mga. Sa New Testament na.
1: New Testament. Old tong imo dai.
0: Old tong wa old to.
1: Ato siguro isagol.
0: Sagol na tre emerge sa tuna bi. Na sila gi. Para walay mag para walay magguan, walay mag debate ana.
1: Walay mag debate aron ga dili na mahasa si Ralph. Ay nako alas 4:50 na ngatong oras mga pare. Lilia palyog inyong mga orasan kay medyo taas-taas ang itong oras sa mga paingon sa palingki. Ala, labigar na mo diya ang mga bayong ayong kalimti.
0: Ang mga
1: listahan nga palitunon, mga kuwan, ayong kalimti, kidmaster. Kay sabi ito pag-uli sa bahay, ay, huwag na kung patang nagkuhan na ahos day.
0: Mau na diya,
1: ha? Ay, nalimta na yung kining kuwan, si Bujas.
0: Wow. Mga lamas dito, gas, bugas, kailangan may importante kayo.
1: Ang paingon sa buke, di po kalimtan ninyo ang mga hinag-iban, ha? Kaya basimingon mo nga, maghagbas mo dito niya, ay, lagaraw, nabilin din. Iliag maayo. Ang ato ang mga nanay, tatay, pakicheck ninyo ang mga tindan sa basig doon na may meeting sa senior. Pero kay dili man ron kuan Domingo magkasagaran meeting gun.
0: Karating release, karating release.
1: Kabalo ba, itong meeting na sa kuan? Sa kuan kay wala may magamit sa gym ana sa ilahang mga komuna nga dito na mga senior.
0: Mo pa ding live pa lang adlaw sa ting release.
1: Live po tong ting release. Domingo gyapon to. Domingo itunong gyapon na Domingo ang ting release kay ato mga senior di may stress mga na sila kanang weekdays good kay di na sila angay makigsabayan sa mga buhat nga gikan sa Lunes ngadto sa Biyernes kay kini ato mga senior ato gining mga pinangga mo na to ni.
0: Siyempre kay ato mga senior mga diabetes pandulo ug dito mga matay. Manang ato gid panggaon.
1: Paingon kita diha. Labi pa kanang ato mga senior mga katropa nga hilig kay kape ha. Amo mong tambagan nga mopili gid mo kape nga kanang nindot nga kape. Pasama ninyo itong kape ka, master nga Santon nga Gold Coffee Mix.
0: Tawad pa din sa akong ana. Nahurot na kayo inoom na koy.
1: Nahurot na di ay. Namas kinitrig hapo. Wala dyan di ay.
0: Wagi dad ano gi.
1: Wala muda di ay.
0: Waga dyan ay.
1: Si Daria. Napuntis Daria gahapon.
0: Papag eh. Wala gidala niya si Burakdat rin kaya gidala yun.
1: Si Burakdat? Gituwa, giriskyo.
0: Giriskyo si Burakdat. Gidala si Daba ay. Nag-uol si Burakdat. Kaya kusuking aircon, kusuking aircon siya. Ano sa mga dadat na? Kusuking aircon yung bugna, may masing suka ko diri. Dalanon mo niya, dalanon. Kaya kung dagat, ito niya sa laod. Dalanon.
1: Dalanon yung mga iro. Ang pinin mo kanyang iro, mas paspas pa silang malipong kasi sa tao.
0: Dali rin na sila malipong bitaw?
1: Dali rin na sila maluya. Dali rin na sila mamuypoy.
0: Maluya, ito sa modus na ba? Okay, wala naman yung saktong am-am dito.
1: Ay, kana lang. Wala naman nila ni Lito.
0: Ano yung lalito? Wala na po nila Marian.
1: Wala na yung mga libre.
0: Marisiko ba?
1: Mga tuhod-tuhod.
0: Oo, kaya
1: na. Baka mga katropa. Alas 4:40 o alas
0: 4:52 na.
1: Atong oras mga katropa, litang maglangay. Mas natong basahon ito ang mga headlines. Ingat ang mga balita ng atong taga-apagtagad taon-taon mga pareha. Ay magkalimot niya. Kami gihapon niyo ang sparring partner ni mga Adlawa. Kami ang... Unsan taga kwanta?
0: Lakwan, Dadus Kwanggol.
1: Kami ang kining gitawag og Dadus Kwanggol.
0: Kada lang kami ha. Kami ang team Laray Mamak. Mga kwani, mga hitsas ni.
1: Ay. Ato ang headline katropa sa to ang mga balita karong adlaw nga Miyerkules.
0: Birayda Parilar.
1: Nako. Siyam ka mga kanhi rebuilde sa Davao de Oro, mga katropa may balik sa sabakan sa gobyerno. Nagkadawat o hinabang pinansyal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Tagaan yun yung pinansyal na, ha?
1: Pagkadiriya mga katropa, 416 million ka pesos ng dugang classroom sa mga eskulahan sa Davao de Oro, gikatakdang itukod.
0: Uy!
1: Samtang mga katropa, adunay most wanted person sa Cagayan de Oro City, nasikop diri sa Tagum. Mura lang siya kining kwan master, mura lang daw sama lang siya sa kining paitan.
0: Paitan na kwan?
1: Sok-sok sa bato nga gisikop mga katropa. Og sa tuang XFM Mindanao Reports, kwarta motibo sa pagpangdaot ni Gracioso kaniya. Administrasyong Marcos nagpaluyo matod pa sa tanan, sigun pa ni VP Sara Duterte. Duha ka establishmento sa Davao City gitulis. Kapulisan nagtanyag og 500,000 pesos nga reward money alang sa hinanaling nga kasulbaran sa kaso. Samtang mga katropa, doon na po'y ngilingig ng mga balita sa tuang mga kaubanan. Lalaki nga nakaplagang patay sa sabungan, giingong adunay diferensya sa pangisip. Anong wala bintaw ni
0: Hipos. Batay? Hipos. Pusa nang iyong mga inana.
1: Kinabitan na yung mga inana, bitan na yung mga abnormalities ba? Sa mentalidad. Dapat yun ang ipusong lidlid na magpatakag lakaw. Kaya duhay kapainginan, ana.
0: Makadisgrasya na.
1: Makadisgrasya.
0: Oo, oh,
1: oh, baka madisgrasya. Samtang nakamamam, agoy, nakamamam nga motorista sa Maron dihang nidasmag sa Center Island.
0: Uy!
1: Sa Maramag, Bukidnon.
0: Grabe, yung Maramag, no? Sige rin ang nakaging mga mumu di aparing lar.
1: Makaingon, butag mao. Ha? O sige rin, mao.
0: Mao ka na nga.
1: Mara ka na imong isang gikuan ba? Tamay ni mo sigda.
0: Mara nga, ana, mara ka nga imong isang ka na nga baby ay.
1: Okay. Hubugod ka, nag-drive ka.
0: Muna yung mga tao nga, mga wagigaw na hunab. Kasi makarelate ba tayo sa iPod?
1: Dinasab sa San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa. Dengue cases sa Agusan del Sur, misaka na sa 218, 14 ang namatay. Atong sayro ni katropa sa tuang XFM Mindanao Reports, piniagi ni Ray Alinton, taod-taod. Og, mining company manager patay sa pagpamusil sa Karaskal. Asa man napiting Karaskal?
0: Murag surigaw man ang Karaskal?
1: Ato ning sayron taod-taod mga katropa sa tuang panaguban. Alas 4.56 na mga pare.
0: Alright, alas 4.56 na mapunga na pare. Paspas kang oras, murag relasyon.
1: Paspas kang oras sa mga katropa. Ay, murag maksyon matagkabalaka. Aksyon man tagabalaka ning oras mga pari kay basin o nga tining gama ni siya kuan gama sa jatot.
0: Oh, kay paspas kayo nga.
1: Paspas ning oras.
0: Bag-or kita na magkape karon mga magkape na punta.
1: Murag makuan ta ni murag murag makuan ta ni katrip master murag masalisian to sa kaning madali mahurot ato ang kape aning kalakihan ni.
0: Paspas kayo.
1: Alas 4.56 na oras. Balik mi human lang aning pipila ka mga pinomdom. Kini ang exciting
0: Pilipinas. Exciting Pilipinas.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos sa di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa
2: mga katupa exciting
3: exciting Pilipinas.
4: Balik ta mga pare, basig balikan paglain ang itong oras sa eksakto master alas 5 in punto nas buntag.
5: Ah, wala yung kasibo nyo kayo.
4: Piting Cebu agi.
5: Sampake cards.
4: Karos kayo. Ay, ah. Oras sa di malikayan mga katropa samtang Mindanao og XFM labi pa ning exciting Pilipinas. Dunay ga sampake cards ron.
5: Oh, sampake cards.
4: Kayo. Unsa imong mga advice
5: kat nila? Okay na mga gipa sampake cards sa ibtala niya mga alas 5:30 kay mukay ba na. Mukunot men ni tana. Dai taan taan.
4: Nagay golden kuol nga humulos basakan ba. Wala nay kwa, wala nay kada kaning golden kuol nga humulos basakan ya. Medyo kanang gipatubigan ang basakan kay tanuman siguro ugma. Ang luspad na kay mga
5: kuol. Luspad na kitog yang sungay-sungay tong lugaw.
4: Wa na may makaon kay kuan kanang may humay.
5: Mo gani, wala pay mga danga, mga dangan mo lang sila.
4: Dito na sila mabalik tampo kung duna nay kuan kay pangan-on man lang ng kuan.
5: Mga dahon.
4: Oh, di sila mangitlog kanang dahon sa kuan pa dangan na po ng kuan.
5: Kanang golden kuol.
4: Mo na sila ginayab-an sila kanang mga chemicals aron nga makuan sila mga timbawas.
5: Katong kuan ni Lulu Amado, mga sa tong kuan ni Lulu Amado tong iyang
4: mga pagpanguma.
5: Oh, pagpanguma man niya.
4: Ambot kay sige naman na siguro may abot.
5: Oh, may abot.
4: Pero si daw daw iyang kuan.
5: Ah, bunga. Ah, dahon daw.
4: Sinaw dahon timga
5: sa bunga. Sa bunga, oh.
4: Iya po na.
5: Iya po na po.
4: Pero abot na kapalo kung sige mga kalaki yan ang Lulu Amado, man good.
5: Basing kaoban ng jungjung dito sa kuan siguro, dito sa tuburan.
4: Basing kalihukan. Basi kaobal na ni Jong siya.
5: Kaobal mo na Jong, kaobal mo na Jong.
6: Ambot, lahi man mi.
4: Ay, good morning sa tuwang di basa-basa nga tower man si Jong Jong Tulio.
5: Jong Jong the Playboy.
4: Salamat sa pag on and off di Jong sa tuwang mga himan di ha. Oh, gabantay ko Jong, basig kanunag nagbutiki ang ito.
5: Oh, kitkito nagbutiki ng mga wire to diya.
4: Mga wiring diya. Alas 5:02 na itong oras, mga katropa. Ay, nako mga katropa, ay kalimot sa matag adlaw, inom o kaping healthy. Kini ang Santon Plus Coffee Mix. Ako ba sir, ginamintinag, ginako ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya aron nga mas mulantip pang itong pangunahuna, kaya tagaradyo ko ta.
5: Kina lang uptick yun.
4: Adili pwede ng medyo libat at pangunahuna, kaya kumaliba ta, baby ay napunta.
5: Oh, wala po ta, kanang...
4: Ganon, gidawat.
5: Ganon, gidawat man na diha. Napay naman inaandag yun.
4: Karon, sipa-sipa.
5: Namas haod biya kay kuana.
4: Sipa-sipa yung taon sa glata, kaya wala mo dawat.
5: Ah, man na diha.
4: Kami diri ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nabis siyang inumon, aron nga mas mukusog pang ato ang cognitive function sa to ang utok. O, syempre, usab, dako ni siyag tawag aning tabang, mga katropa, aron nga muhuyos ang mga nagadaiang hubag-hubag sa to ang kalawasan. Ang Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
5: Kana, no?
4: Alas 5:03 na katong oras, Master.
5: Alas 5:03 na, og, sama, birahin na niya, Parilar.
4: Ang birahanin nga ito ang mga balita karon, katropang wa diriwa dito. Adi po na matawag yung labas ni, pero pwede pag gapon siya
5: makita. Pwede pa rin maprito, pwede pa rin mapaksiw.
4: Di pa rin yung labas, pero pwede pa rin makuha.
5: At least nili dubok, at least nili pulag mata.
4: Ilang sa bawa.
5: Ilang sa buhay kay Katol.
4: Ilang sa buhay kay, di naman siya, sa Prisco yun.
5: Di na.
4: May tawag tag Prisco ng gika, pag isdagat.
5: Mora na ka na nga, ayaw to sa buhay kay mora na guma. Mora na siya ka na nga girikap nga ligid ba?
4: Lahay na kayo, no? Mora ang color, mora luspad na.
5: Anya ang sabaw, kay mora ka ng sanaos ginamos. Mora nga, prituhan na lang.
4: Prituhan na lang. O di ba ka sugbahon, o di ba ka un-uno?
5: Kana.
4: Alas 5:04 na ngatong oras, mga pare!
3: Exciting Pilipinas!
4: Direta karon katropa sa tuang unang hanig sa tuang mga balita sa Exciting Pilipinas. Ay nako master sa mga kuan diya sa mga rebuild mga aktibong membro pa
5: mga,
4: sa NPA.
5: Mga hippie hooray, mga hippie hooray.
4: Mga hip-hip hooray.
5: Oo, kaya
4: na. Surrender na mo kay... kung doon naman kayo nabilin, surrender mo tungkol kay ato ang panggobyerno. Doon na yung mga programa nga alang di kaninyo. Tungkol, master, no? Sa manining siyam ka mga individual, nakadawat og pinansyal ang siyam ka mga kanhi rebelde o integrated members of the community kon RMC sa Davao de Oro may balik sa sabakan sa gobyerno ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. So bala pa master nga unom ka mga nasangpit nagdawat og tiga 65,000 pesos matag usa ubos sa immediate og livelihood assistance samtang 88,000 ngadto na sa 93,000 pesos matag usa ang nadawat sa tulo ka mga individual bukti sa ilang gisurrender nga armas. Ubos sa firearms and remuneration diin nakadepende matod pa ang kantidad sigante sa klase sa armas nga ilang gitugyan. So bat pasabot master kung medyo high powered
5: ka high power kay high power power
4: kayo high powered firearms imo ang gisurrender dako imong ma
5: dako ang imo ang ma
4: katong imo nga sorry
5: sorry di ba katong julingan imo pwede ba surrender ng julingan
4: na bugo si wa siguro ibalyo na oi
5: oh gani
4: na siguro gani pang shooter
5: dara pang palitan na nimo nagbuti di bili lisi na nagbuti na
4: lisi na nagkadang flying tiger. Ay, himong malampuson matod pa ang seremonya sa pag-turnover sa maong livelihood assistance sa mga katropa nga gipangunahan ni Chief of Staff Anicito Torrijos uban ang DILG og 25th Infantry Battalion nga gipigayon sa Davao de Oro Provincial Capital ni adtong October 5, 2026. Samtang mapasalamaton usab ang mga benepisaryo sa maong programa sanglit dako sumalapag kining tabang nga magamit sa ilang puhunan sa ilang piliong negosyo o panginabuhian. Sa mag-ana, mga katropa nung
5: bili mo
4: tagaan day ka kaysa dito kas bukid nga maglatagaw
5: sige, dito deganda ka dito kapoy kayo
4: sige ka og tinapa
5: oh sige ka og lubi
4: sige ka og kanang
5: sabaa ba?
4: Sabaa
5: oh sabaa na
4: isugba ang sabaa di ba lami bitaw na pud mura kag galusak
5: oh may lami pud ang sabaa pud.
4: Unya kay anaka pait niya master akong di man gid malikayan nga makakita ka kinigugma dito.
5: Oh kana.
4: Kapwa ra pod.
5: Mo na gigon nga balag saging basta kay labing. Oh.
4: Yung saon na lang way kag maon yung anak sige mo dagandagan na ng bukid.
5: Ha okay sa mo mas nindot man ina. Mo sa mas okay man di paring laro master kay alis gid gid dagandagan may marar pod mi gajaging.
4: Ah. Tuod no.
5: Oh kapanran na mi diri.
4: Ah, importante diya mga katropa ang ato aning i-absorb din ang programa sa gobyerno. Kay gimugna man para sa ato. Samtang sa pikas bahin katropa ang master, kita katang itukod batod pa ang dugang mga classroom ngadto sa mga eskwelahan sa Davao de Oro. Kini human gitutukan sa gipaygayon nga special meeting sa Provincial Local School Board kon na PLSB ni atong October 6, 2026. Di pangunahan ang maong panagtigom ni School Division Superintendent PBJ Ripamonte. Kauban ang membro sa PLSB, mga board member o si Pabstab at Anicito Torrijos Jr. kinsa representante ni Governor Raul Mabanglo.
5: Mm-hmm.
4: Mukabat matod pa sa 416 Uy! Million ka pesos.
5: Grabe! Libuhon po!
4: Sobra kapin
5: sa. Ah, okay na ana.
4: Nga kantidad sa 38 ka mga proyekto nga gipunduhan alang sa probinsya sa Davao de Oro. Sumalapang maong panagtigom kini natigayon. Human gianunsyo sa Department of Education kon DepEd nga ibalhin nga ato sa LGUs ang pagpatuman sa mga proyekto. Dili na ang probinsya ang mapatuman ani itagtag na ning maong sapi master nga ato sa mga LGUs sa nakadaiyang mga eskwelahan asa dapit ni ipagayon ng kini mga pagdugang o mga classroom.
5: Wabay apil, apil broadcast na, wabay apil mga taga, mga media na, kaya mga inana, kadakudako. Basi di ay mapiskan di tadi hadi ay. LGU na gini na paring lar?
4: Wala ni LGU.
5: Apil media. Dili LRG, wala po di ang LRG.
4: Kato sila, lahi po to.
5: Lahi po to.
4: Kaya mga pa lang siya. Ang kanindot ani master no kay Dria sa tuang probinsya sa Davao de Oro gitutukan gining kuan ba kining gulay magluoy magutan aon pud mga bata nga magtapok na sa
5: sa classroom
4: kasuway jud ko
5: na kasuway de kana lay pareng lar
4: nga gamay kay ing classroom niya happy sa gatos ka buok
5: abi ko ga ni wa ka di eskwela kay dito ka sa gawas ra dito ang nagsipsilip ra ka dito
4: di kay ganahan lang po ko kay tapad mi atong guwapa kayo.
5: Oh. Ang kata mga senior high. Mga senior high og lawas ana.
4: Ah. Yaming mo sa ko ang kanang ringlar ko na kanang drawing ko bi.
5: Oh, ana ba na sibo?
4: Okay, kani at hard jud ko mo drawing. Mapadrawing man to mga classmate na ko nga mga maayuhon po.
5: Maayo kag pangamot gid ay, maayo kag pangamot.
4: Maayo ay. Nga karon din. Karon din nga ayo lahi na gi gamitan ani.
5: Lain na ni magkamot gamit nimo.
4: Pagpadrawing man, okay ra po sigo. Pero huot lagi igang kayo.
5: Igang kayo ha. Walay... Asa rin mo na drawing di ay?
4: Ha?
5: Asa rin mo na drawing?
4: Akong gidrawing?
5: Ha.
4: Drawing ko ka ng kabaw. Nag-hassle man kayo naman sa kabaw.
5: Oo. Oh.
4: Akong gidrawing ako PC ra.
5: PC ra? Asa man yung kabaw di ay?
4: Tago amas buntot.
5: Bukot sa tiyan.
4: Asa ang inyong itong maestra nga, oy, paling lang anong kini mo drawing ni mo kabaw raman eh.
5: PC raman eh.
4: PC raman eh.
5: Asa mo kabaw?
4: Ma'am, kung wani mo nabantayan, ma'am, kanang buntod, ma'am, nada yung kabaw.
5: Nasloyo, nasloyo.
4: Nasloyo ang tunaan. Katuna ang kabaw niya. Kini PC, ma'am, saan, birahon ako, ma'am.
5: Magaling, kayo mga ngosa, mga wani, wang malagi, panuloy na kabaw, wang malagi, papil rin malagi, lakaw ng kabaw eh.
4: Ako nga nanti-chair nga, ma'am, birahon ng kabaw, ayaw lang, masungang ganta.
5: Ang maldito, kini kasama na paring larno na. Dagan ko siguro kag mga classmate mo nga.
4: Napoy gamay. Siyempre, katropa, katotong ikaduha, o tingin ito ang balita nga nabasa ato ni kanato mga katropa sa kining itumag o Santon Herbal Oil. Sa mga dunay panuhot, Master, ikaw dunay kay panuhot?
5: Ang abaga, actually, ang abaga, sakit gini ang abaga. Mm-hmm. Pero sa pag-garina, kung giputang ka Santon Oil, gani awan, uli ano eh? Ganahan kay ko.
4: Yawa gini ato ang Santon Herbal Oil noy.
5: Oh, lami kayo eh.
4: So abini mo ang kini nga ato ang Santon Herbal Oil usa ni sa kahaplas nga manusuot gud sa imong kinikilagman ba. Kato naging gikuan ko ni Rat, iya akong gibigyan
5: niya. Gikuan ka gi kamalo kanya.
4: Dumay panahot ako ang kana ganing kilid sa imong spinal cord.
5: Spinal column.
4: Oh, spinal column ni mo dunay panahot ko rin managandagan ka
5: panahot. Kana.
4: Maglisod ka ginhawa. Maglisod ka ganang kuan ba? Maglisod ka ganang
5: pangagho.
4: Pangagaw kayo, sakit man siya.
5: Hot.
4: Bigyan ba ito ni Ralph? Sumitan niya kining gitawag ang Santon Herbal Oil. Basaga lagi. Ura mismo, natanggal ang mga panuhot.
5: Kaya busagag yun.
4: Pasagag ka.
5: Let's go, mga utot na ito.
4: Utot. Muna yung pinakadabis siya mga katropa sa mga labi pa sa ito ang mga nanay o tatay. Ay mo pataka, naghaplas yung mga, ha, uban ba yan kayo magbuhat-buhat at naghaplas yung kanang ila-ila po niya. Wala mo agi, pagtuon ba? O sila kahiring nga nakadaot na sila mga pamanit. Kay dili basa-basa na master, kay kung pataka lang kaghaplas yung imuhang haplas nga wala na mo agi o kanang gitawag o chemical science.
5: Okay, namin na yung mga inanay gidi ay.
4: Chemical science examination. Kay dapat importante maginan ba siya magka-rashes pa lang imong pamanit.
5: Magka-kuan ka baka nang namaginan siya ikuan kasi mga butoy-butoy na lang mura ka gibungag singot.
4: Magka bad radicals.
5: Alam, grabe mga bad radicals na kay mga inanay ba nukal?
4: Matrigger mo ang kanyang gitawag o bad radicals.
5: Oo, gana.
4: Dapat gyud ang suwayan ninyo kini ato ang Santon Herbal Oil aron nga the best kaayo ang inyong kan dili lang mabawa ang pamanuhot ang imong kutis ug mamintinan ra gyapon nga mura gyapon.
5: The same lang gyapon.
4: Og atong oras mga katropa alas 5:30 na manday sa buntag. Dapay laing balita diri Master. Dunay usa ka kuning gitawag 38 anyos nga tigpayuhot. Kapulutan si tigpayuhot, Master.
5: Kanang maligyag druga?
4: Mura kanang, kakuano siya ba? Kanang katingi-tingi ba? Kanang, kakuano siya, kanang tulak ba?
5: Tulak, kanang, so yung tulak kanang, kariton, ganun man lang ang klase nga.
4: Yuli ba, kanang mamaligya ba?
5: Mamaligya.
4: Mamaligya siya, ginagmayra niya, kanang, kama siya, kanang straight level individual.
5: Straight level.
4: Straight o straight?
5: Straight.
4: Straight.
5: Pariyar mong ulaw.
4: Basta kayo na maligya.
5: Maligya.
4: Matod pa sa ato na hipos nga impormasyon mga katropa na putol ang ilegal nga negosyo sa usa ka 39 anyos nga lalaki sa probinsya sa Davao de Oro. Kinihuman na baybas sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station sa Barangay San Miguel. Compostela, Davao de Oro sa Milabayeng Adlaw.
5: Taga San Miguel?
4: Taga Barangay San Miguel.
5: Oh.
4: Sumalapas sa report, Master, na kopis ka sa kapulisan gikan sa posisyon sa sospek nga nailang si alias Renz. Ang ebidensya ang siyabong gikustudya karon sa kapulisan isip pagtipig o basiyan sa pagpasaka o kaso batok ilegal nga droga. Sa pagkakaroon, himas riyas na ang sospek sa prisuan o nagatubang og kaso ang paglapas sa Republic Act 9165. Spoko mo na, Master. Dili lang na ipod rin sa Davao del Norte ang problema aning Shabu. Otro po mo dito sa Davao de Oro. Grabe po dito ang Shabu. Ha, grabe po dito.
5: Gapungasi.
4: Gapungasi.
5: Grabe, oi.
6: Ang hustoan ng pagminsyon, bagol gam.
5: Ah, bagol ka. Sorry, Jong. Sorry, Jong. Sorry kayo, Jong. Sorry kayo, Jong.
4: Kulang mga misa kuhan, Jong.
5: Kulang misa kuhan, libros paniid.
4: Kulang misa libros paniid, Jong. Olaheng detalye, katropas ito ang balita na ining mga orasa. Ining gilang most wanted person sa Cagayan de Oro City. Nasikop sa dakbayan sa Tagom. Kakupyan sa Andres Tagom, mga katropa, kaya update ato ang kapulis Andres. Kung katong mga kriminal, nga dali mo mutago sa ato ang dakbayan sa Tagom, layo rayo sa kabuan ninyo, madakpan, gin mo kay grabe ka update si Colonel Bahan.
5: Oh, grabe kayo, yun ang siyagi mangunay.
4: Grabe na iyahang mga intelligence operatives ba nga. Grabe mo monitor sa palibot. Grabe mo kuan, grabe mo.
5: Iyang mga intelligent.
4: Yes, grabe mo kuan, pani, mo kuan gani kanang. Grabe mo, nakalay term man na master ka, di na ako malitos. Ikaw daw litok.
5: Ang saman?
4: Di man ako malitos, ikaw daw litok.
5: Ha, sige, maglisod po ko. Wala ko ni-practice itong dila ko.
4: Wala mo ito, katila ko, no?
5: wala na. Wala, dugay-dugay na saan, mga lang, kuha, dekada na saan.
4: Wala naman ko skinit.
5: Oo, wala skinit, no?
4: Wala skinit. Ah, dito na po ito skinit sa, kuha, pabadlong sa Shrine Hills.
5: Oo, gani.
4: Dito na po ito siya. Matod pa sa detalye, katropa malampuso na sikap sa Tagum City ang usa ka lalaking wanted sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga sa Cagayan de Oro City. Pinaagi sa mga sakop sa PNP Tagum Tracker Team, kauban ang uban pang elemento sa kapulisan sa barangay Kanukutan ng siyudad. Niyatong Oktubre 6, 2026 hapon. So, gahapon sa hapon ni katropang master, no? Na sikap ang maong suspek. Gila ang suspitsado nga si alias Kent. Hindi po ni si Ken, lahi mo na naman si Ken.
5: Na naman rin, oh.
4: 28 anos, residente sa Cagayan de Oro City, kinsa gila isip most wanted person, top 10 city level. Sumalapas sa report, ginakop ang suspect pinasikat sa Warren Tobares, nga gi-issue sa presiding judge of Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Cagayan de Oro, tungod sa kasong kalapasan sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165, nga doon ay rekomendang service of sentence gikan sa korte. Ang butpasabot ani Master, ang service of sentence, gawa sa mapriso siya, bukti aning iyahang gikatubang kaso, doon na po siya kanawag aning bail ban ba? Ano?
5: Kaning, bail. Mga dun bail ban.
4: Doon na siya kanang multa. O doon na po siya kung ano, mo service sa community.
5: Ah, community service.
4: Oh, community service niya. Aron niya makuha niya iyahang kaso. Iyahang mabayaran niya. Gikustudya na karon ang suspect sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon aron mapanubag kini bukti sa gikalambigitang kaso. Exciting. Alas 5:18 na ang atong oras. Salamat kayo sa tuang kapulisan di sa Tagum City kay mga gatago-tago diri ang mga wanted person.
5: Ay, hinahine na kasikop.
4: Hinahine na kuan ka balhog na. Kining uban po lagi mga person.
5: Kuha kayo, di gid masupak gid ba.
4: Kanang siyempre kung wanted ka, mutago jud ka.
5: Oh, aso ka kag wanted ka magwisbahis.
4: Mutago ka kay kanang hadlok man kag prisohon. Pero mo lagi na nganong ibuhat nimo ang krimen.
5: Ano apil-apil magana.
4: Doon na po yung uban, Master, nga gahiyon yung ulo kay uban balik-balik na person ang kaso nila drugs.
5: Actually, kanang parilad, nagkakog na interview na ano, kanang basta mo balik kasi mga tropa po daw, mga kagrupo ni mo sa una nga mga mga manuyupay. Madala gyud ang bisag sauna ni mo og nang likay-likay.
4: Kadto na naman kay kaagi.
5: Ano naman kay kaagi? Isa ra man lang naka, isa na lang kakuan, isa na lang kaka. Oo, ana. Ay nagwala pare, pero na mo mabalibad pa ka. Ikaduha mabalibad, ikatulo pag ikatulo ana, wala na. Pag musabay nakakausa, tuloy-tuloy na na.
4: Binagdo na kay gihamling nga kanang gikabibang problema. Ana na kay mga kitanto ni mga tropa ni mo, mga former tropa.
5: Oo kana.
4: Ay mo
5: wala na dayon.
4: Problemado man kay ka. Ang pinakadabi siguro bato na na master, mapalayo juga sa imo mga bad influence.
5: Yes, ay mga likayan ni mo na ipaunya mga number ni mo na ipang delete di mo na. Mm. Unya paguman narasa na sa imo ha. Kung magpadala gyud kasi magibati kay mag-crave naman ka na paring lar.
4: Mag-craving
5: ana ba.
4: Muna gingon di mga katropa nga likayan gyud mga butang nga gidili sa gobyerno aron di ka mavalhog.
5: Mabalhog sa police station.
4: Yan. O gali, kung hindi ka mabalhog, kay wanted naman ka. Mupahigay yun. Manang atong kapulis ng
5: hot pursuit.
4: Hot pursuit operation. Muna nga sikap ka pong kanya mga katropa. Alas 5.20 na itong oras, mga pare! Hoy, Maring!
5: Hoy, bago na po niya, hoy!
4: Dugay man lagi ka ulit, si Maring. Ikan siguro pasiyo.
5: Si Mota Aguilio.
4: Dunay kitchap ang Aguilio.
5: Di na kitchap, oy. Karabang ka kanang kuanan siya, di na kitchap. Kuanan siya ka na ganing, isa ka di ka, kuan ka obas kitchap, kanang,
4: kanang kuan, kanang kitchap.
5: Di na ng kitchap daw. Lipstick na.
4: Ay. Abasin, dili po na siya, dili pa po na kumpirmado kung makitaan gini nyo mga bana ninyo nga doon na lipstick dari sa Aguilio.
5: Ayaw mo kasuko na yun.
4: Ayaw mo kasuko.
5: Kaya basi, nigawas na yun ang iyang pagkatinood.
4: O dili baka, gihalukan siya uyutar.
5: Dili gawas na iyang pagkatinood nga, basi ka, wala, uyutar siya.
4: Basi ka na po. Basi ka na po doon na siya ka ng kasing-kasing yun.
5: Kaya mga inana.
4: Di rabal yun na matag na, kano saan na mo gawas?
5: Mo gawas na, kano mo tungtono na ka-40?
4: Ikado na
5: Mudong-tong na nag-quarenta. Pwede
4: siya po gumaksun na pagbalising.
5: Wagsa na magkisalisi mo.
4: Tawagon ko, mulingi ka maksun ng labyog.
5: Ano, no? Talawas Darwin.
4: Darwin na,
5: wala na. Talawang back ni Darwin.
4: Declare na kita siya.
5: Declare na kita siya. Amo na si Quintasio.
4: Kiniambot lang ka ni, kaya mag-declare ang buga ni.
5: Mag-declare pa ba ka ni? Mag grabe mo ng abilidad ni.
4: Ato lang paridaan, kaya may CCTV.
5: Aka na nga. Kaya siya na may isa dari.
4: Basta kinagaan mo, naglingi mo. Anak po.
5: Ba't na kaya?
4: Si Kinit, bata pa ni declare mo lagi.
5: Declare pero makita sa liyok.
4: Ay na. Alas 5.21 itong oras mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule. Inuman ni katropa arkong doon na kay mga balatian niya sa manining grabe kataas imuhang sugar. O dili ba ka grabe kataas imuhang pressure sa dugo?
5: High blood pressure.
4: High blood yung kadya kung di kadya maniid.
5: Yes.
4: So Santon Plus Herbal Capsule mga katropa inyong inumon. Unsa ang pag-inom ani ni master? Tuloy sila kay tan naman sila.
5: Kanang usa kanang
4: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Imno ni mo na kanang wa pa kay kaon.
4: Ay, di pa. Munay pinaka the best.
5: Munay pinaka the best. Ana. Ang pinaka the best 3 times a day ni mo.
4: Mm, 3 times a day.
5: Oh, ana. Mm. Kung na kay maintenance, pwede man nimo na i-sabay maintenance pero unahon nimo siya inom kanang wa pa kay kaon kay munutop man dito ang iyang nutrients na paring lar.
4: So dili sila magkuan, dili sila mag mag-away kay kuan man abili mo sa ako hilig bukog doki. Oh,
5: ay kabalo bang ni mamaya ka man na mga siyensya ug lohik kang gigamit.
4: Abili mo ang kining ang herbal to chemical wala na siya gitawag reaction. Ang chemical to chemical doon si chemical reaction.
5: Ang
4: gitawag og side effects.
5: Yes, ang kaning natural remedies kung baga kaning ato ang wala na.
4: Wala siya reaction. Wala siya although nga doon na siya reaction mulian man ka.
5: Wala
4: siya reaction niya. Doon ang kung kagmurog nipiskay mo pamati mo siya reaction.
5: Wala siya.
4: Pero wala siya gitawag side effects. Onya wala po siya gitawag og overdose mga katro.
5: Wala na.
4: Sa pag imong hurutun nimo inom ning kining usa ka box. Ayaw po kay gast.
5: Mahal po ba siya?
4: Mahal po ba yan?
5: 3 times a day, 2 times a day, pwede ra. Once a day, pwede ra po.
4: Ang pinaka-importante diha mga katropa, imudyan sang likayan itong medyo gitawag o kaning mo-advise mga ganyan doktor bawal. Kaya nang mingon siya, ay taas mo ni imong kuan do, taas mo ni imong sugar. Likaya gamay ng SD.
5: Sa SD?
4: Soft drinks.
5: Likayan ni mo.
4: Likayan nga, sige ragi po kag inom.
5: Mana diferensya.
4: Sige kag panambal niya, sige po kag inom. Dili mawala imo ang...
5: Mupatay tag
4: 1.5. 1.5.
5: Kusukay ka mukhang maruya.
4: Kusukay ka mukhang maruya. Ako'y kailangan na kusukay mo inom mong soft drinks.
5: Kusukay ka mukhang maruya.
4: Maruya po si Daria. Soft drinks na yan.
5: Basok ko, pagyan basok ko.
4: Sa
5: photo na naman yan.
4: Sa photo na siya karang sudan lami. Ah, may soft drink.
5: May soft drink.
4: So, katropa ali, kayan ang mga bawal, gibawal sa doktor. Ayaw po likay tanan. Kaya kung likayan ni mo tanan, wala na po kay, wala po kay mahimong kusog na bod.
5: Wala na.
4: Kakaon ka normal. Kaon ka niya, daghanon ni mo ang gulay. Inom ka daghan tubig. Niya, tulog ka saktong oras.
5: Oh, lifestyle gila ni mo. Mungkin na yung lifestyle.
4: Kanya mas mahimo, mas maayo, dapat imong tagaag chance imong kagulingon nga magkapanglihok-lihok sa. Akong style na ko dito, master, sa balay. Parang nga singuton ko, bihan ako kumano, kukurun ako.
5: Ama ba?
4: Nga madakpan ako sa puto mo ko, dali magkamadakpan, oy.
5: Dapat, bujang gila. Silinlin kay, magpag, kito silinlin dito sa yang lugar?
4: Silinlin.
5: Oh, silinlin ba? Kay, yung kukurun ang train, kay magkaroon magkajagging rin ko siya, bas. Yung kukurun. Nga pagabot dito sa train, sa bas, maglako siya. Hey, nuno man ka, oy.
4: Ako, bito, gisumaya na kanyang antubod, nagsukuha na nung ko, pariski ko, kaya walang katod, balik. Kalimutan mo ka, sasabing, layo na mo kong yamtan.
5: Sa aga.
4: Abot na mo ko, dapit sa, kwan, layo na jugay kong abtan ako.
5: Ah.
4: Lain na magsultian ng mga tao.
5: Lain ng channel.
4: Lain na mag-channel. Ay, subay ko sa release, oy.
5: Ah, nandiyan, subay ka rin.
4: Pagsubay ko sa release. Subay ko sa release, yung nagkakas ko subay, muto nga, nagisingot po doon ko.
5: Okay, okay. Importante, gisingot ka.
4: Gisingot ko muna, pinakatabis dyan. O, mga katropa, usab sa mga atuang mga palangga nga namati karon gani si palangga diya sa may atuang Yes to Health Clinic.
5: Oo, minaw na siya.
4: Ang ginusnus niya nga sabon, Master Kinita, yung gitawag ko, Clear Skin Herbal
5: Soap. Bantong ra kay guapa. Bantong ra kay guapa git siya. Bantong
4: ra kay hamis kay kamanit. Yung kuhan na ni, kanyang basihan ni.
5: Ang iyahang okay kayo.
4: Ang iyahang chassis niya. Murag ang uring. Murag klaro pa kayo.
5: Namuipoy gani mo pagkakita ito. Pirating puipuya ninyo
4: ang
5: eh.
4: Ang yantas sa master. Murag ma-action tag kuhan siyang yantas. Tungkol kay iyahang gisabon. Dahil pinaminti katropa. Akin niya itong gitawag o Clear Skin Herbal Soap. Og ang Clear Skin Herbal Soap mga katropa mapalit na diri sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Og manhimo diri sa palingki mapalit diri sa to ang Yes to Health Clinic and Pharmacy diri sa Door 8 first floor M Central Building diri sa may Magugpo West. Ato ang dakbayan sa Tago mga katropa. Lasigo ba di sa isla ng oras?
5: Yes.
4: Paspas mo oras.
5: Paspasoy, dali aran yung atong oras para mag-relasyon nga gabi, gauman, mamang sa imong uyab, karong buwag na.
4: Murag kuhan ni, ato ang kuhan ba? Kining ato ang oras ron, kay murag kuhan man eh, kanang paspas lagi kaayo eh. Murag delikado ni Master, murag dalitaan yung mga kuhan ni.
5: Dalitaan matiguwang nga yan, matiguwang nung kita, di amin kita paingon yun.
4: Dalitang mga kuhan ni, kay piting paspasa man yun.
5: Mm.
4: Murag baguhay raman taga ayama-ayama, dali yan, karun, yanin namang orasan eh.
5: Dali ra kayo, ay shout out ang amigo na si Prince Cortez, namino rin siya ron. Aba, Brad, salamat kayo buddy, brada.
4: Yan, so. Manamilit, kadala, temporary manamilit, may katropa ha, o si Master, temporary manamilit.
5: Mm-hmm.
4: Ito ang pagbalik sa ato ang XFM Mindanao Reports ha. Ato ka ng tagaan o pagtagad mga katropa, grabe ka, agipo ni ato ang mga balita, Master.
5: Kadilaab!
4: Go ahead!
5: Yes, nagkaging salamat mga katropa. Ugman na po po nungugdung ta sa samang takna o sa samang istasyon na din sa programa Exciting Pilipinas. Nga salamat o may punta, kartutanan.
0: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nganay uyab nga 13 anyos! Apan sa pagsuta sa asawa! 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala!
1: Hawa! Ay!
2: Mga katrupa, exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik na mga katropa, alas 5.31 na itong oras. Live na takaroon makitaan sa Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagom. Ako gyapon ni si Paring Lar, anak sa Pubring Tabadidoy, a.k.a. o Lar Sanyol, a.k.a. Paring Lar. Nabali naman noong istayla. Alas 5.32 na itong oras. O kining itong oras sa ito ang pagbalik mga katropa. Hatod ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusgay mo ang cognitive functions sa imong utok, inom adada og Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Dita maglangay kay tupatan sa hero na to ang XFM Mindanao Reports.
2: XFM Mindanao Reports.

Sa unang hanig sa tuwang balitang XFM Mindanao Reports, mga katropa. Kwarta, motibo sa pagpangdaot ni Gracioso kaniya, Administrasyong Marcos nagpaluyo matod pa sa tanan. Alang sa kompleto detalye, katropang Gab Alas. XFM.

0: motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan. Kumbaga transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako.
1: Sa Pikas Main, giklaro sa Vice Presidente nga andam kining magpa-lie detector test. Gawas kung makita ang lie detector test video ni Gracioso o kung paunsa kini nakapasar sanglit, questionably matod pa ang maong resulta. Subay sa padayong pagpangdaot nga nadawat, gipa si atab ni VP Sara nga ang Administrasyong Marcos maoy nagpaluyo sa tanan.
0: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon, ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President. Kung makikita niyo ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico.
1: Ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Katropa, kaping healthy, duniglota tayo ng collagen na imong gipangita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang katropa, duha ka establishmento sa Davao City gitulis. Kapulisan nagtanyag og 500,000 pesos nga reward money alang sa nanaling kasulbaran sa kaso. Ano ka gikan sa XFM Davao City, Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Ikumpirma sa Talumo Police Station sa Davao City nga duha ka mga establishmento sulod sa ilang area of responsibility ang gitulis takna sa kadlaw ning Milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talumo Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga duha ka suspect ang responsable sa krimen nga padayong gipailalom sa investigasyon ug follow-up operation.
5: So far karon ongoing pa among pagtandag og backtracking sa tumalo og asa sila padulong. Nanatay mga ubang witnesses nga naka-istorya na kuha na punta ubang video. Duha ka suspect ang ato ang gialigaran nga nag-perpetrate aning robbery. Sa amo ang pag-imbestiga makitang gyud nato nga nagulat og opportunity ang ato mga suspect nga naa sila matulis sa dalan. In fact, kaning isa ka motor shop supposedly sarado na na siya. However, nakitaan nila nga naapay tao sa sulod kay naaman sila nag-inom pa. And ang isa po ka mini grocery store abli ni siya 24/7.
4: Sa sagunsong pagpanulis, giingong anaa sa 4,000 pesos ang natangag sa mga suspect sa Matina Playa samtang pakyasab kining makadagit og cash sa gitulis nga motor shop sa Matina Crossing GSIS Heights gawas sa gibili ni ining Samad Pinusilan sa bukton sa tag-iya sa maong establishmento. Subay ni ini, nagtanyag na ang kapulisan og 500,000 pesos nga reward money nga gilaumang dakong tabang alang sa hinanaling kasulbaran sa kaso.
5: Yes, among giauhag ang ato ang publiko no sa tanang nakahibalo nga information, any information nga makatabang sa ato ang kapulisan sa Talumo Police Station para makatudlo or maka-identify sa mga suspect nga nagperpetrate aning pagpangnulis. Contact sila sa ato ang cellphone number nga gipost sa ato mga social media account or motawag sa ato ang hotline. Amo ang i-assure ang atong publiko nga tanang identities nila o ang ilahang personal information will be protected.
4: Ang tingog ni Talumo Police Station, Station Commander Police Major Cheryl Bautista. Mga katropa, aron maalibyuhan ang mga pamaol, mag-Xanthone Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang katropa, GSCPO, gipahimangnuan ang publiko nga magbantay sa mga bastos nga tricycle driver sa Dakmayan. Alang sa kompleto detalye, katropang Chris Ligaspe.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Subling nanawagan si GSCPO City Director Police Colonel Ariel Acala sa publiko nga kanunay magbinantayon sa mga gaminan niya nga tricycle driver sa Dakbayan human midaghan ang reklamo. Hinungdan, gimanduan ni City Director Acala ang tibok sakop sa Traffic Enforcement Unit Chensan o Mobile Patrol Unit nga pakusgan ang kampanya batok sa mga bastos nga tricycle driver. Andam matod pa ang GSCPO, gamot tabang o galing kinahanglan pasangatan og kaso ang kinsamang madakpang gahimo o daotan sa ilang mga pasahero.
7: Diha dayon, i-identify sa atong TEO ang tricycle o in coordination sa atong Public Safety Office para sa identity aning mga drivers. Tuang complainant is willing mo file ang kaso, tabangan nato siya para ma-file ang kaso against aning mga bastos na mga tricycle driver.
6: Dugang pasalabaw sa kapulisan sa Dakbayan nga labing maayo nga himuon sa mga mabiktima. Kuhaan og video o picture ang driver og plate number aron dunay ebidensya dayon mangayo og tabang sa pinakaduol nga police station. Nasabtan sa kapulisan ang grabe nga kahadlok nga mamahimong mation sa mabiktima. Apan ugaling mahitabo kini, dapat mahimong alerto og magmaisugon. Kay numduman, nganing mga nakalabayng semana, ubay-ubay ka mga reklamo ang naaksyonan sa TEO Gensan kabahin sa mga bastos nga tricycle driver kundiin kasagaran pulos batan-on nga babae ang mabiktima. Dipinsay kanunay ang lawas, pagtumar og Santon Herbal Capsule para sa mas lig-on nga immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nagasalamat katropang Chris Legazpi sa detalye sa report. Samtang atubalikan katropang Jensan, tungkol kay adunay kawatan sikop human maaktuhan sulod sa panimalay. Suspect ni tago matod pa sa gilid sa higdanan. Alang sa kompleto detalye, nanukad gikan sa XFM Jensan, katropang Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang lalaki nga giturn over sa Macar Police Station human masikop sa mga tanod sulod sa panimalay nga nahimutang sa Purok Foremost 2 Barangay Apopong kagahapon alas 3 sa sayong kabuntagon. Sumala sa inisyal nga impormasyon, alauna sa kadlawon na bantayan sa mga residente sa lugar ang kadudadudahang motorsiklo nga nakaparada kilid sa dalan samtang sarado og walay tao sa balay. Diha-diha dayon nga gitaho sa mga barangay tanod ang insidente, kinsa daling miadto sa lugar aron susihon. Sa pagsulod sa balay, nakita sa mga tanod ang usa ka lalaki nga nagtago kilid sa higdaanan sa usa ka kwarto. Nasikop ang suspect nga giila sa pangalang si Alias June, 31 anyos ka residente sa Mauswagod, Barangay Labangal, Jensan. Dayon giturn over sa Macar Police Station alang sa gikinahanglang imbestigasyon. Nakikalayo ng mga otoridad sa tag

0: iya sa balay aron masuta kung aduna bay mga butang nga nangawala ug aron magpahigayon og posibleng pagpasaka og tukmang mga kaso batok sa suspek. Mga katropa, kape nga healthy pa ang gipangita. Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5:41 itong oras, mga katropa, sa paparens ito ang balitang o XFM Mindanao Reports. Lalaki nga nakaplagang patay sa sabungan, giingong adunay diferensya sa pangisipa. Alang sa kompleto detalye, katropang Jao Pagutayaw.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Giingong adunay diferensya sa pag-iisip ang wala mailing lalaki nga nakaplagang patay sulod sa Navarrete Sports Complex sa Purok Nueve, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, pasado alas 6 sa buntag, October 6, 2026. Ang biktima, gibanabanang 50 anyos, nagsuot og gray nga jacket ug blue nga shorts. Matod sa nakakita nga si Mark Gavin, kanunay matod pa makitaan ang maong lalaki gawa sa complex nga mangayo og kwarta alang sa iyang pagkaon ug dako ang pagtuo nga duna kini diferensya sa pag-iisip. Sa initial nga investigasyon sa Malaybalay City Police, walay nakitang timailhan sa foul play o gipatay ang biktima. Gituuan nga natulog kini sa ibabaw sa tangkal sa manok o aksidenteng natagak diin posibleng naigo ang ulo niini sa yuta nga niresulta sa iyang kamatayon. Gidala na ang patayang lawa sa Villanueva Funeral Parlor sa Malaybalay City samtang gisuta pa ang tinuod nga pagkatao sa biktima. Nanawagan karon ang kapulisan sa pamilya nga nawad-an og miyembro nga mudangop lang sa buhatan sa kapulisan aron matagan og maayong lubong ang biktima. Mga katropa, para sa linen fit nga lawas ug aktibo sa adlaw-adlaw nga buluhaton, tumar permi sa pinakakusog nga food supplement kay Gigama sa Yastolt Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Samtang katropa, adunay senior citizen na angol human ni Bangga ang minivan sa nakaparadang truck. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Naangulang sa 69 anyos nga babaeng pasahero human ang gisakyan nining minivan ni Bangga sa nakaparadang truck sa Sayre Highway, Purok 1, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon atong Lunes sa kadlawon, October 5, 2026. Subay sa report, ang truck temporaryong gipak sa inner lane sa kalsada tungod sa diferensya sa makina. Gingong wala kini masangkapi og early warning device samtang ang minivan nagbiyahe gikan sa Purok 5, Tubigon, Maramag padulong unta sa Valencia City. Apan aksidente niining nadasmagan ang luyong apain sa truck pag-abot sa maong dapit tungod sa maong aksidente. Nakaangkon og mga samad og punog ang nasangpit nga lula. Kinsa gidala dayon sa ospital sa Maramag, luwas ra o wala na angol ang laing babaeng pasahero og ang driver sa minivan. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Maramag Municipal Police Station kalabot sa maong aksidente. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar firme sa mga food supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subzil Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5:44 itong oras, mga katropa, sa ikawalong hanig sa toang balita sa XFM Mindanao Reports. Top 1 most wanted person sa Region 10. Nga dunay lima ka mga ihap sa kasong rape narakpan sa Misamis Oriental. Alas sa kompleto ni Tali, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nagakpan sa mga otoridad ang top 1 most wanted person sa Region 10 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Barangay Bara Opol, Misamis Oriental niatong October 5, 2026. Ang dinakpan na ilang si Milo, 53 anyos, residente sa Cagayan de Oro City. Gilusad ang operasyon aron ipatuman ang warrant of arrest batok sa akusado alang sa tulo ka ihap sa kasong rape nga non-bailable og duha ka ihap sa rape bisexual assault. Ang duha ka kaso sa rape bisexual assault adunay piyansa ang girekomenda nga 20,000 pesos alang lang sa matag usa ka ihap pa. Ang mga kasong giatubang nagikan sa mga gingong insidente niyatong 2024. Di na nga akusado ng abuso sa sexual nga paagi sa usa ka minor de edad. Ang akusado anaana karon sa kusodiya sa Upol Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanzon Plus Herbal Capsule nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Katropa, adunay nakamamam nga motorista sa marong dihang nidasmag sa Center Island sa Maramag, Bukidnon. Nanukagikan sa Bukidnon, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Nadala sa ospital ang usa ka motorista human nakaangkon og mga samad sa lawas dihang aksidente kining nibangga sa Center Island sa Sayre Highway, Porok 6A, Barangay Anahawon, Maramag, Bukidnon, niatong Lunes sa kadlawon, Oktubre 5, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Jojo, 28 anyos, sa imbestigasyon sa Maramag Municipal Police Station. Na sayra niyang biktima nagmaneho sa iyang motorsiklo gikan sa South Poblacion, Maramag, Bukidnon, paingon unta sa Valencia City. Giingong kusog ang padaga niini samtang nagsubay sa inner lane. Pag-abot sa mong dapit na wala ng kontrol ang driver, hinungdan nga ni Dasmag sa Center Island sa kalsada. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang driver gikan sa iyong motor. Giingong lango usab kini sa eliminong makahubog sa dihang nahitabo ang insidente. Sa karon padayong giatiman sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag, ang mong driver samtang ang motorsiklo gidala na sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang healthy mong gipangita, magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaya tropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report. Samtang katropa dengue cases sa Agusan del Sur, misaka na sa 218. Samtang 14 na ang patay. Alang sa kompletong detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Misa kana sa 2018 ang natala sa dengue cases sa Agusan del Sur base sa dengue situationer gikan Oktubre 2026. Naka-record usab ang probinsya og 14 ka mga namatay tungod sa dengue, din 8 ka lalaki og 6 ka babayi. Pinakadaghan sa mga kaso ang anaa sa napulo hangtod 14 anyos samtang 16 anyos nga mga pasyente. Sa mga kaso adunay male 531 ka pasyente ang naad admit sa mga ospital o 74% kinatibuk ang kaso. Ang Rosario mo'y adunay pinakataas nga attack rate nga adunay napulo sa matag libo ka populasyon diin gisundan sa San Francisco o Bayugan City. Padayon ang Provincial Health Office o mga lokal nga panggamhanan sa search and destroy, cleanup drives o fogging, misting o health education aron mapugnan ang pagdaghan sa lamok nga nagdala sa dengue. Gipahinumduman usab ang publiko nga kayan ang stagnant water, gamiton ang mosquito net, ingon man repellent o magpakonsulta dayon kung adunay sintomas sa dengue, ilabi na kung musamot ang kahimtang.
8: Giving the LGUs the responsibility to declare an outbreak. No? So 2023 lang siya. Before yung declaration ng outbreak, mas nandun talaga sa hands ng ating Department of Health. But due to the universal healthcare law, the LGUs were empowered, no, to declare an outbreak. So for this, in order for us to arrive at this point, no, ng declaration ng outbreak natin, first we had a tedious evidence gathering, no, in terms of dengue cases, studying our cases. We also did gathering of evidence in relation to environmental surveillance. And third is we also gathered evidence in relation to entomology. No? Titignan natin kung present yung lamok na tinatawag natin Aedes aegypti doon sa mga na-identify natin na hotspot areas, no, in the province.
7: Mga katropa, aron malikayan ang mga balatian, kanunaya ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5.50 at ang oras, mga katropa, walang detalye sa itong balita o XFM Mindanao Reports. Mining company manager patay sa pagpamusil sa Caracal. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Patay ang usa ka 48 anyos nga mining company manager human gipusil sa wala mailing mga suspects sa National Highway Barangay Bacolod Caracal Surigao del Sur pasado lasay sa miaging buntag. Giilang biktima nga si Philip M. Ingbeno, minyo og manager sa Strong Group Mining Corporation o SGMC. Matod sa inisyal nga investigasyon sa Caracal Municipal Police Station, nagbiyahe siya sakay sa puting pick-up truck nga giingong gipanagiyahan sa kumpanya sa diyang gi-atake. Nakaangkon ang biktima og daghang samad pinusilan gikan sa wala pa mailing armas og namatay tungod sa iyang mga samad. Matod sa kapulisan, adunay mga reklamo kaniadto sa pipila ka mining workers bahin sa termination sa trabaho og employee benefits. Apan wala pa kini matino kung adunay kalambigitan kini sa pagpamusil. Padayon ang investigasyon sa Caracal Police aron mailhan ang mga responsable og mahibal-an ang motibo sa krimen. Ang pamilya sa biktima na nawagan og hustisya. Katropa, aron mas tinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5.52 natong oras, mga katropa, inyong nabati ang tuang mga reports sa XFM Mindanao Reports. Siyempre, katropa, katotoo ang mga balita tungkol nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna perminti, katropa, ang tuang Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Capsule, at ito ang Premium D3 Coffee Mix. Ngayon man ang Santon Plus Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap. Dito maglangay, ito ang Siron, katropa, ang lakad sa tuang panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sa tuang lakad sa panahon, mga katropa, asob karong adlaw, kesa kinitibuk ang Davao del Norte, October 7, 2026. Sumala pang pila sa pinakabagong datos sa pag-asa update. Ang Davao del Norte epektado sa ITCC o aduna kini light to moderate nga pag-ulan. Daghang salaghang lugar sama na lamang sa Tagum City, Panabos City, Carmen, Santo Tomas, Asuncion, Capalong o uban pa. Sa samang usap, adunay moderate nga ngadto sa usahay o kusog nga ulan nga mahimong mapadayon sulod sa duha ngadto sa duha ka oras. Ang atoang temperatura karon, mga katropa, ana sa 25 ngadto sa 32 degrees Celsius. Adunay taas nga tsansa sa ulan o thunderstorm sa recombine sa Davao del Norte. Samtang o gitambagan usab ato ang mga kaigsunan nga kumugawas ayo nga magdala og payong og bantay ang pag-asa updates kay mahimong kalit ang kusog nga pag-ulan. Ni subang ang adlaw gadina ng alas 5:24 sa buntag. Og gigatakta kaning musalop alas 5:26 sa hapon. Nagkakuan no kay nakalabay man mga bulan, medyo dugay kay musalop ang adlaw. Maabot ang usahay tag-hapit alas 6. Unya, kuan sab, kinaganing dugay pod mo, subang pod ang kining adlaw. Karon, paingon na sa December, medyo doon na kalainan ka tropa. Pero salamat sa mga namati, salamat sa to ang mga viewers. Hantod ug mapuhon mga katropa sa mga oras, sa mga istasyon. Dire sa programa kini ang Exciting Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. Good morning!
1: Exciting Pilipinas!
10: Ya segera keron jagawas aturon atau kining kuahon ang reaksyon sa ketawan.
11: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
12: Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
13: Breaking news, sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
14: Hanga!
15: Mga katrupa, exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akong itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gig!
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: oras ka tropa la 6:01 sa buntag.
1: Express Manila. Express Manila. Headlines.
0: Ika lang may buntag niya karoon ng mga headlines sa nato ang Express Balita. Adlaw kita karoon nga Miyerkules, pitsa 7 ng bulan sa Oktobre 2026.
1: Headlines.
0: Sa balitang lokal, kwarta motibo sa papangdaot ni Gracioso kaniya, Administrasyong Marcos nagpaluyo sa tanan na sumalapan ni VP Sara.
1: Headlines.
2: Headlines atong balitang regional, kawatan, sikop, human, maaktuhan, sulod sa panimalay, suspect, nitago, gilid sa higdaanan.
0: At ang balitang international, pantalan nga syudad sa Moca o gubang parte sa Bab al-Mandib Strait na bawi sa gobyerno sa Yemen gikan sa mga Houthi.
1: Headlines.
2: Sa atong balitang sports, naturalization ni Benny Boatwright, dako og matabang sa gilas alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
0: Sa atong balitang showbiz, Ellen Adarna nakapalingaw sa mga netizens sa Bisnok Festival sa Cebu.
1: Headlines.
2: Og sa atong health alert, panakit sa tangkogo, ayaw ibaliwala, posibleng muscle strain o ubang sintomas sa sakit.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 7 ni bulan sa Oktobre 2026. Kami yung mga tigbalita karong orasa.
2: Katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sa inyong katropang Alan Abais sa itong mga hukal sa balita. Balitang lokal.
1: Balitang
3: lokal.
1: Lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma gini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala gini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix available na sa mga butika nationwide. Kwarta motibo sa papangdaot ni Gracioso kaniya, Administrasyong Marcos nagpaluyo sa tanan na sumalapan ni VP Sara. Ang Express Balita Manukad ni Gab Alas.
1: XFM. Report.
4: Dayag nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga kwarta maoy usa sa motibo kung nganong grabe ang pagpangdaot kaniya ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa gilusad nga press conference ning milabing adlaw, nagtuo si VP Sara nga balay kasuko si Gracioso kaniya og kwarta lang ang nagtukbod niini aron mangdaot.
5: Klaro naman sa mga pahayag ni Lord at ni Gracioso, meron silang hindi pinagkasuluan at nakalagay din doon na masama ang loob niya. So yun yung unang motibo niya. At kung makikita mo, mahilig siya sa pera kasi humingi siya ng pera kay Lord at di sila nagkasunod sa pera. So ibig sabihin, motibo niya ang pera. Sa tingin ko naman, walang galit si Gracioso sa akin. Motivated by money siya. So ang tao naman na motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan. Kumbaga transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako.
4: Sa Picas Main, giklaro sa Vice Presidente nga andam kining magpa-lie detector test gawas kung makita ang lie detector test video ni Gracioso o kung paunsa kini nakapasar sanglit, questionably method pa ang maong resulta. Subay sa padayong pagpangdaot nga nadawat, gipa si atab ni VP Sara nga ang Administrasyong Marcos maoy nagpaluyo sa tanan.
5: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President. Kung makikita niyo ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahin na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico.
4: Ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Katropa, kapin yung healthy, doon ay glutathione ng collagen ang imong ipangita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Laing hanay sa itong balitang lokal, mga katropa, siyam ka mga kani rebelde sa Davao de Oro na kadawat og livelihood assistance. May Express Balita si Katropang Lars Sanyol.
1: XFM. XFM. Report.
6: Nagadawat og tabang pinansyal ang siyam ka mga kani rebelde. MC sa Davao de Oro, kinsa may balik sa sabakan sa gobyerno, ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, kon ICLIP, sa Department of the Interior and Local Government, kon DILG. Sumalapang unom sa mga nasangpit ang nakadawat og tiga 65,000 pesos, ubos sa Immediate and Livelihood Assistance, samtang tiga 88,000 pesos, hangtod sa 93,000 pesos, matag-usa ang nadawat sa tulo, bugti sa ilang surrender ng armas, ubos sa Firearms Remuneration, di nakadepende matod pa ang kantidad sa kanti sa klase sa armas, nga ilang gitugyan, nahimong malampuson ang seremonya. Sa pag-turn over sa livelihood assistance, nagipangunan ni Chief of Staff Anisito Torrijos, uban ang DILG, Oga 25th Infantry Battalion, nagipagayon sa Davao de Oro Provincial Capital, niyadong October 5, 2026. Samtang, mapasalamaton usab ang mga binibisaryo sa mga programa, sanglit ako sumalapag kining tabang, nga magamit isip puhunan sa ilang panginabuyan. Mahinom naman ni atong bulan sa Hunyo, atol sa ikaapat nga tuig nga anibersaryo sa deklarasyon sa Davao de Oro, isip insurgency free. Mukha ba't usab sa korte sa iska mga kanirebelde, anak nawat sa maong livelihood assistance. Para makabato ng limpyo galawas, gikan sulod paingon si Gawas, mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ito nga balita nga, lokal, duha ka mga establishmento sa Davao City, gitulis kapulisan, nagtanya giniog 500,000 pesos nga reward money, alang ginisay nanali nga kasulbaran sa kaso. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano,
1: XFM.
7: Sa Davao City, nga duha ka mga establishmento sulod sa ilang area of responsibility ang gitulis takna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talomo Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga duha ka suspect ang responsable sa krimen nga padayong gipailalom sa investigasyon og follow-up operation.
8: So far karon, ongoing pa nga mo pagtandag og backtracking sa atong CCTV aron atong ma-identify ang mga suspect na to og asa sila padulong. Natay mga ubang witnesses na naka-istorya, na panapod ka ubang video. Doon ko suspect ang ato ang gialigaran nga nag-perpetrate aning robbery. Sa amo ang pag-imbestiga, makitanggib na ito nga nagulat o opportunity ang ato mga suspect na naa sila matulis sa dalan. In fact, kaning isa ka motor shop, supposedly sarado na siya. However, nakitaan nila nga naapay tao sa sulod kay naaman sila nag-inom pa. And ang isa po mini grocery store, abli ni siya 24/7.
7: Sa sagunsong pagpanulis, giingong anaa sa 4,000 pesos ang natangag sa mga suspect sa Matina Aplaya, samtang pakyasab kining makadagit og cash sa gitulis nga motor shop sa Matina Crossing GSIS Heights gawas sa gibili ni ining Samad Pinusilan sa bukton sa tag-iya sa maong establishmento. Subay ni ini, nagtanyag na ang kapulisan og 500,000 pesos nga reward money nga gilaumag dakong tabang alang sa hinanaling kasulbaran sa kaso.
8: Yes, among giauhag ang ato ang publiko no sa tanang nakahibalong information, any information nga makatabang sa ato ang kapulisan sa Talumo Police Station para makatudlo or maka-identify sa mga suspect nga nagperpetrate aning pagpangnulis. Contact sila sa ato ang cellphone number nga gipost sa ato mga social media account or motawag sa ato ang hotline. Amo ang i-assure atong publiko nga tanang identities nila o ang ilahang personal information will be protected.
7: Ang tingog ni Talumo Police Station, Station Commander Police Major Cheryl Bautista. Mga katropa, aron maalibyuhan ang mga pamaol, mag-Xanthone Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: Express.
2: Hanay sa itong balita ang lokal mga katropa hatod kanato sa Premium D3 ang softgel capsule nga makahatag og instant nga energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa atong lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika og Yes to Health clinics nationwide. Gipakusgan karon sa 27th Infantry Battalion ang peace building activity pinagi sa pagsalmot sa Project Reach nga gipahigayon sa Santa Ana National High School sa Dakbayan sa Davao. Nasayran nga ang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa culture of security o positive impact labi na sa kabatan-unan pinagi sa pakigtambayayong sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor. Nunot niini gipahinumduman ang mga estudyante nga mahimong multipliers of peace aron makatabang sa pagpalig-on sa panaghiusa o kalinaw sulod sa ilang tunghaan o komunidad. Gani sumala sa mga organizers, importante ang papel sa kabatan-unan sa pagtukod sa malinawon o responsableng katilingban.
0: Express. 11 minutos ng paglagotog sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong balitang lokal na kadawat o medalya ng kadakilaan o Medal of Gallantry ang liderato sa Davao City Police Office o upat ka mga pulis. Atol kini sa seremonya ang gipahigayon niadtong Oktubre 5 ning tuiga. Ang pasidungog gihatag isip pag-ila sa ilang malampuson nga operasyon batok sa illegal nga droga nga misangpot kini sa pagka-recover sa kapin 2.3 million pesos nga kantidad sa gidudahan nga shabu. Matod sa kapulisan, ang maong operasyon kabahin kini sa padayong kampanya batok sa illegal nga droga aron nga mapalig-on ang kalinaw og kahapsay sa Davao City. Kilauman nga mahimong inspirasyon kini sa ubang mga kapulisan sa padayon nga pagserbisyo o nga pagpanalipod sa komunidad. Express. Lagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
1: Balitang
0: balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C mutabang nato may mga katropa aron sa pagpalambo sa atong immune system aron ang pamilya di magkasakit og mangmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kawatan na sikop human maaktuhan na sulod sa panimalay, suspek ni tago kilid sa hagdanan o sa higdaanan. Ang Express Balita, manukad ni Philip Oligario.
1: XFM.
7: Ang lalaki nga giturn over sa Macar Police Station human masikop sa mga tanod sulod sa panimalay nga nahimutang sa Purok Foremost 2 Barangay Apopong kagahapon alas 3 sa sayong kabuntagon. Sumala sa inisyal nga impormasyon, alauna sa kadlawon na bantayan sa mga residente sa lugar ang kadudadudahang motorsiklo nga nakaparada kilid sa dalan samtang sarado og walay tao sa balay. Diha-diha dayon nga gitaho sa mga barangay tanod ang insidente, kinsa daling miadto sa lugar aron susihon. Sa pagsulod sa balay, nakita sa mga tanod ang usa ka lalaki nga nagtago kilid sa higdaanan sa usa ka kwarto. Nasikop ang suspect kagila sa pangalang si Alias June, 31 anyos ka residente sa Mauswagod, Barangay Labangal, Jensan. Dayon giturn over sa Macar Police Station alang sa gikinahanglang imbestigasyon. Nakigalayo ng mga otoridad sa tag-iya sa balay aron masuta kung ano na bay mga butang nga nangawala ug aron magpahigayon og posibleng pagpasaka og tukmang mga kaso batok sa suspect. Mga katropa, kapeng healthy pa ang gipangita. Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kanig sa itong balitang regional mga katropa, top 1 most wanted sa Region 10 nga dunay lima kaihap sa kasong rape. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
9: Ang top 1 most wanted person sa Region 10 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Barangay Bara Opol, Misamis Oriental niadtong Oktubre 5, 2026. Ang dinakpan na ilang si Marlo, 53 anyos, residente sa Cagayan de Oro City. Gilusad ang operasyon aron ipatuman ang warrant of arrest batok sa akusado alang sa tulo kaihap sa kasong rape na non-bailable o duha kaihap sa rape by sexual assault. Ang duha ka kaso sa rape by sexual assault adunay piyansang girekomenda nga 20,000 pesos alang sa matag usa ka up. Ang mga kasong giatubang nagikan sa mga gingong insidente niya itong 2024. Di na nga akusado ng abuso sa sexual nga paagi sa Osaka minor di dad. Ang akusado, ana-ana karon sa kusodiya sa Upol Municipal Police Station. Mga katrupa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanzon Plus Herbal Capsule nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usas sa mga factor sa heart disease. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
1: Express!
0: Ato na kita, 18 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita. Balitang National!
1: Balitang! Balitang National! National!
0: Ang atong balitang National atong kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o uban pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Ang Vision X Plus available sa mga butika nationwide. Ato nga sayron ang detalye sa ato nga balitang National. Manukan sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Manila.
10: Tutungo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit mula Oktubre 7 hanggang 11 sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Pangunahing layunin ng biyahe ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore, lalo na sa lakalan, pamumuhunan at iba pang sektor na makatutulong sa ekonomiya. Magkikipagpulong din ang Pangulo kay Wong para talakay ng ugnayan ng dalawang bansa at mga usaping nakaaapekto sa rehiyon. Dadaluhan din ni Pangulo Marcos ang Forbes Global CEO Conference kung saan makakaharap niya ang mga leader ng malalaking negosyo upang maipakita ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Bahagi rin ng kanyang schedule ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para pag-aralan ang karanasan ng Singapore sa paggamit at kaligtasan ng teknolohiyang nuklear. Mahalaga rin ang pagbisita dahil matatapos na ang termino ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Samantalang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naimbitahan din si Pangulong Marcos na manood ng Formula 1 race sa Singapore, ngunit hindi pa malinaw kung personal na dadalo o maisisingit ito sa kanyang working visit.
1: Express Manila.
10: Lumagda ang Pilipinas at Poland sa isang kasunduan para sa mutual legal assistance sa criminal matters. Isinagawa ang signing matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Polish President Karol Narocki sa Malacanang nitong Martes. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na simula ng negosasyon para sa extradition agreement o proseso ng pagpapauwi sa isang taong wanted sa kaso sa kabilang bansa. Ang bagong kasunduan ay dagdag sa nauna ng agreement para sa paglipat ng mga convicted na bilanggo na nilagdaan noong Hunyo.
1: Express Manila.
10: Sa kaugnay na balita, tinalakay naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and Polish President Karol Narocki ang mga hamon sa seguridad sa South China Sea at mga kaganapan sa Ukraine at Europe. Ginawa ang talakayan sa bilateral meeting ng dalawang leader sa Malacanang nitong Martes. Kabilang din sa napag-usapan ang defense, trade, agriculture, science and technology, cyber security, energy, legal cooperation at ugnayan ng mga mamamayan. Ayon kay Pangulong Marcos, palalakasin pa ng dalawang bansang defense cooperation, kabilang ang joint training at educational programs, kasunod ng pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula Poland. Binanggit din ng Pangulong plano para palawakin ang kooperasyon sa cybersecurity, e-governance, digital connectivity, space technology at agriculture. Ito ang unang pagbisita ng isang Polish president sa Pilipinas na ayon kay Pangulong Marcos ay mahalagang hakbang sa lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa.
1: Express Manila.
10: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang anumang pagtatangkang baguhin ang teritoryo ng isang bansa sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang pakikipagpulong kay Polish President Karol Narocki sa Malacanang, kung saan tinalakay nila ang mga usaping pangsiguridad sa South China Sea at digmaan sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling bukas ang komunikasyon ng Pilipinas habang pinalalawak din nito ang pakikipagtulungan sa mga bansang sumusuporta sa international law. Kabilang sa batayan ng Pilipinas ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na nagsabing walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS ang claim ng China sa historic rights sa mga yamang sakop ng 9-Dash Line.
1: Express Balita.
0: Balik rin sa tuwasa, Dagpen sa Laba, tuwaang luparan ang balitang international.
1: Balitang international. International.
0: Ang atong balitang international na tungkol sa Santon Plaza Coffee Mix. Ato na kanyang mangustin, mga katropa, malunggay leaves o soya bean. Santon Plaza Coffee Mix, kape na, tambal pa. Sa detalye sa tuwaang balitang international, nabawi sa puwersa sa gobyerno sa Yemen ang estratehikong pantalan ng siyudad sa naimutang kini sa siyudad sa Mocha ug mga importanteng posisyon sa Bab al-Mandeb Strait human sila nga counter offensive batok kini sa mga rebuilding Houthi. Sumala sa militar sa Yemen gilunsad usab ang opensiba padung ato sa kapital sa o kapital nga Sanaa diin misamut ang panagsangka og adunay mga namatay ug nadagpan ng mga Houthi. Gisuportahan ang operasyon sa Saudi-led military coalition nga nagpadala gini og usa ka gatos ka mga fighter jets aron nga atakehon ang mga kagamitan og linya sa supply sa mga rebelde. Samtang nagagrabi ang tensyon, nagpulong sa Saudi Arabia ang opisyal gikan sa Turkey, Pakistan ug Saudi Arabia aron nga isgutan ang sitwasyon sa Yemen ug mga posibleng lakang alang kini sa seguridad sa rehiyon.
1: Express Balita.
2: Balitang international, mga katropa, nagkahiusa ang mga supporters sa kanhi Pakistan Prime Minister nga si Imran Khan og nanawagan nga buhian siya gikan sa pagkabilanggo. Gibutsyag sa pamilya ni Khan, kinsa 74 anyos, nga hapit na siya mabuta sa iyang tuong mata, apan wala pa'y klarong aksyon gikan sa mga otoridad sa prisuhan aron matambalan kini. Nasairan nga ang kanhing cricket star nga nahimong politiko, nag-atubang og kapin gatos kakaso og nasentensyahan og kapin 17 katuig nga pagkapriso tungod sa mga kaso nga may kalabutan sa korupsyon. Lakip niini ang pagbutsyag sa state secrets og pagbaligya sa mga regalo sa gobyerno. Napriso si Khan sukad pa niya itong Agosto 2023 kauban ang iyang asawa nga si Bushra Bibi samtang gipahugot sa kapulisan ang seguridad palibot sa prisuhan aron malikayan ang posibleng kagubot og insidente.
1: Express.
0: Ado na kita 23 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Ug karon sa tunga balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang balitang sports. Sports.
0: Hatod nga to sa Turbo Man in Answer. Gamita gini 30 minutos o sa maglabing-labing nga tugang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit ni sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Gilauman nga mas muligon pa ang Team Gila sa Pilipinas kung hingpit na nga makasulod si American-born naturalized Filipino professional basketball player nga si Benny Botright. Subay sa nakaduol nga FIFA window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Nobyembre 27 hangtod 29, naglaom si Gilas Pilipinas coach Tim Con nga ma-finalize na sa una sa samahang basketbolista o basketball ng Pilipinas kon SBP ang naturalization ni Botright aron nga magka-appeal kini sa team. Giproseso na hinuon sa SBP ang aplikasyon alang kini sa Philippine passport sa 6'11" nga si Benny. Parayon ang pagpangandam sa Gilas Pilipinas alang sa fifth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipagayon sa Sirimban, Malaysia.
1: Express.
2: Sa buntag, mga katropa, karon sa tong balitang showbiz.
1: Showbiz news.
2: Atong balitang showbiz, mga katropa, hatod ginato sa Clear Skin Herbal Soap aron kanunay healthy ang skin. Mag Clear Skin, mga katropa, mapalit kini sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide. Nag-viral sa social media si Ellen Adarna human makita nga nalingaw og nakiguban kini sa mga residente atol sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu ni atong kong miaging simana. Sa mga mikailap nga video, makita ang aktres nga nagsayaw, nakiguban sa mga tao o nakiglingaw sa pista. Nasayran nga si Ellen sa isa sa mga celebrity guest sa maong kalihukan uban sa celebrity couple nga sila Kay Abad o Paul J. Castillo. Dagang netizen sab ang nalingaw sa iyang casual o natural nga pakiguban sa mga tao. Hinungdan nga misaka ang interes o positibong reaksyon sa social media.
0: Balita. Aduna kita 25 minutos na paglabas sa alas 6 sa buntag. Sa ito nga balitang health alert. Atod ka na ito siyempre sa Premium D3 o Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix o Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa karot. Dagong dako kini tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pagpanakit sa tangkugo, ayaw kini ibaliwala mga katropa. Posible kining muscle strain o ubang sintomas kini sa sakit. Ang pagpanakit sa tangkugo mahimo kini tungod sa muscle strain, kakapoy, sayop nga postura o baka problema kini sa abaga o liog. Dili dayon pasabot nga vertigo o high blood. Ang vertigo kasagaran adunay pagkahilo o pagkawala sa balanse, samtang ang high blood kasagaran walay sintomas o kinahanglang sukdon kayod kung magpa-BP ka. Para sa mild nga kasakit, pahulay, hinay nga stretching o warm compress sulod sa 15 to 20 minutes, mahimo kini makatabang diya kanimo. Pa-check dayon kung grabe o dugay mawala ang kasakit o kung kauban ini ang kasakit sa dughan, lisod nga paginhawa, bugnaw nga singot, kalipo o kasakit sa imuhang bukton o diba ka sa imuhang apapangig. Express. Naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa Pizza 7 na nimbulan sa October 2, 2026. Good morning dito mga katropa, katropang Jumet, ang ato mga viewers niya karon.
2: And good morning katropang June Pogosa, maayong buntag ingon man kay Jonamil Vidal, maayong buntag mga katropa o kay katropang Mikey Celoberes, Macloy Virgo Zamora o kay katropang Sedi Dens.
0: May buntag po mga katropa ka Mary Grace Cruzada. Inguman kay Roger Kapampangan, ha?
2: Oy!
0: Oh, nag-i-company sa UK, mga katropa.
2: Good morning.
0: Good morning. Si Richard Ramos and Karina TCL. Si Bro Milan Olog, Archie Sinulichak. Good morning ni Mudia. O sa tanan ng mga nag-monitor, nato dili karon mga katropa. Jose Tinambunan and Josefina Tinambunan. O ingon man si Mary Grace Cruzada, mga katropa. Good morning atong tanan diyan mga katropa. Sangalan sa kinatibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sab niyong katropa, katropang Alanabay. Standby ka mga katropa sa programang Bullseye back-to-back with Brix Flores and Arnel Cortez. Huwag kami mag-aingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimmy, basta makainom na gamit ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko o dili na yun ko kapuyon. Kaya ganhan na yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karinit pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan ko. Dili man isama sa ubang kape, ganhan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Ano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Mayong adlaw Tagum City, ready na ba mo for a healthier, happier you?

0: Where? By the original. Play best music
1: nationwide. This is XFM. Ayon ang law, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority, mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagbuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Play best music nationwide. This is XFM.
2: Alat implahin na may galag Santon Plus Coffee Mix. Og kinimagay galag atong mahiligon sa katong diliganahan nga pangulbaan sila. Gusto nila nga dili pod magpalpitin o kamangayagala, less lang nga kape ang ilahang gustong matagamtaman o madimdiman nila. No, ari ka sa Santon Plus Coffee Mix. Pero, og kanang hard coffee drinker ka, nada yung nga na. Lagi ka nang di good mo, dili makontento mga higala o kape nga pang, sa ahay, gawin man eh, kanang pararaman ni sa mga beginner sa kape. No, ipitaw na. Ang imuha mga katropa is Santon Gold Coffee Mix, no? Kay kuan gyud na siya, no? Ano bang, pero healthy na siya nga kape, ha? Kay doon na magigalay mangustin, malunggay, o doon na magigalay kining turmeric o chia seeds. May ganap pang paniwang mga kaigsunan, no? May ganap pang pagamay sa tiyan, mga katropa, no? Alas 7:02 na may galantag na sa tubag para kumaduban ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na may galas sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, duwawa, tuktuka na mga butika. Oye, ina nga, good morning boys and girls.
3: Good morning boys and girls.
2: O gani, no? O niya, pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Alas 7:02 na may galantag na sa tubag para kumaduban. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning boys and girls.
2: Sa pagkausap pa, may gala, mapati kita karoon na dali sa itong tulubanon ang Bullseye.
4: Bullseye!
2: Sa 89.1 XFM, Davao!
4: Bullseye!
2: Kumusta itong mga Davaoenyo sa tulog kabaga distrito, may gala, naglangkob niya itong syudad? Kumusta ka mo, may gala, gikan, may gala, dali sa una, ikaduha, ikatulong distrito? Mayong pagbalik kay Sikay, kanyang trans, mga nakatune in, karoon sa ilang mga radyo. Pinagi, may gala, sa 89.1 XFM, Davao! Mayong buntag! Numero sa Begala, live usap kita mabati. Of course, rin sa itong tulaman noon, ang Bullseye dari Begala sa Dakbayan sa Tagok. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning, boys and girls.
2: Ang atong mga katropa usap sa Davao del Norte. Ikas Igakos, Panabo. Mayungo na Begala, sumay Santo Tomas. Dari sumay Carmen. Sumay Sawata, Braulio Duhali. Sumay New Corilla, Kapalong Talaingon. Good morning. Mayong buntag, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning, boys and girls.
2: Katropa usab diri sa Davao de Oro, sugdan ato bigala di aslaak. Kumusta nga ato mga tagalaak?
3: Good morning, boys and girls.
2: Ang ato mga tagamawab na bunturan, Montimista, Mungkayo. Lausa diri bigalas Compostela, New Bataan, ug Maragosa.
3: Good morning, boys and girls.
2: Ayong buntag, boys and girls, diri sa bigalas Mako, Mabinig, Pantukan.
3: Good morning, boys and girls.
2: Sa ato mga katropa, mga kalumunan ta, Sidi, Davao Oriental, madayaw na timprano, kamayubos lumon.
3: Good morning, boys and girls.
2: Sa ato mga kaigsunan, of course, bigala diri sa areas Bukidnon, mabot sa ato Bagsibya. Nasa duha ka mga signal, bigala kundi nagbansiwag garong buntaga. Diri sa 107.1 XFM Tagum, ug diri bigalas 89.1 XFM Davao. Sa mga usap bago yaman yung makauban, katropang Arnel Cortez, sundan daw niya may gala sa itong tandem. Alas 8 nga doon na sa alas 10 si katropang Brix Flores. Sa for the meantime, ako sa may gala niyo makauban hangtod alas 8. O lahos na may gala alas 10 karung buntaga sa itong tulmanon, inyong tulmanon, ang Bullseye. Naginawad kita may gala nga nakabos ka piskais panlawas upang una-una. O ang grasya ang panalangin sa itong labaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglayang adlaw na usap mga katropa lang panin na usap sa itong pagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Oy, ano sa maninga may katawa ni katropa. Asa naman itong isa na ako diri kakuan na gabaw. Mungkin i-transfer din ni diri ha. I-transfer kadali lang. Kadaghan-daghan nga kuan na niyo eh. Makukutaw man ang libog natin ito. Kadali lang akong balikan na inyo mga panibaya karon ha. Kaya ako lang saan ang ginaplastan ni akong kaugalingon, may gala rin mahilo na ni. Ay naman to, asa tuplo ko na ni man. Diara. Isda, diara. Asa man to? Op! Nagpataka naman ang tapaluplok ani mga katropa. Alas 7:05 na, good morning sa ato mga katropa. Live ta karon. Of course, mga higala sa mga, sa ato mga pages. No? Live ta mga higala sa Facebook page. Katropang Arnel Cortez, good morning sa mga viewers na to, dira may gala.
3: Good morning boys and girls.
2: Live ta karon din may gala sa page sa XFM Tagum.
3: Good morning boys and girls.
2: And live usap kita karon mga gala din sa page sa XFM Davao Katropa Digital, tama ba Gab? XFM Davao Katropa Digital, kanang murwa na ko yung monitor gud ana gyud. Kay murag di na makaya, tulura man ni akong gadget. sa una ko mag-monitor sa mga kuan na mga para di magluod ba ato mga magpatimbaya diha ato nga taga pagtagad mga kaigsoonan. Good morning sa ato mga katropa garon sa mga of course mga higala dili mabitin ang ato mga higalang YouTube channel katropang Arnel Cortez nagbansiwag yapon garon mga higala mabati ninyo tibuok kalibutan. Good morning sa ato mga katropa ng mga miembros Aguanta Partilis.
5: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta higala.
2: Oy! Unsa man ninyong aguantahan karon? Ipadayo na kay inyo man nagisudlan.
6: Hawa! Ayaw!
2: Dahil po kayo o kanang kita'y gasugod mga higala unya mo yung dahil sa unahan. Bahala na si Lord ani oy.
6: Hawa! Ayaw!
2: Iba na maayo ba yan o? Murot ka na nga, kini mga tao usahay ba? O ito na, nabay point usahay ni mga, kini mga philosopher gani nga, non-theist existentialist, parang panalitan si, kanang Friedrich Nietzsche. Ah, siya nga, kining tao ba? Siya mo buhat, paglisod, mga manawag ginoo.
6: Pinawa!
2: Pinawa ba ya? O, panalitan, utang. O, pag utang ni mo mga igala, ikaw ragi yung desisyon na niadto ka sa opisina sa card. Oh, niadto ka mga higala sa opisina sa sana One Puhunan.
6: Hawa. Oh. Ayaw.
2: Ganun man. Kay matod pa nimo magnegosyo ka. Pagkahuman may galang naka-release ka. Oy.
6: Pinawa.
2: Naunsa ba ang taon saa, mga higala nga, imo mang gilala ang imong kwarta.
6: Hawa.
2: Ayay. Karon, mga igsoon, pagting sukot na. Mayroon na Lord, tabangi ko sa akong bayronon. Siya man na. So, nahog lugar, mga igala nga ang Ginoo kumikir.
6: Pinawa!
2: Wala yung mga igala sa filosofiya sa existentialismo. For us to be responsible, may, for us to be mature, no? Makita nimo ang mature nga tao, kanahamtong ba? When he or she is responsible for the repercussions of his actions. English to ba?
6: Hawa! Ayaw!
2: Alas 7:08 na may galantag na sa itong pagpanagawaruan. Mayong pag-agwanta kaninyong tanan.
3: Good morning, boys and girls.
2: Oy, may buntag sa akong ambungang higala. May galadakikas takbayan sugo. Si katropang Eric Seras Manait.
6: Hawa! Ayaw!
2: Mayang buntag ni Moria Agaon. Mayang buntag, mayang pagpamahaw sa tanan. Good morning, ambungan. Mas ambungan, yung kagyan.
6: Hawa!
2: Ay, yung kabasta-basta po, ha? Katropang Eric Siras Manait, may gala. Ahon sa mga kuwan na to, ha? Mga nagsubaybay, may gala sa itong programa. Adri sa Pinagis YouTube. Na itong paminawan ninyo ang... Sagan, malimot, naging kuwan ng imong frequency. Solid Impact mga igala no sa programa Solid Impact sa Solid FM FM na kung noon sa naman itong ining akuan mga igala no? Sa Solid FM ha di mga igala sa Cebu o din is Cebu and then mga igala ato na yung sugda na magpanimbaya para dito ma atra kuan din dito maapike apike naman tandaan alas 7:09 na 7:30 pa din no sa ato mga kaigsuna mga bisaya mayang buntag ninyo ay naotang anamos kapis kayo kamaya ning buntaga. Kan sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, tang mga Ilonggo, mga Ilongga, mga suking tagpalamati dali sa aton, sini nga pagpangalagad mga katropa. Bayad nga aga sa inyo kamadamo nga salamat sa inyong way untat nga suporta. Kapag subaybay sini aton nga programa. Sa aton mga kaigsoonan, mga Ilokano na imbag na bigat kada kayo amin apo agiyaman. Ato mga katropa, nga mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Good morning.
3: Good morning, boys and girls.
2: Sa ato mga kaigsoonan diha nga mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Babawenyo, Davao Nons, Madayaw na Temprano, Madayaw na Buntag, Kamayo, Buslomon. Salamat ay kayo sa pagpaningag mayo di ka natin program.
3: Good morning, boys and girls.
2: Sa ato mga kaigsunan usab diha nga mga Tagalog, diretso na tas mga Tagalog. Maganda kumaga po sa inyong lahat mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan ang Bullseye. Dito sa impila ng XFM, dito sa Davao, 89.1 XFM Davao. Dito naman po sa Tagum City, 107.1 XFM Tagum. Isa lang naman yan. Isa lang naman talaga yan. 10 minutos may kila pasado alas 7 buntag sa ato mga kaigsunan sa mga OFW. Ganda may gala, of course, nasa abroad, OFW. Mga OFW na to mga katropa. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Agwanta ampings kanunay. Oh, malipayong pag-agwanta sa liglas Ginoo. Pangayo ayo pangayo as Ginoo lagi ang sayon nga kinabuhi, no? Pangayo as sa Ginoo ang kusog nga makapadayon ka sa imong kinabuhi. Unya, ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa maikinabuhi. Kaya kung imo ng buhaton mga higala, makaingon yung kag, mas lami lagi ng iyang kinabuhi, Lord, pwede mo tilaw?
6: Oh. Hawa!
2: Ayaw. Makasa ka na. Mutilaw ka mga higala sa lami ng kinabuhi.
6: Pinawa!
2: Ayaw na. Kung naanagani kay kinabuhi, unya napag yung kay kinabuhi, ayaw na pagitag laing buhi unon.
6: Pinawa!
2: Sama po nga mo, dula pa mambog laing timpon.
6: Hawa! Ayaw!
2: Sa klase! Hindi ka mo magmalipayon ka inyo mga daghanon. Banturan ng uban wanay uyab kagamudiha. May asawa, may kabit pa.
6: Hawa!
2: Ay, kaloko man ay nga na. Pagi! Magbuti ka katropang aril. Huwag ko na yung sumagbuot. Ang ako lang pagunta, ako lang diha nga, Sharon naman lagwa mo'y konsiderasyon.
6: Ay!
2: Ang uban diha, wapay uyab, 30 katuig na.
6: Hawa!
2: Ay, ha? Huwag mo maluoy. Samtang kamudiha, minyo na may uyab pa.
6: Hawa!
2: Mabi, manan. Luang, manan. Manang, kontra kay ko na, kontra kay na ko na may galang, pag mong ka na, naglagay-isgutan, hindi ko, pass lang ko. Ano man, hindi ka maluoyan ang uban? Grabe na may galang pa-display, grabe na di ang kwan, ay, uyab-uyab yung tao. Uyab ko na nagul. Maluoyan na. Oh, suko na nung sigari.
6: Ay,
2: good morning, Dain, ay gusto mo timbaya ninyo.
7: I talk to my, where the talk
2: sa imong kagaral. May buntag sa mga katropa. Ubay-ubay naman po din yung mga higala. Ito na rin sa usahon, ha? Gikan to sa YouTube. Good morning, John's 1028. No, salamat kayo. Unya na ako, tibuog pasalamat ang mga nagtabang mga higala kang nanay. Kay ihatod na to sa iyaha ang naatay isa katrak nga bugas diha.
6: Hawa!
2: Ayog hoy-hoy diha. Kay maghulat ang BBM. Dito matabangan. So, ipaygayon ni XFM, pinaagi mga higala sa, of course, tabang ninyo sa itong mga kaigsunan, mga OFW. Padayon mo sa inyuhang pag-amping, pagpanarbaho, no? Tinarong, niya katong mga katropa na ito diyan, nga medyo gikapuyan na, kuan lang gamay, post lang gamay, lingkod, hinuktok, tindog na po, balik trabaho. Ano na, no? Agwanta lang, ayaw surrender, kaya mo surrender, di ikaw kadaog. No? Muna yung atong team song ba yan? Atong mga followers, subscribers, kung sabi tawag ninyo na. Mga fans, di man ba matawag nga fans, kaya di man kwartista. Followers lang siguro, no? Muna akong mensahe sa inyo, agwantista ka, basta na akas kalibutan.
6: Hawa!
2: Walay, makakabots, kalipay, may gala, nga di mo agwanta. Andi ka agwanta, andi balipay. Sa kagbalin-balin, ah, wala. Ipit ka diya. 7:13 already, may ganang Dagnas morning. Maing buntag diya kang Rimilita Ruculas, no? Geno Gosila, mayong morning. Maing buntag ka trobang aral, naminaw, Midikaros Digos. Oh, salamat kayo sa pagpaminaw. Kung naminaw mo, pinaagi sa YouTube, pwede na mong maminaw, pinaagi sa radyo. Asa man, 89.1 XFM Davao. O, katong mga taga Davao, may galang ato ang followers sa subscribers YouTube. Pwede na kayo mumpalagubos yung mga speaker diya. Masikati daw tabi. Oh, palagubo ng mga speaker na to diya mga katropa. Para maglanog-lanog, make sure na itong programa ang Bullseye!
4: Bullseye!
2: Ang ako masukli ninyo, no? Ako maaari mo makakapi. Gano, mangita mo ba maagi magkakapi mo. Oh, maaari mo, naraman din sa shrine, may gala nga itong istasyon, no? Natapad may gala sa... basta mo na, no? Makita rin ninyo na, may logo man. Kanada rin sa Shrine Hills, mga kaigsunan. Oh, or, isang ako matabang umatahatag ninyo, kanang pagpanimbaya mo, rin ako masukli, mga kaigsunan. Pero, sa oras may gala nga mga panginahanglan nun, ay mukha pagpanukog dool kay. Di man ta mga gala si RTC o si Rapitulpo Court, pero si AMC Rata, Arnel M. Cortez Rata. Makatabang gyapon ta. Oh, kay partner mapun ako diri mga gala si BF. Isa man na si BF. Si Bricks Flores.
6: Pinawa!
2: Basta ng akong partner na unsa day ka. Alas 7:15, may gala Rodel Pasco, Abel Manlangit, may buntag na si Dipolog.
8: Good morning, boys and girls.
2: Ayan, Simbahon, Hilda Losada, Ellen Chiongson, gikan may gala Smintal. Good morning.
8: Good morning, boys and girls.
2: Ma'am Ellen Chiongson, atong sabot, ha? Radyo na, TV pa, no? Lagubuhan na ng mga radyo na to diha. I-tune in ka na sa 89.1 XFM Davao. Okay, 89.1. Pero of course, sa Tagum, pabilin tas 107.1, no? mga katropa. Uy, si Kuya Toto Villanoy ba di ay? No, gikan di aso may Kit Williams. Katalunan pequeño ato dakbayan sa Davao. Good morning, Kuya Toto.
8: Good morning, boys and girls.
2: Kag sa imong asawa si Ate Luna. Lagaw ka di kay para makakapita, no? Ellen Chungson, may buntag Hilda Losada, Koreanong Hilason. Morning, boss. Kanus amo abot ang baobao ka fighter gi order sa Tagum. Wala gi return to sender daw kay.
6: Ay.
2: Gi-return to seller kay ipit man. Oh, si Kisadi, Romy Sal, may buntag ikas kulambugan Lanao del Norte. Si Ariel Platino, good morning katrobang Arnel in Liberty National High School. Canteen, mag-agwanta kita higala. Ana yun. No, Arlene Villafuerte, mayong good morning ikan may gala sa Hipodromo Cebu City.
8: Good morning boys and girls.
2: Ay, may buntag niya sa mga kataga Cebu, Bonifacio Aranton. O si Marina Dunio, mayong buntag. Si Josefina, Josefina Tapakal, may gala, good morning. Jerry Ilevito, gikas Maribeles Bataan, good morning.
8: Good morning boys and girls.
2: Si Josephine, si Kevin Saipan TV. Good morning, Dol. Nade kag Davao, yes. Nakog Davao, at the same time, nakog Tagum. Oh, ana, mo na, ano, tunga-tunga naman akong kalaki ron. Leonardo Abiera, maing buntag, gikan may gala sa, maing buntag katrobang Arnel from Mingla, Minglanilla, Cebu. Maing buntag sad, oy, si atong mga kauban, katropa na to diha, sa may DMs, rent a car, Tagum, na nagpalagubo sa garo mga orasa, magay gala. Kung kamo manginahanglan og sakyanan niya karintahan, pinaka affordable o pinaka kasaligan, naadto ni mga igala pagita lang sa Facebook DMs rent a car Tagum mga katropa. Si good morning nimo di sir Louis and renew tawag isenda ko niya Bernes pa dai sir no Bernes na kog Tagum no isenda ko sa imo ang atong renewal of contract. Salamat kayo sir Louis Villarosa ba to sir? Sorry sir. Sa kanang dumdumonon sir ba. Kuya Malmon, may buntag. Good morning, boys and girls from your law school fans. Pina San Vicente Ferrer de Ica, boss, by location. Murag ana, no? Nade ko yung mga fans sa law school, de. Magbinuang, de. Kaya magsakunon, rabako. Magbinuang, de. Kamu kayo mapasaray, ban mo. Hindi ko rin yung damay-damay. Bito alas 7:18 na may gala. Pangapin na mo, mag-Santon Gold Coffee Mix Cut. Kita maga kaigsunan. No? Good morning usab, Brandy Artiaga Santisas, no? Isa pa man ni Liaman Man, Liaman Alay Sidri sa Turil, ma'am. Mga tong radyo niya, palagubuha, ma'am, das Turil, ma'am. No, Pastora May Pilostrato sa Carmen, good morning. Fernando Ihada, Bro Milan Ulog, na imbag na bigat, bro. Joey Adlawan, Batinggal, si Eugene Uyanggurin. Si Robert Camiging, o si Katropag Alexander Umaki Algabri Senior, good morning. Isa pa may dia, si... Good morning, sab ka Rit Jubert Barbarona, Edna Almasan Hingosa, Bro Milan Espibueno, maing buntag, Aguanta Ragihapon, Kabagsoy Kusiba Tisoro, from South Cotabato, Merlin Nervosa, gikan may gala sa Lubangan, Leopoldo Safra Pardillo, gikan sa Laak, Balansa Badilia Yax, gikan may gala sa San Antonio Northern Samar, maupay nga aga haiyo, mga katropa, naton halin, dida, sa Samar. Bibi Girl, maing buntag ni mo diya, Bibi Girl, kataga Macau, nakabunal, nagkagmacau. Good morning, Sir Ronel, nag-send ko og GCash, naka-pin sa screen niyo kahapon, nag-send ko og 500 konting tulong. Ma'am, salamat kaayo, ana ma'am. Dawat na namo, and then amo na ninggi palit o pugas, o niya ang cash nga sobra, o groceries, o niya ang cash nga sobra, ayuda na ni, tabla pa'y naka-flip mga katropa ni si nanay, ngayon yung itabangan, mga iksyon. Unya, taon-taon, mga alas 9, yata sa buntag, kasong schedule na agab, no? Last 2 buntag, inyo nang mabati. Inyo makita ang ato pagtunol sa kwan. Live ba na? 9:30 o 8:30? 9. Jiho Albite Gisoro, maayong buntag. Alas 7:19 na may galang tag na sa atong talaman. Hindi kita maglangan, dito mga igalang. Aso sabay, tuplo ko na naman. Kadamo ni mga kwan ba? Opya.

Oras may galado na kita ay 20 minutos na pasado, alas 7 bus ay sa buntag mga igala, tanawa na gayabag-yabag na itong time check din. Naghahan naman kong computer din ba? Tulog ka buok? Oh, di madagmat anpas pinya, arita sa atong pag-ampos, bullseye, bagagatropa.

0: Inumdami kanunay mga higala. Ang dautan mo siya na inining kadilingban. Gumikan kay mga tao nga doon mahimo ka matarong. Nang iyugpos lamang.
1: Bullseye!
0: Sa mga kausapay, kala kumusta ako may buntag. Kanyang tanan, welcome. May gala sa itong dalamanon ang bullseye! At mga katropa na ito nga medyo na ipit na may gala sa pagpanimbaya. Sige lang, alam mo pang luod. Kaya ako rin ang hataga pagtagad, ha? Si Natividad, Natividad, Betel Conejos, good morning, baby girl. O si Verna Giale, gikan mga higala, diya sa Melbourne, Australia, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Rodolfo Dalugdugan, gikan mga higala sa Cantilan, Surigao del Sur.
2: Good morning, boys and
0: Spearhead,
2: girls.
0: Spearhead, may buntag, Lucio Lumagbas, gikan mga higala sa Liluan, Leyte Membros, Aguanta, Party List.
2: Good morning, boys and girls.
0: Jay Promising, may buntag, good morning, boys and girls, from Law School, Fans Idol, Pinamaudene. Si Kuya Malmon.
2: Good morning, boys and girls.
0: Glenn Onguria o June Ragas, good morning. Now, arina kita, magigala sa naguna magkakatikar at huhatagan o pagdagan. Hindi magigala sa Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dagko mga balita, mga katropa nga huhatagan o pagdagan kagapong adlawagi, pahigayon, may galang usa ka press conference. Nga mismo, magigala nga itong Vice Presidente, Maoy Miatubang. Hindi magigala sa Dakbayan, no? Katubang may galang ito sa media. Aking pagpasabot o pagtubag, may gala ng mga isyo. Yung ibato, mga igala ni Rodolfo Bakakon. Gracioso. Di, Bakakon. Gracioso. No? Apan, naghantag na diskubrihan, mga higala, ikaw di at niriridon. Pasok sa banga, pasok sa ilong. Basta-basta, ha? Konsultant di ay kasadabaw.
3: Hawa!
0: Ayaw! Tiriridon, isa kang malaking daulims, ha? Gano'n makaingon man ko? Ispoko mo na, mga higala. Nagdawat og consultancy, mga bayad, gikan sa City Government of Davao, gikan sa buhis sa mga Davawin niyo. Ha? O niya, wa, mga higala, iservisyo! Mayng buntag sa atong 52 ka mga viewers, mga higala, sa Facebook, good morning ninyo diha. Ha? Pagkaw, bantog na ang suko kay kang BP Sara na Eridon. Manaana pa siya may gala, oh. Pinakita ko na ito noon, ipapakita ko. Ano sa po siyang tisyo? Lamlam pa ni mo ng tisyo ni mo, maahiyo pa. Oh. Kaon pa ni mo na. Nakalimot na mo ba? Asa na ito si Martin? Wala d'yo yung nakadumdum, mga higala. President Marcos, biyahe mga higala Singapore para sa working visit mga katropa. Unsa ka ni siya dito, no? O, katong mga katropa na to, mga OFW na to dyan sa Singapore, sugatan ninyo, may gala ang presidente. Samta, mga higala, dugang pa sa mga katigala, mga dagko, mga balita. Investigasyon sa 4.4 billion AMLAC records ni Vice President Sara o Attorney Carpio nagparayon, may gala sa ika-34 ng adlaw sa impeachment trial, katag 25 milyones ang gasto matag adlaw.
3: Hawa! Ayaw!
0: Na, hapit na may gala mag 1 billion atong gasto, ane? Ang gipangita, may gala, paskarang gamaya. Sige lang, kay ilahaman ng may gala, kuan. Ilahaman ng, mamanag yun, ilang misyon karon. Samtang palasyo, gihagit may gala ang kampo ni Vice President Duterte nga magpakita record nga wala siya ay kalambigitan sa China. Nayabag naman siguro mo, kamoy ka pamasangil, di akamoy pamatuod.
3: Hawa! Ayaw!
0: Oh, muna ginaingon may galang aligata et probata. Unsa man nakatrabang Arnel, alligator daw unya muna na. He alleged may gala, ikaw magpamatuod, mas prove. Ikaw may nagbang namasangil, yung magkakalay kalambigit ang sena. Pamatuod eh, screenshot. Kay ako imong gipasangil lang pa ng lita, mingong kaga... Katropang Arnel, nakay it comes. Ngano, kita kang nagpatong ko.
3: Hawa! Ayaw!
0: Mama to, di!
3: Pino ka!
0: Gawas kong... Gawas kong napamatod, ana. O niya mo, mamakakalang gihapon, lahit na. Mama to, di, di ha? Munay, kung ano, di kay... Hagito naman o, ni mo nga, ang kampo ni Bibisar magpakita, mag-ebidensya. Kamu'y namasangil di ha? Problema ninyo nag-usawang pagpamatuod. Huwag di mo kabalong pamatuod, may pagmuhawa mo di ha?
3: Hawa! Ayaw!
0: Bitaw? Kinisbongbong mga igalag ni naog pala ni hawa pala ni maigala.
3: Hawa! Ayaw!
0: Wanaon tayo may problema karon bong?
3: Hawa niya! Pinawa!
0: Klaro, istorya lang. Panghinambog tanawa kalison niya mong kinabuhi ron. Daga nang lison kinabuhi bay, pero sige lang kay kabalo man ta mga tawa, bahalag nagtakilid, maigala bahalag sa side stand ang posisyon, makatawa lang gyapon. Oy, alas 7:29 na may kalantag na sa tubag pa ng gobernador samtang Senator Lacson maigala, no? Ah, human ni. Ah, gagapon man ni mga kaigsoonan. Oh, mo na ato mga hatag magtagal unya atangi unya. Mga katropa, no? Ang ato ang serbisyong katropa, atong i-revive ni atong serbisyong katropa kay kuan ni kinibang ato agyon ni mga igalang original gyud na nga konsepto magaigala sa XFM, no, ang serbisyong katropa. Naman tay budget o wala, di na magmatter may igsoon. Mutabang tatong kung gusto ta mutabang kay problema ng budget. Oh. Dagang kwarta. Naate dagang kwarta. Wala pa lang sa atong mga kamot, no. Pinawa. Di ba na lison nga naman? Na ako'y kauban din mga igala, pastor, no? Ako sa mga igala na isimbahan. Problema ba na? Problema ba na? Si Katropang Briggs, apat na saan ni maobispo. Hawa! So, pwede na may magtuko din mga igala sa amo na itong himoon itong akong gigo. Na naman ko'y kauban ron. Itong niagi, ako ba itong giagda si Ralph katong tagadanaw itong himogpaltik mga igala, di ba musugot? Kay buko dito naman siya mga igala, magkigdibati siya mga igala ni Amik. Yung ko magsugod na tagbag-ong sikta na to, ang atong sikta, agwantista. Ang atong doktrina, isara. Kung di ka kaagwanta, di yung kamalangit. Di mo po musugot, mga igala. Talagay! Yes. Para man ganda mga igala latayan na to. Okay, oras by 31 minutos pasado, kumunasal ta? 31 minutos mga igala pasado, alas 7 es buntag. Mayong buntag ka niyong tanan, ha? Sa mga anak ko matimbaya. Good morning, asa pila naman ito YouTube. Makita ba niyong real-time diha nga kung ano? Ang real-time, ining tawag ni ini? Real-time viewers na ito diha sa YouTube. 500, ipit ko diha ba sa kanang inyana na? Ipit ko diha ang mga sinyas-sinyas. Pasahon ko na lang din pila. Usay gani gam makuratan ko nganong magtanaw ko ba nganong naaman ko sa tubangan ako dag dagway re for bida. 571 may gala ka mga streamers na to or mga naglantaw karon, salamat ninyo. Aligata and probata alligators, amo din na siya J promising alligators are in power. Mo ni aligata and probata. 567 lahi 571 lagi dira sa kuha sa kakanaog, no, sa kakanaog ni. Ah, sige lang, basta mauna na, may gala. Daniel Hipulan, may buntag, Ruel Ruiz. May good morning ninyo. Si Aris, good morning. Berna Giyale. Og si Rodolfo Dalugdugan, Jun Ragas, Spearhead. May buntag ninyong tanan, mga katropa. Sa mga naglantaw, diri sa... Actually, pangitaw ba na ko itong isa na ko, kakwani, para dagang ko, kakwani, ma-monitor. Si El... Cap Perer Namua, good morning. Hazel Bacalso Luay, good morning. Og si Bibi Girl, may buntag. Zael Gonzalez, good morning. Og si Josephine Sibunga Salmiron Balgonete, may buntag. Sa mga nagtanaw din, may gala sa... Apo yung nagtanaw din, agap? Sa XFM Davao Katropa Digital nga page? Nasad or... na siguro na, bisag isa kabuok, dua kabuok na. Sibli po gwa, no? Na? Alaus! Kumarasal sa ko? Oh. Sa atong pagbalik, mga igala, ato na yung hatagapagtagad kay... Kami pod boss, kung dili may maabogado ani magtukod pod may holy hole believers. Ikaw na bahala. Uy, pandamay. Naa, pila ka buoksan. Parihara aning pikas, namatay kuandri, 52. Parihara, oh, parihara. Sige, good morning ninyo, kasa mo nagtanaw karon ha? Eh, upat naman yung ka-channel, may galatong i... Anan, apilang YouTube, mga katropa. Muinom sa Coke Santon Gold Coffee Mix, katong taon, may gala, balik ko na yun. Kadali rin eh, 5 minutes na, wala. Alaos, wala ra. Ay, 5 minutes na, kaya parang kaginawa ko. Oras ba, ito na tayo, 33 minutos pasado, alas 7 sa buntag. Kajut lang.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Papilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo.

0: Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Complicado. Balog ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay kay, wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom ko'y kape.
6: Dili pa kaning
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kaning
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
7: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, labin akong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun ka ni, kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: ang Santon Plus Herbal Capsule, mga higala, mapalit na sa mga butika ha, sa inyong lugar nationwide. Mga katropa, kuan ka diha, high blood ka, ining diabetic ka, mga kaigsunan, di arah ang ato ang pangpa kanabang pangdakong tabang aron kita, mga higala, nga mas mapadali ang kaayuhan gani, no? Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Kung may maintenance ka pananglitan, mayon karon nga. Naaman ko'y maintenance, katropa, ang Arnel nga kanang para sa high blood. Pwede ba ko undangan ako ang maintenance para sa HB? Unya kanina lang ako maintenon. Ang akong advice, mga higala, ana, ayaw, no? Kanang giresitas doktor sa imuha, padayuna na. Kay kani food supplement man ni. Eh. Pero tabang ni siya, mga higala, kumbaga sa kuan pagkatalyzer ni ba. No mo ni da kung tabang, mga higala, aron nga mas mo epekto ng imong maintenance diha. Kay na may maintenance ko nga maintain ra sad ba higala panitan. Nag-maintenance man ko pero ngano man ako dugo nga maura man. Maintain man pod. Iyang gibarugan yang pagka-maintenance. Waras, kung imo na may galang sabayan og Santon Plus Herbal Capsule, mas nindot, mga katropa, no? Mapalit ka na may galang sa nag-una mga butika sa iyong lugar nationwide. Oras by 7:39. Dira ta sa tong una may galang tubig ko. Kerong buntaga. Daghan may galang ni sa Y, no? Ato lang ni ato ning gi-fact check. Kay di gyud mahimula mahimutang akong kalag. No, Edgardo Tapdasan, may buntag ikas kanang galiti. Good morning, boys and girls, dia.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Jodilyn Rocamora in San Bangkore, may buntag Dongski Stuling. Good morning, watching your live program from Compostela, Davao de Oro. Shout out Brad Ariel Caballero. Good morning. No?

0: Og si Uncle Dars may buntag, no? Si Severam Tiniam Irish mayong buntag na nagtandaw gikas Hong Kong. Gi fact check nako mga higala, no? Kay diyo bayo na akong kalagong tag 10 million bagyod ni mga higala ng bumbiro. No? I mean, kining fire trike, bumbiro na binoon. Kining fire trike or fire tricycle mga katropa. Na sayran nga, ang pamulong ko no, may gala ni John Vic Remulla was taken out of context kay dili ko no to may pasabot niya may gala nga tag 10 million. No? Lahi ko no to may gala nga fire truck nga paliton pa lang ko no sa Korea. Nga tag 19 milyones. O niya, nahangyo may gala, tag 10 million na lang ko no baga kaigsunan. Pero, kini mga higalang fire truck, existing ni siya, of course naan ni siya. Katong mga patrol may galas pulis, naato siya. No? Ang akong masulti lang, wajod na kahibao mga higala kung pilag yun ang presyo ni ana. Pero maingon ko, kung ang usa na maabot o 1 million, bisag 1 million lang, binuang na. Lagi, bao-bao? Maabot o 1 million may higala? Bisag pag ipamodify ni mo ba, di kaabot pa man rin?
1: Binuang!
0: Lagi. Ngayon ka nga, naman ko'y makina sa kuan, naman ko'y makina sa kubuta. Unsa ba diya nga kuan nga makina? Bisan pa. No, bisan pag buhintan ay laing makina diya, pila rabang tao na may gala. Kantidad, ana. Sa una, makin kang mahala ni mga, sa una, mga nag-iya na mga makinaha may gala, katro mang naidakong basakan. Pero karon pwede ba ka magkapalit, ana, naghana na may gala, diris may, kuan o, naris agdaw may gala, mapalit man ang mga kuan na. Oh. Now, kini may gala, giulan ka rog batikos, no, kining bagong Pilipinas ko ng mga higala nga mga fire truck. Gani? No, nakatagamta may galang mga pagkumpara. No, ang ato may galang kaluwi po din tao, no? Nadaot naman noon mga higala. Miski grabing pag-improve sa ato ang Bureau of Fire Protection, mga kaigsuunan, no? Nadaot na rin. Kisabay nagpasiugdaan ng mga proyektuhan ng mga higala ng mga kibul ng mga... kwan? Ng mga fire truck. No? Kisa may magdagawa si Ugdaan ni ka-bright po kaayo eh? Hawa! Ayaw! Pero tigyo, brighta mga katropag yun, no? Bullseye! Bullseye! Ano? Bato ba? Okay man daw na. Okay, lagi kumusalir. Niya panalitan may galaga na magsikapalpak-palpak. pero magamit man daw gihapon di. Ay, tanaw na to ni. Magamit man daw gihapon si Agab. Tanawara ko. XFM
2: Katropa! Nasubok po ngayon ang dalawang bagong bili na fire truck naman Rimini. Siya pong nakapasok dito sa looban ng package.
3: Maganda lang.
2: Talaga po malaki ang tulong. Nandito na po ang ating fire marshal, mga police.
0: Ang galing na kudyo. So gipakita nga race video mga higala nga kamo ba sige mug saway ani project mga higala ni Marcos. Taka ra gyud mo ba? Tawa, magamit man daw di ay. Oh. Barangay 176D. Manila yata ni mga higala no. Barangay 176 dili man ni kuan. Okay, 76-A ni adre ni Miguelas Davao. Si 176 man. Nagamit man. Oh, kadto mga higala gitawag nila nga fire trike. Pero ni palyar mga higala ang makina, mo na giablihan na lang nila ang katong drum bay tawag ana oy. Baldi baka may higala o drum sa kuan nga ginang ulinganan gani. Gipahigda lang. Unya giablihan na lang nila mga katropa unya moy gikabo-kabo nila magamit na siya pangkabo. Hawa! Ayaw! Kamupon. Grabe saan mo maka, unsa na? Saan mo maka, BIBI, baka saway. Magamit man di ay, oh. Ginigyok ko nung mga DDS ba, mo yung mga pasiugda, kaayo ko nung mo. Ganun ko nung inyong gisaway ng, ng fire truck nga, wii, hawa! Ayaw! Pero, abinin mo, paanaray raman na, no? Paatras yun siguro may galang atong kalambuan, no? Paatras, paanaray raman na, kung maanad ka mga igala nga, mauna na atong kalaki, okay ra, no? Kamu lang siya, pero ako di ko, no? No? Ha? Gihimo naman noon may galang kabanan. Abi ba na kung musirit na? Wa ba musirit, ay musirit pa may... Kamo, sabay mo sulti ninyo na. Pero dili kuno natin milyon ha. Ato lang mga higalang iklaro. Noong dili kuno na mga higala 10 million. Napay isa na gab. Akong ipakita ni mo gab ha. Kadali. Kay cute kayo to nga kuan. Sunog ginagmay. Di po ka makaingon nga di siya magamit. Basta na ay sunog ginagmay. Effective yun siya gab. No? Kanina ay kuan di kanino. Sunog ginagmay. Naman nga ginagmay lang nga sunog hinoon.
1: Hawa!
0: Ay! Anang kanang nag-barbecue ka mga katropa. No? May buntag ni mo Sir Abel Manlangit, no? Nag-barbecue ka. Unya, kalit may gala kay imong gyanaan, pahiran ni mo, mantika, bagay siyon, ni sila man. So, manawag ka garong may gala, bumbiro. No? Ayaw pag Facebook Live. Ayaw pag FB Live. Panawag na yung bumbiro, may siyon. Inandayon nga, may sunog dito. Oh, may sunog dito. Kaayo ra may gala. Nahanap din mga sinugo ni BBM. Oh. Naningog na ng mata na ni nag-duty na ni mga kurimaw. May gala. Ah, katarong nga ganyan yung comment sa kong program para magkaswildo mo.
1: Pinawa!
0: Pero, bisang pag mo tumbling mo kabainti diya, di ganyan mo kakumbinsya ng mga taong naminaw diya.
1: Hawa! Ayaw!
0: Kung mga, ay mo diri pag comment-comment, ay dito mo mag-comment sa inyong mga idol nga mga kuan? Kana inyong mga vlogger nga, mutilap sa og sampot ni BBM, ay may apila-pila diri.
1: Pinawa!
0: Pila niyo. Balik na sa sunog. kung okay na si Kugab, kung okay na tong kuan, magamit debot siya mga higala para sa ani o karon. No, pananglitan ay sunog diya, maglisod mo kabo. Imbes nga mag tagsa mo gunit og balde mga higala, magamit gyapon siya sa bayanihan kay imo na lang siya i-parking, ablihan nimo mga higala iyang taklob. Pagkahuman mga higala, magkabo-kabo mo dito, di mura na ka nagdamay galag atabay duol sa sunog.
1: Hawa! Ayaw!
0: Asa mo magita na nga idea? Di basta-basta na! Ha? At tawag ka na may galag idea, state of the art! Gipaduol ang balon may gala, gipaduol ang atabay, ngadto sa sunog. Kung asa may sunog, may atabay.
1: Hawa! Ayaw!
0: Pero ginagmay lang.
1: Hawa! Ayaw!
0: Chabriles, diri amo, dako, bumbiro, ako'y labot. Ipasuyop na yung kaugalingon na sa mong bumbiro.
1: Hawa! Ayaw!
0: Ulabot ni mo. Pala away na pagkakatropang Arnelo. Ay, diliman! Kundi ka kauyon ako.
1: Hawa! Hawa! Ayaw!
0: Ulabot ni mo.
1: Hawa! Ayaw!
0: Orogin ako ah. Kung banhaan ka sa kong programa.
1: Hawa! Hawa! Ayaw!
0: Good morning ni mo at Chabriles. Kung tao man ka at Chabriles, good morning. Pero kung dili ka tao, computer ka kay trolls man ka, di ko ka good morning ni mo. Ang mo good morning ni mo kanina lang.
4: Good morning boys and girls.
0: Oy, naisunog ginagmay. Sige daw gabi. Mo lang drill man god. Kuan kayo kanang yaga-yaga. Kay nga pagka-drill yun, tanawag ninyo ko.
5: XFM Katropa.
0: Di na maugab, ato isa. Onara! Ayan! Diri mabugugatan o speakers po. Nonsa naman ba? Yung like man, diri like man dito. Sige, balik. O, di abot na!
6: Wiu!
0: Sige, nasunog ang barbecue! Ana! Aga kong ikakatawaan, anik. Gihimo inyong hungog-hungog inyong kaugalingon yun. O kinsa man mong mga tawhana. Mahadjod kayo mong pagka-acting, Choy. Tawa na ko ng mga tao sa likod, mga katropa. Tanawa na sila. Tanawa. Na yung mga tao sa likod. Patampong-tampong sa sila sa ilang naong Pastilan Dolores.
1: Hawa! Ayaw!
0: Pagka...
1: Pinawa!
0: Ay! Kung saan naman taon may gala ni atong gobyerno ro, no?
1: Hawa! Ayaw!
0: Nagkadugay may gala, nagkaway buot.
1: Hawa! Ayaw!
0: Ismaila Sabiliano Asuncion, Sir Arnel, Happy Wednesday Sir Arnel, Dabaw, XFM, Mandi ay atong aura pang butin ng fire truck cute, mawab forever, no? Kuan na ni ato akaroon ma'am, dili na ni, isa naman lang guning XFM Dabaw Tagum, XFM Dabaw Region ang atong kuan na ni, at banat ani mga katropa. Ayan na ninyo nag bahin-bahina, no? Kaya di man akuntra, pareha man na XFM. Ang akong programa, madungog ninyo dito, madungog ninyo diri mga katropa. Sa mga taga Davao, no, sa mga taga Davao, mga nabagwan, kisya ba na? Banhaagod na niya. Hindi po ko makapugos ninyo. Kaya basin, huwag mo naminaw na ako sa una. 7 years po ko may gala sa radyo po nagbanha-banha sa una. Dito speakers. No, dito sa katong network, mga gala nga giduol ni Gracioso.
1: Hawa! Ayaw!
0: Pero, ingos bipisara ka hapon nga, di na lang doon niya pakasuhan. Kaya naman sa iyang mga amiga. No? May gani kayo na nga na. Sinigong pa ito, may gala, delikado. Ha? Ma, now, sound taman. Oh, may gani, may gala kasi sa BP Sara, dili. Nako. Si Mako, Mako, Mako. Mako Rason, no? Watching from Canada. Di na tumbigo ko kasi Elmer man. No, dadula, na di wana, why nagka-comment si Elmer. Mer! Diyan ka na, Mer! Mga tropa tada sa pantalan, Mer! Sa Yuyuy! Fishport, halinda sa Hinigaran. Musta na ka mo, Mer? Romeo Carillo Lobiano, mayong buntag. No? Sunog ginagmay? O din ni Maygalay, kuan? Tadawara good niyo? Ang ila Maygalang, may good kay pod magka-artista pod. Napay pinatampong-tampong Maygala sa naon kay para inong kuno nga sunog. Uyak, barbecuehan na ito Maygala ni Silaob. Anaks, kagang laki. Uy, naunsa naman taon Maygala ni...
5: Bullseye!
0: Eh, can you do better than that?
1: Ay!
0: Kami may gibinuangan ninyo, ano? Sige, alas 7:52 sa Maygalang tag na sa tubag, managubaruban! Og, kinala Maygalang, ligo na nga itong lawas, muinom kita mga Maygalang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Herbal Capsule, mga kaigsuunan. No, ang box, ani, what na tayo box na sa Santon Herbal Capsule? No, muna ito mga Maygalang, kuan, saligando na ito, eh. No, sa itong inadlaw-adlaw nga paglihok. Pangitahan, ha? Nakatong Santon Herbal Capsule, no? Muna imong paliton, mga kaigsunan. Yan, apoy kape na to, Santon Plus Coffee Mix. Pinaka-the best ngayon nga kaubang buntag, mga katropa. Sunod nga topic ko, mga higala, no? Ano na tamay gala sa kaduwang isgutanan? Anong saan ako ning kamada na gugab, kay mga warag nawa naman po di ako agawan. Sado ka ba na ito, mga igalang katikaran, mga katropa, no? Asa ganito? Si Auntie Claire! Uy, ang atong idol, mga igalang! Nitingog na, nitingog na. Nagisi po na ng imong baba, sige, tingog na. Makontragin ako, di ba? Magsurok yun ang akong dugo. Kinanglang yung kumuino may galang Santon Plus Herbal Capsule. Basta makadungog ko may galang Auntie Claire. Ang pinakabakakon may gala sa balat ng lupa. Awa, gabae. Alas 7:53 mga higala. Dapig bisang nagkaipit-ipit na. Mulusot, bahalag pisat.
1: Hawa! Ayaw!
0: Oh, mas dako pang truck sa septic tank. Katong sigtig suyop mga higala, katong manuyupay puso negro.
1: Pinawa!
0: Nito bag mga higala si Auntie Claire. Kaya ingon mga si Bibi Sara. Anyway, isgutan na ito ni Onya ang detalye mga higala sa presscon kagahapong adlawan. Ingon mga si Bibi Sara, ipakunta na siya sa media ba kagahapon. Sa imong tanaw, kinsa ang nagpaluyo ni ining tanan? Bisag ka mo sigurong naminaw diha karon. Makabalo mo mga igalag kinsa nagpaluyo. Bisag kamo siguro mga trolls, balagwa mo yung mga utok.
1: Hawa! Ayaw!
0: Ay! Ano yung utok ng trolls? Yung computer man na. Isang hagit na, kung ninyo pa matundi nga di mo computer, ipakita inyong naong iswat inyong tinuod nga pangalan.
1: Hawa! Ayaw!
0: Eh, huwag tayo, pananang ako, Arnel Cortez. Pili, kadag asang Arnel Cortez, kadag mag-Arnel Cortez sa Pilipinas. Ano ba? Kanyang mga Leonardo Abira o mga kwan, mukomment, tinood yung pangalan, Silen Duero. Pero mukomment ka, Chabrilis, Badong Batilis, pangan ba gudas tao na? Pangan man na may galas ang til mo?
1: Pinawa!
0: Galaw-gaw. Barugay na inyong kwan, di ako siyang gituuhan. Barugay na, di kay... otherwise, mga trolls lagi.
1: Hawa! Ayaw!
0: Now, now, bisag ka mo, mangutan na ako ninyo, may gala. Di mo pabor sa mga Duterte. Unsa ba mga klase, may gala, sa pagkatao, aning kalibutan? Ha? Bisag siguro, mga gala, bata. Nakabalo, o kinsa'y nagpaluyo, mga gala, aning giagian karon sa vice presidente. ah? Nga, kung imong lantaon, dili lang siya, kung dili may gala, ang iyang tibuok pamilya mo ay nakasinati ni mga kaigsunan. No? Ang iya may galang tibuok pamilya mo ay gibirahan ni kaysa ba kahit nagpaluyo? Oh?
1: Alams na?
6: Hawa!
1: Ayaw!
0: Now, gitubag kini mga higala sa Vice President Digingon si BBM, no? May lain pagod. Suko si Auntie Claire. Ingon si Auntie Claire mga higala nga hindi na daw kailangan daw nga dauton daw ang Vice Presidente kay nasa katawan niya yan. Hindi na malitos, no? Nasa katawan niya na yan.
1: Oh. Ay!
0: Suda po na yung Tagalog eh. Hindi na daw kailangan may gala kay nasa katawan niya na yan. Ingon si Auntie Claire, mga katropa. May naon na to si Auntie Claire, be.
5: XFM Katropa.
7: Have efforts to tarnish her reputation.
8: Walang na masisira kay Bibi Sara. Nasa katawan niya na yan.
0: Oh,
9: I talk to my worthy.
0: Ang ako diyong gimulo, mga higala, isa ganyan yung mulo na ko aning guberno, ha? Mga katropa. Kaya nga nung naghimo, mga higala, spokesperson nga palingkira. Mga yun ay kanunay na kong gimulo nga. Unta ba, no? Wala man ay problema na mag-away mo politika, nga naman, dili na nabago. No? Mag-away magandang na magsuos politika. No? Mag-away magandang mag-amahan, no? Mga higala sa politika. Mag-away magani ng kabit o original dias politika. It happens all the time. Alam na namin yan. Expected na, mga higala. Pero, please, no? Ayaw po unta ninyo i-constro nga ang mga tao apil sa inyong kalaban. Oh, butangan mo ninyo spokesperson nga imbis i-bridge ang gap between the government or should I say the Malacanang to the people, mahog naman noon may galag na sa nasa defense mode permi away permi ang gipangita. Nakadungog baka ni Auntie Claire og nakahimo og maayong pagpasabot ngadto sa mga tao mga higala. Kada piktos Duterte, kada panghitabo Duterte, kada sala ang kada mga panghitabo may galang sadaan Duterte. Tinuon na may gala din na yaga-yaga. Na yung mga shooting incident may galaw kining resultas, gitatawag na to may gala nga nihilistic violence extremism. No, kana mga pagpamusil may gala di sa bagatunghan. Ang ipasangil Duterte. No? Ang mga magtutudlo, may galabirhan. Ang usan naman ay purpose ato, katurang mga batanon, may galas kalina nga nag-BIBIS pangulo. May kay mga batanon, tog ako pa itong mga igalab.
1: Hawa! Ayaw!
0: Oh. Gibaso lang itong haan. Hindi mo gan... Mga kuan, masakitan, hindi mo di mo higugmaog tao. Dito na lang mo suroy, so, dito na lang mo suroy, kung asa mo madawat o higugma, ayaw na lang mo ato-ato sa mga lugar nga ang mga tao kapang yamid, mapugos sila, gwarawara sa ilang kamot, pero mga naong may gala murag. Ni Agig 20 ka Bernie Santo?
1: Hawa!
6: Ayaw!
0: Klaro man mo na mata, maklaro ni mo sa mata, maklaro ni mo sa mga tao, luya kayo mo gwarawara sa ilang kamot. Mapugos ba sabdi mong tao, di kakapugos. E, padayo na na si Auntie Claire Gab.
8: Yung mga pondong yan na sinasabi na sa kanila, mapapakita yan sa bank records nila. So kung ano man ang bayad, nakuha nilang mga pondo na maaari nagpayaman sa kanila, huwag nilang ipahit sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi na kinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
0: Isa na, no? Isa, duha na siya, duha. Kuan na lang. No, padayon na lang ito, ikaduha nga kuan. Ikaduha nga video.
8: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag.
0: Uh-huh.
8: Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang Annex A, Annex B, Annex C. Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan?
0: Kadali lang. Confidential fund mo na, padulong na. Klaro na ako yung ba-ba, padulong na confidential fund. Ang litok, anak mga
1: ito.
0: Ingon siya nga, gahapon mag-una ay press con. O niya, ingon siya nga, ano man lagi karon o, may manday siya mo pasabot na ba siya yung mga Annex A, Annex B, Annex C na yung mga attachment, kumbaga mga higala, na mga pamatuod. No, nga nung di daw na, mga higala, ang impasabot ni Auntie Claire, nga nung di daw na buhaton dito sa impeachment. Auntie Claire, ayaw pong himuagbugoy mong kagalingon, madam.